0: Tay, tay, naagon may assignment. Pangitaon daw namo ang common denominator.
1: Oh! Eh? Assignment man sa namo itong una na. Wala pa ba di ay nakita ang hangtod ka ron?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po'y katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
7: Tapos?
6: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
7: Kapila po ka mang haplas po?
6: Juan, sa bunta, gusay, ito hapon.
7: Kung sige gamitin mong haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
3: Joy FM! 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana pa yung misis. Yan karon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karon na tingala man siya nga, pre. Rabi, ka ng gawin ba, kadlawon ba, kay pagkagaadlawon. Lao na baka nang gusto mo na agyon pero ug mo yung mukha mag-relax ka relax mo di ako mabored halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko masaya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni maoy!
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
10: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
11: Katiil Glass Services.
10: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
11: Katiil Glass Services.
10: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
0: 105.7. Enjoy!

0: out of 5.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kanin yung tanan. Ako po si Mami Joy. Oban na po ng mga higala. Din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga tawag doon ay sleep disorder, paminaw. Dako nila nga problema ang pagkatulog sa eksaktong oras. Maglisod sila og kabot sa 7-8 ka oras nga pagkatulog. Kay tulog manok in town ang ilang kinatulgan. Gamay nga hikas-hikas makamatadayon og malisod, maglisod na kinigbalik sa pagkatulog. Hinungdan dili ma-recharge og tarong ang ilang lawas, maong permigaluya, aborido og dali nga masuko. Kasagaran duha ang hinungdan sa sleep disorder, mga kababayan. Kini ang insomnia o sleep apnea. Dunay mga tao nga mubo lang ang kinatulgan apan duna usab taas ang kinatulgan. Aron makahinanok sa pagtulog, dako ang mahimo sa pagtumar sa Belonga Gold. Kay ngano, tungod kay pure turmeric ang sulod ni ini nga makawagtang sa insomnia o sleep apnea. Dunay properties nga sagol sa Belonga Gold nga makapalami sa pagkatulog. Iyang wagtangon ang mga hinungdan sa sleep disorder. Busa kong problema nimo ang pagkatulog, himo ang food supplement ang Belonga Gold nga mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Ang nakanindot pa tungod kay ang uban pa nimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang usab. Ilayo ka niya sa mga bukol-bukol o batukan niya ang pag-active sa cancer cells. Mahinungdanon usab sa imong pagpahuway, ipadaplin usa ang mga butang nga makapastress kanimo. Ang sobrang kakapoy o sobrang paghuna-huna, mao'y pipila sa hinungdan nga ano mahimo nga dili makatulog o tarong ang usa ka tawo. Kini ang nasuta sa mga pagtuon sa Philippine Society of Sleep Medicine. Karong panahon na, trabaho sa tao 24/7 eh. Ilabi na sa mga security guard, mga nagatrabaho sa hospital, call center agent, mga pulis o mga sundalo o uban pa. Mahinungdanon gyud ang eksaktong oras sa pagkatulog tungod samtang nagahinanok kagikan alauna hangtod alas 3 sa kaadlawon, diha mahitabo ang pag-repair sa imuhang mga nadaot nga internal organs sa imuhang sistema. Daghang hinungdan nga nung madaot ang atong mga internal organs. Hilabi na sa sistema sa atong lifestyle, sa mga ginakaon, ginainom o daghan pang hinungdan. Gawa sa imong pagtumar sa Belonga Gold, mga higala. Aron mabalik ang kanhing kalami sa imong pagkatulog, ania usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan, mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks o kape. Mo nang nagaingon kami nga hangtod upat lang kasasye sa kape. Kopi Yaki ba or 3-in-1 kopi ba nga Kopi Yaki o kanang Okira ba, hangtod lang upat. O kung makaupat ka kakape sa usa ka adlaw, ayaw na gyud og soft drinks or energy drinks ba diha. Maayong himuon ang power nap, ang pagkatulog sa 20 to 30 minutes. Oh, kung katulogon na ka, dako kaayo ang mahimo aron ma-recharge ang imong lawas o makahuna-huna ka na og tarong. Busa kung doon na kay trabaho, basta katulogon na kaayo ka, ayaw og kontra ha ang katulogon. Mas maayo nga mag-power nap ka aron mas produktibo ka. Kay kung mulabay na ka na, maglisod ka na pod og balik sa pagtulog, di ba? Nakasulay na mo ana, katulgon, niya gipugnan sa dihang gusto ka na matulog. Ayaw na naman matulog ng mata mo. Aron makatulog og tarong, maayong himuon, batasanon ang pag-inom og Belonga Gold. Maayo usab kini aron mawagdang ang uban pang ginahambin nga mga balatian kay mao man kini usahay ang hinungdan nga dili maayo ang ato ang panghuna-huna, di ba? Mag-alingasa ta, mao nang dili ta makatulog. Sulayi mga higala ha, Belonga Gold.
3: Dali inawagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Belonga Gold Herbal Capsule.
4: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak Unsa kadaras ka nagatumorog bilongga, ma'am?
5: Morning o gabi, nagatumor ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali na siya ma-relieve.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

pakisingalong na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: What a 5.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na'y mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
3: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo. Maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwayi ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo? Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Pharmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Pharmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Pharmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM Station. For bookings and and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
0: What a 5.7, enjoy summer!

Hello. It's been a long while, mga ka-joiners. Today is Thursday.

course, mga ka-joiners, batiin na din po natin yung mga ka-joiners natin, no, na nakikinig ngayon sa ating himpilan. At mga ka-joiners din ha sa Governor Generoso, din ha sa Lupon, Banay-Banay, ugingon man din ha sa Mata City. And yung kanaton mga kalumunan, nganisang tibok munisipyo ng Caraga, sa may Baganga, Katiel, and Boston. Hello, good morning kay DJ Dan Dalandan, din ha si Katiel. Ito mga ka-joiners din ha si Katiel o Boston, no? Pwede mo makapalit sa itong Yaki products din ha si Katiel. Huwag naamoy 10% discount.

0: speaking of which mga ka-joiners na ay birthday celebrant karong adlaw no, na very very important na siya sa tua sa tunga munisipyo no. A person who selflessly gave himself to public service. Isa sa mga backbone ng munisipyo ng Caraga. Of course, good morning po sa ating butihing Vice Mayor. Happy, happy birthday po, sir. Ayun, happy, happy birthday, Sir Rican. 54th birthday na ba ni Sir Rican? Correct me if I'm wrong, no? Pero Sir Rican, of course, gapasalamat inga tibuok katawahan ng munisipyo ng Caraga. Sangkan mo way puas na serbisyo publiko, no? Ugingon man sa lahat ng nag-birthday po ngayong araw na ito.
1: Happy birthday!
0: Ayan, happy, happy birthday sa lahat. Of course, mga ka-joiners, ngayong enjoy some morning, no? Ako abala at playlist natin, mga ka-joiners. For next song, isa na siya sa mga paborito na kong songs, actually, mga ka-joiners. From the legend Def Leppard, here's When Love and Hate Collide. Only here 105.7 Joy FM. Best of Joy!

0: Sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ng yod ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang yod ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Yes, sir. Yaki kita nga, no, subong beauty soap na blao na nagamit mong kasi na. Katapos mo sang tangilamot, tas mo, gala ka galong, oh. Mga napatumari ko na sa mga 3 days to 4 days. So, muna na, doon nag-effect na dayon.
5: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion, Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion, Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
3: 105.7. Enjoy sa morning.
10: Nauna kitang makita.

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabi ta ko'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
1: to. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masungpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Unsaon man ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.

0: Pagduwa-duha, adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila o glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa ng mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad ng materyales, maayong trabaho o serbisyo nga kasaligan.
1: Katiil Glass Services.
0: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
2: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
0: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
3: 105.7

0: Doon na uban musulti nga nag-diet na ko. Halos dili na gani kumukaon apan ni samot man hinuon ang pagsaka sa akong timbang. Nga naman eh, unsay akong angayan nga kaunon og buhaton. Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Kining atong programa mga higala, importante kaayo nga atong hisgutan ang maayong panglawas kay tungod lawas lang nato ang atong puhunan. Kining mga panguntana, kadaghanan na ako nindindungog. Ilabi na nga gipangutana kini sa ato ang mga nakahimamat na sa gym. Kay ako naga-gym ang gib ko mga higala, maunay akong bisyo. Kanang pag-apil sa bodybuilding competition. Basta kami ang mga naga-diet na mga bodybuilder, makaingon yung kag-terrible. Kay ang mga ginakaon mo, perting gastuhag yung dinood. Kay ang katong mga ginakaon, special man. So dili normal nga ginakaon niya, dili po kamukaog kanon. Ang kanon, uhuli pa ni mong kamote, gabi, saging badya ron, o mga nilungag nga kanang saging hilaw, katong daghang gulay, pero wa po na siya ginatimplahan, gina-steam lang ng gulay. Ginadaghan lang ang lamas, aron mulami. O niya ang sudan usab, gina-steam lang, o kanang ginasugba, why timpla-timpla? Why asin-asin? Mao nang ginahimo sa mga bodybuilder, mga higala. Sa primero, sa sud sa usa ka semana, nag-self-struggle ka. Kontra na imong kaugalingon tungod kay walay lami imong mga pagkaon. Perminti init imong ulo. Pero kadugayan, maka-adjust ra ka. O ang imuhang panlasa, maka-adjust na pod. Muna'ng ganahan na pod ka mukaon. Di na pod ka ganahan katong mga instant foods o mga ready-to-eat meals, no? O bisan ka na nga mga lutong bahay nga ginabaligya, dili na kaganahan na tungod kay parat na alang kanimo. Ang imuhang kanang panlasa, mabalanday nimo kung adunay mga additives o kanang mga ginabutang-butang di nga pampalasa lang. So nganong musaka man hinuon ang timbang imbis nga nag-diet na? Kinitungod, una, tanaw na to, basi sayop ang diet. Ang uban bitaw mag-escape lang og isa ka meal, magpagutom, niya inila nag-diet na ko. Agay, perting sayop pa mga higala. Kay kung nagutman unya ka, aw sigurado, maghab-hab yung gana, mamawi ka. Usahay gani magkawat-kawat pagkaon, luoy kay tanawon oy. So, maugin na mga higala nga kinahanglan pag mag-diet ka, imuhag yung tinudon. Ang klarong diet, at least 5 to 6 times a day ka nagkakaon apan ginagmay. Unya, every 2 hours ka nagkakaon. Ang imong mga ginakaon, pinili lang katong ubos ang glycemic index. Ubos lang ang iyang sugar. Unya, taas po ang iyahang fiber o dunay igong protein. So, importante kayo nga kung nag-diet ka, dapat buntag daghang kang kaunon. Kay katong gikaon nimo mao tong imuhang mahimong energy sa tibuok adlaw. In between sa pamahaw o paniudto do na kay merienda o prutas, gulay badiharon, between sa paniudto og panihapon dapat nabog kay merienda. So mao gapon imong himuon mga higala. So problema man nato mga Pinoy kay daghan lagi atong ginakaon magabi, kinahanglan bawas-bawas na ta. Hinahinay dayon ang pagbawas o mas maayo gani nga gulay or prutas ang imong kaunon sa imuhang panihapon. Unsa pay laing hinungdan mga higala nganong dili imubos ang timbang? Una diha ang edad. Dako kayang factor sa edad tungod kung nagaedara na ta, nagahinahinay manggod ang ato ang metabolismo. Ang ato ang metabolismo mao kay responsable sa pagsunog sa ato mga ginakaon. Daghang hinungdan nganong muhinay usab ang metabolism sa usa ka tawo. Sa mga babaye, inig ka ng anak na gani diha na magsugod ang paghinay sa ilahang metabolism o nya kulang pagyog physical activity. So, mao nay dapat atong himuon mga higala, kinahanglan conscious kita sa atong mga ginakaon. Bantayan din nato ang katong nutrition facts sa mga pagkaon. Kung kontrolan nimo ang imuhang timbang, gihimuon nimo itong atong mga nahisgutan na sulti ka ganina sa imong kaugalingon, sigurado good mga higala, makapasalig ka sa imong kaugalingon nga layo na ka sa balatian. Apan kung wala pa nimo nahimo, mas maayo nga maghinahinay na kag-control aron ang imuhang blood sugar level dili na kanimo saka. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang isip usa ka food supplement aron manormalize ang blood sugar level. Hilabi na sa mga tawong diabetic na. Dapat Serpentina Plus Herbal Capsule good 3 times a day ang inumon mga higala. Makatulo sa matag adlaw aron masunog katong mga sugar o asukal nga niipon sa atong dugo. Ang diabetic manggod dili na makasupply eksaktong kadaghanon sa insulin ng pancreas. Kining insulin mao kini ang responsable sa pagsunog sa asukar nga atong napasod sa atong lawas. Pinaagi sa lamian kay mga pagkaon, sobra katamis, apilan pagyud diha og soft drinks ug mga energy drinks. So kining Serpentina Plus Herbal Capsule mao imong tabang aron mapagawas sa lawas ang sobrang asukar. Epektibo kay kini, nasulay na kini mga higala sa kadaghanan. So sulay usab aron ikaw pod adunay ikasulti.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mao ginamong gusto mga higala nga kanunay kang himsog, layo ka sa mga balatian. Kay kung doon na kay balatian, gasto kayo, hassle kayo. Kung doon na kay ikasulti, ipadala ka na sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Wala kita igong oras atong tulumanon. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

Gising along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ito na ako nangisag yung dugo ko kung hindi nakilabod ko ang anam ako ang sinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po ka adlon ni mo giinom to?
2: 3 days ra dahil nawag pa wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat lagod ko pirmi o ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang ang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya ang katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dyan ato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong labor ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
0: 105.7. Enjoy!

0: pre. Tagana ra good ning pangsama ning ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige robe. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, me. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na, dan. Kita man yung mo, dan, nga, idaran ako.
4: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na yung mong love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Nga dan, oy. Murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan? Joy
10: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang bitaw unsa ra ko isabun man abitong iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Murug din siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa po sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
4: Masa po epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaunay na maunoy.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM!
9: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy!

0: 105.7 Joy FM, basta Joy, enjoy! Ayan, hello, hello sa ating mga ka-joiners nga karong na nag-on silang radio dira, no? Hindi na maka-livestream mga ka-joiners, but later in the afternoon, sa afternoon joyride, of course, mag-livestream po tayo para maka-join po kayo mga ka-joiners. Ayan, medyo mainit sa labas, no? Hindi po umuulan. Hindi tama. Ang kanta natin mga ka-joiners, so medyo na-wrong. Tuwing umuulan at kapiling ko. Grabe naman talaga. Mga ka-joiners, no? Since mainit naman po ngayon, ayan, mag-remind po tayo sa mga ka-joiners natin, no? Kanang mga naay errands karon na naasagawa silang balay or naay gilagkaw, ang importante. Mag-inom ta kanunay igtubig mga ka-joiners, magdala og water bottle. Dili pwede ang kanang bugnaw nga tubig mga ka-joiners ha, kay pasig ma heat stroke ka unsay tawag ano, unsay kanang merg sakit ana. Basta dili pwede, dili siya advisable mga ka-joiners nga gikan sa init mainom ka og bugnaw. Ayon, hindi po pwede yon. Kailangan yung maligamgam na tubig. Tapos mga ka-joiners, sa mga maka-afford dira og kanang cooling wipes, no? Pwede ra pud na gamiton ninyo kay para mabawasan ang kainit. And most importantly, mag-sunscreen po talaga mga ka-joiners para protected po ang skin natin sa UVA and UVB rays. Diba? Yun yung importante mga ka-joiners. Balag gian ninyo ta, dapat diliga po ta ma-stress, no? Sabi nga ng president natin, mopalit og baldi.
1: Ginahan ka?
0: Pat magbaldi de ha? Kaya wala may ulan. Gabi no, nag-ulan. Nag-ulan ba gabi eh? Oh, paghapon, niyag mo ulan, manalod ta. Manalod ta mga ka-joiners. Kay gisugo man tango pa itong balde. Grabe talaga. Nautusan pa nga. Paano ba tayo, saan man pagpanalod og ulan ani? Aperte mang inita. Diba? Mainit mga ka-joiners. So, manang mag-amping-amping ta para dili ta ma-heat stroke, no? Mag-inom og tubig. And most importantly mga ka-joiners,

pinaka-importante na kailangan mong gawin mga ka-joiners, no? Ayaw na pagbalik sa tao. Sa taong...

Ginugusto ko lang naman. Pero never kang pinersu. Why? Sama na. Kinsama na, mga ka-joiners, no? Grabe, murag sa'yo lang pagkaya para mag-relapse sa mga ka-joiners, no? Hapit nating panood to. Ayan, mag-11 na po mga ka-joiners. Mamaya-maya lamang po ay sasamahan po kayo ni DJ Dan Dalandan dyan sa Mica TL sa inyong pagpaniood to. But for now, mga ka-joiners, magpapaalam na po muna si DJ Jam sa Enjoy sa Morning. At mamaya po sa Afternoon Joyride, of course, magkakasama naman po tayo muli. For now, I'm just going to leave you I'm just going to leave you a beautiful song, mga ka-joiners, no? Siyempre, maraga, wala namang oras yung ting-relapse, no? Wala man ay oras. It comes and goes. This one is a beautiful song from KZ Tandingan. Halik sa Hangin. Only here on 105.7 Joy FM. Basta Joy! Enjoy!

105.7 Joy FM. So join, join, mga ka-joiners. Checker time. It's 11:14. Welcome sa ito programa ang Udto na Joy with me, Dan Dalandan. Narong adlaw sa Huwebes, mga ka-joiners. 15 na sa bulan sa Oktubre 2026. It's Pie Day to Die. Napay madawat, no, mga ka-joiners. Kung sa paano ba, wala na kay nahurot na o kabayad. Ay, nako naman, mga ka-joiners. Webes. Og itong mga ka-joiners niha nga nag-celebrate og birthday today. Happy birthday, mga ka-joiners.

Happy birthday sa tanan nag-birthday karong adlaw. Enjoy sa inyong special day. And happy birthday sa ato ang buutan na ma-abtik nga Vice Mayor no, sa lungsod sa Caraga, mga ka-joiners, Vice Mayor Rican Galigunan. Ano ang tao nga na ay baruganan. No, ligun nga baruganan. No? Kamusta niya, Kuya Vice? May-mayong udto. And sa tanan ng birthday karon, enjoy sa inyong special day today. Huwebes! Huwebes na naman! Panubanta sa ato programa, Good to the Joy with me, Dan Dalandan. And unta, okay ra mo kay okay ra midri, no? Sa mga taga-Katiil, ang atong panahon, medyo tamang-tama lang. Medyo mainit na tamang-tama lang. Sa mga taga-Mati City, good morning! Kamusta diha mga ka-joiners? Ang inyohang panikisikay karong buntaga sa mga busy na nagbisi-bisihan o padulong pa lang o pagka-busy, ano, mga ka-joiners. Sige lang, ano dyan ang life? Ano ang importante? Na kay Uyab. Gana kay love life, no? Kay ang normal daw nga tao, oo, na daw love life, no? Mga ka-joiners. Saan na natong wala, no? Ay, nako. So, gusto magpag-greet ato ang mga mensahe ninyo, no, pwede ninyo i-send sa ito ang text line 0936420752 and pwede po sa itong Facebook, no, i-PM lang ninyo sa Joy FM Caraga, mga ka-joiners. Good morning po sa mga taga-Boston, sa itong mga ka-joiners, sa may Baganga, no, may-mayong buntag sa itong tanan, mga ka-joiners, no. Tingnan ninyo ang kaning ito ang mga information later, no? Sa umabot nga araw ng Katiil and diya po sa may Bagangaw sa mga activities nila, mga ka-joiners, no? Para kung namoy time, pwede mo makalaag, no? 11:18 na itong oras! Ikaw ba si Dan Dalandan sa itong programa ng Udto na Joy, mga ka-joiners? Dari lang sa 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: 105.7. 105.7.
1: Ta opo. Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis ka ron? Pansaon, di magud mo muto, o. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan? Bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw na good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul. Atong paminahon o.
3: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mga gudmi, mga na yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
4: Kung saan ipatik mo sa iya?
3: Ganado, niya pagkakuman, dito, tingala na ginyo, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan na, kung saan naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ito eh, pagkondisyon ni salawa. Was free. Aray, siyang sana nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro yung palabi ni tawala niya hindi naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yung tuwala ko na aray tayo kaya ka pre salamat kay pre ako kayong pasalamat ni Marini mo yung nadiligan ng bulat ba.
5: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Ay, unsaon mo ni uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
9: Ah, mo ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadton ako dito. Asa man sila makita, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces,
4: fluoride treatment and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound ug PhilHealth yakap.
4: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
11: Udto na Joy!

0: 105.7 Joy FM. Basta join, join mga ka-joiners. Multo. The English ghost. Na-ghost ka na ba? Ay, magi-ghost diha, ha? No? Sige lang, kanyan. Oh, malapit na ang December. Baka hindi na malamig ang inyong Pasko. Ay, naana lang tayo. 81 days to go before Christmas, mga ka-joiners. 71 days no, di ay, no? Pero 81. Plus tayo naman yun noon. 71 days to go before Christmas, mga ka-joiners. Muna ang sugdi na ninyo ang pagbalot sa inyohang mga regalo sa inyong mga inaanak. No? Pero lahi naman karon o sahay, ang inaanak na ang muhatag o regalo. Og katunguman, ka mga ninong og ninang diha, no? Nakaset na ang ilang December sa bakasyon out of the country, no? Mga ka-joiners. Kay daghan kay mga inaanak. Oban kay send GCash na lang, no? Napabaygwan ka ron ka ng muhatag o 20 sa inaanak? Wala na siguro, no? Sa unang panahon, 20. Ayoy! Eh? Karon murag nanay kwan, murag naanay unsa ni level of the ano, no? Panghatag o regalo. Depende sa kategori. Ay, dako, kapaspas sa panahon, Pasko, New Year, apit na, no? Mga ka-joiners, apit na po ang undas. No, kaning Halloween. No? Gusto na po ng ghosting, ani, no? Mga ka-joiners. 11:33 itong oras, mga ka-joiners na ay pinawagan, asa naman to, kung kinsa man nakakita aning Samsung na nawala, no, ang cellphone, black ang color, no, mga ka-joiners. Mm-hmm. Palihog lang pakiuli sa Joy FM station sa Caraga, no, kay mga ka-joiners kay diha man ang nawalaan, no, taga diha, no. Palihog lang po, no. Pakibalik lang sa tagiya kay mga importanteng mga files diha, no. Okay, basig yan ay pang scatter pa diyan, no? Samsung na cellphone, black ang color. Napaligo lang pakibalik sa Joy FM station sa Caraga, mga ka-joiners. 11:34 atong oras, mga ka-joiners nato dihang na ay balatian. Nagsakit na po ang TL tungod sa kaning rayuma, no, mga ka-joiners. O magtumarmo o gabilonga gold, no, mga ka-joiners nato diha. O kaning ato ang bilonga gold is manindot kayo nisa sa mga rayuma, no, mga ka-joiners. Kaning mga tiguang na nato nga mga kapamilya, no, or mga kaning mga naibalatian na sa inyong TL, no, ay nagkabalaka na bilonga gold, no, mga ka-joiners. Mapalit ang bilong gold rin sa ating studio. Makita sa Purok Makugihon, Barangay San Rafael, Katil, Davao Oriental. No, kaning ito ang mga Yaki products na rin, mga ka-joiners. 10% discount, no? Mga ka-joiners. O kanais, lifetime kay tungod na atay discount card. No? Kung makapalit mo rin, syempre tagata mag-discount card. Automatic na yung 10% discount, no, mga ka-joiners, sa ito ang Yaki products, no. Paspasin ninyo, kay limited lang nga ito ang discount card. Mga ka-joiners na ito dito sa Michael T.L. o Boston, no. Or kaning mga ka-joiners na ito dito nga niminaw karon, ha. Basta taga-T.L. o Boston, no. 10% discount sa ito ang mga Yaki products. Dali lang sa itong studio ha. Wala na ilabot diyan sa may Karaga. Dali lang sa may Katiil Jod, no? Mga ka-joiners. 11:36 sa itong oras. Later, no? Itong ito ang mga information sa umabot na araw ng Katiil, mga ka-joiners, sa mga activities na ito. Sa pagbalik sa itong programa, Good to the Joy with Dan Delandang, dali lang sa 105.7 Joy FM. Masa Joy, enjoy!
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Caraga, 105.7.

0: pre. Imo itong German Shepherd nga gihikot dito sa poste.
1: Oh, nga naman?
0: Na, patay na pre. Di patay sa kuhang ireng.
1: Unsa? Waga kuya pre. German Shepherd tong ako ang iro, di patay lang sa imuhang ireng.
0: Unsa on man pre, iya mang gikaon ang ako ang ireng. Idi na tukan pre. Patay ang akong ireng iro mo.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawag tang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. So why lang gyud ninyo? Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, na ang gyud na'y mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy!
9: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
10: Katiil Glass Services.
9: Ug kung budget ang inyohang giunhuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makuhihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan. Good news, mga ka-joiners ug mga taga-Katiil. Kay ana na diri ang atuang mga Yaki products sama sa Kopi Yaki, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Yaki Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Serpentina Plus, Ganado Capsule ug uban pa. Ug dili lang kana 10% discount sa tanan natong mga produkto kung diri ka mopalit sa atong stasyon nga makita sa National Highway, Tagadao, Barangay San Rafael, Katiil, Davao Oriental, tapad lang sa Katiil Glass ug duol sa INC Church. Church. Maong arat na mga ka-joiners para sa 10% discount sa atong mga produkto. Yaman ang kalusugan, ingatan!
3: Unto na Joy!

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon si Hermosa Kojic whitening soap.
2: Oh, ni agay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Gamit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic whitening soap. Ni angay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic whitening soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa ko sila, pinapailang kiniyaki vitamins.
4: Paano pa epektibo sila sa kiniyaki vitamins?
3: Kalunay na maunod.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago,

0: 105.7 Joy FM is a joy and joy, mga ka-joiners. Check your time, it's 11:56 na. May pagpaniuto diha sa mga nagpaniuto karong mga oras sa mga ka-joiners. Sa mga bago lang na niudto. Sana all! Sana all na niudto na. Katunguban, wala pa, na busy pa o Marites. Kay kuan daw, kanang importante daw Marites. No? Unya na lang daw sila mag kuan ka ng mag lungag. Ay, good news ha, sa mga ka-joiners nato, dito sa Mike TL, no, na ay job fair, no, mga ka-joiners, sa mga nangitag trabaho karong umaabot na October 20, mga ka-joiners, sa trabaho katil-anon serbisyong Miloy job fair, no, nga magasugod sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, mga ka-joiners, para sa mga nangita og trabaho na to diha kay daghan jud og mga bakanteng posisyon, no. Kung gusto nyo mag-abroad, pwede po, no, sa mga gusto mag-abroad diha na ay manpower services, na ay kaning GNT, no, na pa'y ubandre, no, nga mga nangita og office and facility worker, no, kitchen worker, nangita po og mga staff, no, nangita og mga electrical personnel, no, nangita og driver, nangita og finance officer, mga staff sa admin, og ang dureko, nangita po sila og mga geographic information survey personnel, franchise application documentation assistant, and etc. Ano? Ayun na lang, apply ng etc. ha? Basta dagan ng mga bakanteng trabaho. Karon na October 20, no, sa Katiil Municipal Covered Court, no, mga ka-joiners nato diha ang nangita og trabaho, no, og kung gusto niyo nga pangitaon ang mga uban pa mga job vacancies, no, og kung sabay mga dokumento nga kinahanglan ninyong dalon, no, paki visit lang ang official Facebook account sa Peso Katiil, sa Peso LGU Katiil, mga ka-joiners, no, sa mga nangita og trabaho, no. So nindot, no, mga ka-joiners, it's your time to it's your time to shine. Kumbaga, no, lisod kayo walay trabaho karong mga panahon na kinang kanang mga kain tulog lang, no, mga ka-joiners, kailangan natin magtrabaho para may pangbili ng o kanang na ay pang parcel, no, mga ka-joiners. Pampalit o pang pagwapa, no, pampalit o bisag unsa diha, no, mga ka-joiners, hinahalan dyan na ito o trabaho. So, unsa pa man, no, i-prepare na inyo mga resume and inyong application letter and syempre inyong sarili, no, at kanang i-boost lang inyong confidence, no, during the interview, no, kana libre na, no, mga ka-joiners, pag-apply o trabaho, no, basta i-presenta lang inyong sarili na ay mga ma-hired on the spot, and then maswerte nga for the final interview, ano. So, good luck guys, kaya nyo yan. It's 12:01 na, mga ka-joiners, kanang oras sa gato sa to sa Yak Herbal Capsule para sa mga ka-joiners na to diha nga gustong maalibyuhan ang gibati, no, kanang mga ginaubo, no, tumaro mag Yak Herbal Capsule, no, kanang mga ka-joiners na to nga naglisod og bawas, no, mga itong Yak Herbal Capsule, nindot kayo sa itong pamati, no, mga ka-joiners, pwede na itong i-maintain para layo kita sa mga sakit-sakit. Magyaki Herbal Capsule, mga ka-joiners. Dahil ato programa sa atong programa Good to the Joy. Siyempre, kauban nga hapon si Dandelandandri lang sa 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!
1: 105.7 Joy FM.
2: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Banat's Ginseng og Mangosteen. Ang Red Banat's Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali na ayo ang katol-katol sa panit ni Ariel Minalio, taga Zone 3 Digo City, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagtumar siya Yaki Herbal Capsule.
2: Nangatol ako mga dito na kung kaluto na ito, may mong samad-samad.
3: Oo.
2: Mayo na ang Yaki, matagal sila ako ng palit ko. O ga Yaki Oil o kahang Capsule.
3: Kunya.
2: May naman ako kaluhara, nawala, wala na nabalik.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule, mga higala. Busa, sulay na ninyo. Mapalit ka na sa mga butika.
4: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga di painom niya o Gidi Yaki Vitamins ang iyang anak.
5: Pansa ka nang payat.
3: Pero karon?
5: Nakaroon. Bukos na siya. Magsasit sa kadlo. Isang katanyang matulog.
3: Ang sakit ng vitamins kipainom niyo mo?
5: Gidi Yaki Vitamins yan.
4: Yan ang Gidi Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Ay, unsaon mo ni Uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumanggo siya sa klase.
9: Ah, mo ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad pa na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
6: Good news, mga ka-joiners ug mga taga-Katiil. Kay ana na diri ang atuang mga Yaki products sama sa Kopi Yaki, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Yaki Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Serpentina Plus, Ganado Capsule ug uban pa. Ug dili lang kana 10% discount sa tanan natong mga produkto. Kung diri ka mopalit sa atong stasyon nga makita sa National Highway, Tagadao, Barangay San Rafael, Katiil, Davao Oriental, tapad lang sa Katiil Glass ug duol sa INC Church. Maong arat na, mga ka-joiners, para sa 10% discount sa atong mga produkto. Yaman ang kalusugan, ingatan!
0: Udto na Joy!

Santa Jude, mga ka-joiners, kay alas 12:23 na sa itong programang Good to the Joy, mga ka-joiners. Kaban niya po si Dan Darandan. Hello, kang Bibizian. Hello, Bibizian Clyde. Oh, nga naman na maoy-maoy na. Sa mga nag-relax karon kay bago lang naman magpaniud to diha guys. Ano all, naniud to na. Sabi sa Dani niyo diha. Enjoy-enjoy lang, no, mga ka-joiners. And ito mga ka-joiners po nga karon na lang sa ilang balay. No? Ang sa ito mga sadyante, mga ka-joiners. Taon-taon klase na po. Webes pa lang. O ba, kita man nag-kuan. Eskwela, no? Absent na po. Ay, naka 12:24 mga ka-joiners ang ating oras. And naka ng oras agad sa tuwa sa Garlic Plus, mga ka-joiners. Para sa mga na-high blood, no? Pag Garlic Plus mo. Mapalit na sa tuang stasyon dali sa Purok Makugihon, San Rafael, Katil, Davao Retail, 10% discount sa itong mga produkto. Natay mga kape, natay 3-in-1 Kopiyaki, 7-in-1 Kopiyaki, Oga. Siyempre, itong Okira 5-in-1, 5-in-1 na kape. No? Distraction, no? Mga ka-joiners. Ano lang na. Good news ha sa mga gustong mag-look at og driver's license and kaning student permit, no? Ang ato ang munisipyo diri sa may Katiil, mga ka-joiners, na ipahigayon nga LTO caravan karong October 21, no? Sa mga ka-joiners nato diha, no? Pwede mo mag pa-renew sa inyong mga lisensya and para sa mukha og registration, no? Sa mga motorcycle, SUV, sa kotse, para sa nang minivan o kaning renewal sa driver's license o student permit, no, mga ka-joiners, diya sa may municipal covered court, October 21 and 22, no, mga ka-joiners na to diha ang gustong mag-process sa LTO. Ano na siya'y bayad, ha? O, katangin ninyo ang The Ones, mga ka-joiners, no? Karong araw ng Katiil, no? Mga ka-joiners, on October 29, no? Mga ka-joiners diya sa may municipal covered court, di ba? Ah, Stig! Ano? The Ones, sa may mga kanta sa The Ones, mga ka-joiners. Mm-hmm. Ay, oo, kaning hindi tayo pwede. Ah, di ba? Ano? Para sa mga naghugot-hugot diya. Ito na mo karong October 29, mga ka-joiners. 12:27 na itong oras sa hindi tayo pwede. Ay, talaga lang ha. This is 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: Tay, tay. Kay balugod ka. Pagdako na ko, gusto niyo kong mahimong pulis. Nood ka na. Gusto niyo mong mahimong pulis? Ayos! Pangmatsog yun ang trabahoan na. Aw, oo tay. Gusto na akong mahimong pulis. Police woman ba?
1: Basta joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Dali inawagdan ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong puan. Kaning hawak.
6: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
5: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
4: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Romy and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Kakyut ni mo ay.
8: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayon na pagduha-duha adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
9: Katiil Glass Services.
8: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, Duol sa INC Church, kapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
2: Unto na Joy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Nagamat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
2: Ito yung Yaki kita nga, no, subong beauty soap na bla, na nagamit mong kasi na. So, tapos mo sang tangilang mo, tas mo, bala ka galong mo. Mga napatumar ko na siya, do, mga 3 days to 4 days, tumulon na, do, nag-effect bala dayon.
1: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Mami, Mami, thank you po.
5: Ang kwento ng buhay mo.
6: Yun ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
5: Minsan, ikay bigo.
6: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
5: Minsan, luhaan.
6: Apan, mintras nagatubo ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.

0: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
1: May mga pagsubok.
0: Mintras buhi ta, aduna jud kitay problema. Mao man ay kambal sa to ang kinabuhi.
1: Huwag kang bumitir. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mami Joy. Dear Mami Joy.

105.7 Joy FM, sa Joy and Joy. Wala nang tatalo sa Pasko ng Pinas. Wala na, Jod. Yeng. Love 49 itong oras, mga ka-joiners. Musunod na ang Dear Mami Joy. Alauna hanggang alas 3. Kaba na to si Mami Joy and Pumela Joy, mga ka-joiners. And nagkasalamat sa pag-ubang sa itong program, ang Udto na Joy. I'll be back tomorrow, the same time, the same program, mga ka-joiners. Nagkasalamat po, and lagi niyo pong tatandaan, mga ka-joiners, na mag-ingat sa taong hindi mo kilala. Lalong-lalo na sa taong kilala mo na. Love you guys! Nagkasalamat, og maing hapon, Davao Oriental.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw, ako si Mami Joy. Mga higala o banapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kunyaki. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Herbal Oil, Kiri Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Koji Whitening Soap, o

0: Yaki Herbal Capsule. Ang maong mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Tungod kay dunay taas nga antioxidant properties, ang Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement, adunay phytonutrients, mabatukan niya ang mga free radicals nga mao'y hinungdan sa daghan nga mga balatian. Hilabi na kung hinay ang resistensya o immune system sa usa ka tawo. Ang goiter o bronchocell, ang tawag sa thyroid gland nga nagadako sa liog sa tao, sa Tagalog ang tawag niini bosyo. Marapog pangalan sa tao, lain pud ay kaig tawagog bosyo, no. Unsay hinungdan niini, mga higala? Ang pagdako sa thyroid gland tungod kini sa kakulangan sa iodine, kon iodine deficiency sa lawas. Sa maong sitwasyon ang thyroid magahimo og kulang kung sobra sa hormones ang tawag niini. Kung sobra, hyperthyroidism. Kung kulang, hypothyroidism. Hyper og hypo. Hinungdan nga nung dunay mubukol o mutubo sa gland. Ang thyroid gland sa tao nagahimo og thyroid hormones na kinahanglan sa lawas. Daghanag yun ang trabaho ng atong lawas, no? Sa nagkalain-lain parte sa lawas, lain-lain ang trabaho. Paunsa masayran kung dunay goiter ang usa ka tawo? O, paminaw mo. Una, siyempre, mudako ang liog. Maong kinahanglan magpahiling sa doktor. Kung may makita nga timailhan, eksaminon, maayo na sa doktor ang imuhang liog. Kung dunay makit-an nga problema sa kakulangon sa nutrisyon, iodine, ipailawom ang pasyente sa TSH, T4, T3, FT3, FT4, thyroid antibodies, thyroid scan o ultrasound aron masiguro ang sitwasyon sa thyroid gland. Daghan ang examine ngayon mo on 1, 2, 3, 4, 5 sa ispa. Mauna manghigala ang dangata nato pag naatay, gada ko ang ato ang liog. Fine needle aspiration biopsy o FNAB aron makuha ang gamayng parte sa bukol ug ma-examine kung cancerous ba kini o dili. Muna ang mahadlok yun dayon ta na mga bukol sa liog, bukol sa tutoy, kay iniga muna mamatikdan nga naag yun na ipabiopsy yun na nila. Maniguro dayon ang mga doktor kay basig cancerous. Unsay angayan himuon aron mukupos ang goiter. Una, mga higala, kaon og mga pagkaon nga dunay taas ang iron sama sa seaweeds. Una, mga seaweeds, mga higala, barato ra kaayo na. Kana mamalingki mo, maghapit gyud mi, tapok-tapok mana. Oo, magkaon ta og seaweeds. Isda, alimango, alimango oy mahal. Seaweeds na lang, daganon. I-replace na to dito sa alimango. Kaning talaba, o kanang talaba, okay pa na. Iodized salt ang gamiton nato inig magluto mo. Ug kanunay pag inom sa Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement. Inom usab sa tambal nga giresita sa doktor, haplasi pod kanunay sa Yaki Herbal Oil. Ang parte sa bukol aron dali kini mawagtang. Timan iha, mintras tanto nga inyohang ginapadoktor na og ilahang i-biopsy, maghimo na kamudaan og lakang sa inyong kaugalingon while ginahulat ang resulta ato. Mag-inom na mo og Yaki Herbal Capsule, haplasan ninyo og Yaki Herbal Oil kay basig panuhot ra na. Dili pa maabot tong resulta atong ipabiopsy, makita na ninyo nga naalibyuhan na mo. Ha? Kanang Yaki Oil kay magkupos man na ang inyohang mga bukol kung dili na siya cancerous. Buot usab namo masayran mga higala. Kani sa tanang panahon among ginasulti kaninyo, sa tanang panahon nga mag-uban ta dinhi sa maong programa nga ayaw gayod kamo pag alanganin nga mangutana. Kanamo kung aduna kamoy gustong ipangutana o kung aduna kamoy mga kasinatian na sa produkto sa Yaki usab, palihog i-text lang ang 0928-6767031. Ani si Kuya Loy, atong paminawon ang mga mensahe sa mga nakagamit na og Yaki products.
1: Mami Joy, sa mga na-text sa itong text line, text gikan sa number 0906-7917444. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto kay Yaki user gid kaming tanan. Daghan kaayong salamat kay ang among mga balatian na wala gyud nagainom pugko o Yaki Herbal Capsule. Si Maricel Manulat di ini. Salamat kayo Maricel. Text gikan sa cell number 09-0724-66661. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Beauty Soap kay ni puti yug ko. Salamat yud kaayo from Dumurog, Masbati ni Kuya. Wala na kita igong oras, Mami Joy, sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, ang tagimas mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
3: Joy FM. Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

Apat na minuto na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Makulimlim po ang hapon namin dito po sa Kadepawan City sa ngayon. Aywan lang mamaya kung babalik ba yung init. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Ang mga nagasunod sa 102.3 Joy FM din sa North Cotabato. O kumusta po? Dagato ang mga ka-joiners ng mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Oga, siyempre ang tanang taga Davao Oriental nga nagasunod sa 105.7 Joy FM nga madungog usab sa Cotabato City. Kumusta, kumusta po mga ka-joiners? Sa ato ang mga ka-joiners dito sa asa na tong papel diri nga ingon nga please don't remove me. Asa na to? Ayun, nabaliktad. Ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipulog. Kauban nato dito si Sir Joel Elioba o lahi sila. And of course, ato ang mga ka-joiners ka nagasunod usab sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta, kumusta po mga ka-joiners sa tanong mga naka-live din po ngayon. Palaya po kayong magpadala ng inyong message. Pwede rin po kayo mag-comment, ano? Kailangan ko rin po na mag-comment din po kayo sa yung mga letter na binabasa po natin mga ka-joiners, ano, para may katulong naman si Mami na matulungan natin yung ating mga letter senders. So tuloy-tuloy na po tayo, sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. So welcome po sa ating programang Dear Mami Joy ngayong araw po ng Thursday. Kinsi po sa buwan ng Oktobre. Hala, kinsi? Lucky number. Sige mga ka-joiners, sa atong mga drivers na mga sweet lovers, ingat-ingat po sa inyong biyahe mga ka-joiners. Ha? Sa ating mga ka-joiners na sa banig ng karamdaman, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ha? Kailangan po talaga nating lumaban dahil hindi naman pwedeng wala tayong gagawin. Dapat mayroon po talaga tayong gawin o gagawin at para matulungan ang ating sarili. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat.

0: 10 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng ala una ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programa, Dear Mommy Joy. Ayan, namula-mula pa si Mommy, no, gikanta sa David Saloon. Nagpa-relax si Mommy sa David Saloon, no. Naanay David Saloon din sa Kinapawan City katong wala pa nakabalo, no. Oo, maayo-kaayo ang ilahang kanang mga sa itawagan ni mga beautician, mga kaning manggupit. Si June. Oh, thank you, June. Guwapa ka ay si Jenna. Og sa tanang mga kauban ni June diha sa David Saloon sa Kidapawan. Klaro ka ayo kay naa sa highway kung going town mo gikan sa Kabakan nasa left side, gikan mo sa syudad nasa right. Ayan, nagdali-dali lang takaganiha. Wala na ito. Nakuha ang tanan nila nga pangalan. Hinaot, nagapaminaw sila sa ato akaron. Thank you so much sa maayong servisyo diha sa David Saloon. Dili na ito. Kinahanglan pang amuad ito pa dito sa Davao, mga ka-joiners, no? Katong mga taga-Cotabato, Midsayap, o taga-diin man mo, nga nahigugma mo sa servisyo sa David Saloon na anadinhi sa Kidapawan City. Ayan. So, tuloy-tuloy na po tayo, mga ka-joiners. Naka-live streaming po tayo ngayon. Sabi ko nga, magpadala din kayo ng comment mamaya pagkatapos nung pagbasa natin ng letter, no? At yung sinasabi ko rin, baka may kwento po kayo about sa ating mga produkto. May mga nag-message sa ato nga, Mami, maulaw man mi. Ayaw good ka ulaw. Kanang mga maayo ninyong experience, natabangan mo sa kung unsa nga produkto sa Yaki. Maayo good ka ayaw na nga istoryahan nato kay aron. Mahatagan po og ideya ang uban natong mga ka-joiners. Dagan kaing salamat. Thank you for watching, Miriam Balabagan. Hello, Mami. Paplay po ng song na Paminsan-Minsan. And also from Jeremy Comnag, shout out sa kanak mama og papa sa Sitio Bantaon. Salamat, Mami. And Vivian Labawan Latimbang, maayong hapon, Mami Joy. Pag-greet ko sa akong mama Lilia Latimbang, diya sa Barangay Gubatan, Magpet, nga permin na minaw sa imuhang programa kada hapon. Watching from San Andres, Catanduanes. Salamat sa pagbasa, Mami. And also from Leia Ling Mamuzog, shout out ko sa ako amama na si Alili og ako apa-apa na si Alan Mamuzog na naminaw karon sa radio. Ayon, at taga-asa ka ni sila. So naminaw sa radio, might be kung nasa Davao Oriental ni sa 105.7. Oh, di ba? O kung naani dito sa Misamis Occidental nasa 87.7. Salamat ka ayo no, maayo gyud maingon nga sa radio or naka-live para makabalumi kung unsang inyong ginapaminawan. Aslam. Good noon, Mami. Paki-shout out naman po ang asawa kong stress from Lambayong Sultan Kudarat. Nako, huwag ka pa stress, makakalbo ka niyan. Ay sakitig usmanakad, shout out mo lang nanay ko, Mami, na palaging nakikinig sa iyo from Tunggol, Dato Muntawal po. Ayan, thank you Aisa, maing pagpaminaw nanay. Miriam Balabagan, oh, wala na niya nasulat kaganihatanan. Shout out daw sa friend ko na si Madam Mona Pagayukan, nasa Aringay, Kabakan, at sa lahat po ng Sulaiman family. At paplay lang po ng song na 25 minutes. Thank you po sa pagbasa, Mami Miriam Balabagan po. And Jay Malay, shout out sa mga kasama ko nagalaro, Mami, thanks. And Amasangay Gladys, maing udto po, great lang po ako sa ako ang mga baby, si Althea Grace og si Glenn Andre from Mati City. Thank you, Mami. Ba po kayo mga pangalan ang mga bata karon, no? Dili kay parehas amo ang panahon. Ah, Godofredo, Mamerto, Lordisima. Kuya, kay mga pangan. Hermogenes. Anyway, Jed Monding Andy, thank you for watching, Mami. Greet na ko ang Andy family, labi na sa ako ang baby, Lakeisha. Yumi ng na Og Tresya Yuna Endit. Thanks sa pagbasa, Mami, and also Manolo Smart. Alhamdulillah. Mapiabon, Mambo, Mami Joy. Salam ka pansalaki si Dato Ahmad, si Ahmed, si Ania, si Bulaw, si Andolana, si Nana, na nahikinig sila sa iyo, Mami. Pa-request ako ng song, Ang Sarap Mong Mahalin. Please, Mami. Thank you, Manodo. Bahala na si Pomelo sa imuha, Ang Sarap Mong Mahalin daw, Poms. Hexagon Green. Mami, mainit na tanghali po. Pakiplay ng song, Iniibig Kita. Thank you po, Mami. Oh, na-miss ko itong song na to, ha. Sentimental song para kay Mami. Roy Serenio, hello, Mami. Pa-shoutout, Mami, from Libungan. Pa-play ng song, Mami, Pagsubok. Salamat sa pagbasa. And Bong Tinoy, shoutout ko, Mami, MJ Pugusa Dionaldo, watching from Bual, Tuluna, North Cotabato. Angie Male, na shoutout from Cotabato City. Asa ka na minaw, Angie? Oo, pwede ni mo ma-monitor diha ang 105.7 Joy FM kung naasa radyo, no? Try mo ga and balitaan mo si Mami. Bibing Digaw, good PM, Mami, pa-shoutout kami dito, Kabakan. Kuya Kel Banugan Madanlo, shoutout, watching from Mount Diwata, Mungkayo, Davao de Oro. Kukoy Masangged, kumusta, Mami? Okay lang si Mami. Dato Aban, Mami, alhamdulillah, tapos na ito, no? Ano, masarap lang daw kapag lasing. Hilo daw sa Amas Bakana family og si Ina Babay, si Dato Ahmad, Amid, Mama, si Nana nahikinig sa iyo ngayon. Tony Elasio, thank you for watching. And Arnel Mapayo, Manaong Song, shout out daw at pakiplay ng Kay Tagal Kitang Hinintay. 16 minutes na po, mga ka-joiners, makaraan ng alauna. Kailangan na natin basahin itong ating sulat. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Magandang hapon po sa inyo, Mommy. At sa lahat po ng sumusubaybay sa programang Dear Mommy Joy. Sumulat po ako sa inyo dahil hindi ko alam kung nasa tamang pag-iisip pa ba ako o normal lang ang aking nararamdaman. Mangyari po kasi, Mami, hindi kami nagkaanak ng wife ko. Hindi ko alam nung pakasalan ko siya. May namumuong sakit pala sa kanyang matres. Napakaganda ng asawa ko. Napakabait. At napaka-healthy kung titingnan mo sa panlabas. Wala raman din siyang iniindang sakit, Mami. Kaya nung pagkakasal sa amin, dahil may pera naman ako, may pera siya. Sa 6 na buwan, wala na kaming ginawa kundi ang mag-travel. May mga sariling negosyo kasi ang mga magulang namin. At nasa mga magulang namin kami nagtatrabaho, tumatanggap ng malaking sahod, at nabibigyan ng magandang mga pagkakataon para mag-enjoy sa buhay. Kaya nung mag-asawa kami, lahat ng gusto namin gawin ay nagagawa po talaga namin, Mami. Sabi ko nga nung after ng kasal namin, 6 na buwan wala kaming ginawa kundi ang mag-ikot, mag-travel. Ine-enjoy talaga namin yung aming mga panahon na kaming dalawa. And hoping also na after 6 months ng pagliliwalew, makabuo kami. Dahil may mga edad na rin kasi kami nung ikasal kami. I was 39. And 32 naman ang wife ko. Hanggang sa lumipas ang 5 taon, sabi nila, period of adjustment. Wala naman naging problema sa aming dalawa. Focus kami sa trabaho namin. Pag-uwi sa bahay, yung kaming dalawa. May sarili kaming bahay bago kami nag-asawa. Kompleto na. Tinulungan kami ng mga magulang namin to have our own. To own a house, a car, everything. Kaya hindi kami masyadong nakagastos ng sariling pera namin. Nung nagbakasyon kami para sa aming honeymoon, sky is the limit. Galing din sa aming mga parents. Kaya masasabi ko na walang dahilan para hindi kami makabuo. Pero sa kasamaang palad nga po, 5 taon na ang nakalipas noon. Wala pa rin. Hanggang sa isang araw, may classmate ang wife ko sa college na nabuntis ng nobyo ng boyfriend niya at hindi pinanagutan. Tinakasan. Alam mo ang ginawa ng asawa ko? Pinatira niya sa aming bahay, inalagaan. At pagkaanak niya, pinabalik sa trabaho. At kinausap ng wife ko na kami na ang mag-alaga ng bata. Isang malusog at napakagandang batang babae. At hindi nagtagal. First birthday ng bata, nandun pa yung biological mother niya. Pero yung pangalawa, wala na. Dahil nag-asawa ng foreigner, yung nanay ng bata. Hindi na nagpakita sa amin, hindi na nagpaalam. Because that was actually the promise na hindi na siya magpapakita. At nasa amin na kung paglaki ng bata ipapakilala sa akin o hindi. Kaya inalagaan namin ng bata na parang tunay na anak. Lalong-lalo na po ang wife ko. Pero 10 taon yung bata. Nakaramdam ng pananakit ng tiyan ang asawa ko. Nag-aaral na yung bata eh. Masaya ng asawa ko at hindi na siya nag-iisip pa ng paano kung hindi magkaanak. Wala na. Ibinuhos na niya yung kanyang panahon doon sa bata. Kaya yung bata lumaki ng napakaganda, napakakinis. Hanggang sa yun, 3 araw na iniinda at sobrang sakit daw ng kanyang tiyan. Sabi ko, kailangan na natin pumunta sa doktor. At nakakapanlumo, mami. Pagkatapos ng masusing examination sa kanya, natuklasan na may stage 4 cancer siya sa kanyang ovary. Sabi ng mga doktor, di na kailangan operahan dahil kahit na operahan, kalat na. Nagdilim ang aking paningin. Di ko alam kung ano ang iisipin ko. Yung napakagandang asawa ko at napaka-healthy tingnan. Ang tagal na palang may dinadalang karamdaman. Kaya doon ako naniwala na totoo palang napaka-tridor ng cancer. Saka mo nalang iindahin kung bilang na ang araw mo. Bumili ba ako sa asawa ko? Pagkatapos niyang malaman yung result ng kanyang mga eksamen, nakasmile pa siyang
1: humarap sa akin. Sabi niya sa akin, mahal, huwag kang malungkot. Ang mga tao sa mundong ito, mayroon tayong kanya-kanyang panahon. Kung hanggang talaga, kailan tayo tatagal? At bata pa lang ako, pinaghahandaan ko na yan at tanggap ko na. Ngayon ko na-realize, kaya pala ayaw tayo bigyan ng anak. Dahil maiiwan ko lang pala ng mas maaga. Kaya maging masaya na lang tayo sa baby na mayroon tayo ngayon, kahit na hindi ating dugo. Pero minahal na natin siya na parang atin. Sobra akong kinakabahan. Di ako makapagsalita at niyakap ko lang ang asawa ko. Sabi ko talaga, paano man maging katulad mo? Napakatapang mo. Napakatibay mo. Sabi niya sa akin, kung tatanggapin mong hiram lang ang buhay, at lahat ng hiram ay ibinabalik. Ganon lang kasimple yon. Medyo mas mapaaga lang talaga ako. Pero wala naman akong pagsisisi sa mga panahon na ipinagkaloob sa akin. Naging masaya ako. Gumawa ako ng mga mabubuting bagay. Nagkaroon ako ng ikaw na nagpasaya sa akin. Ilang taon na rin tayong magkasama. Masayang-masaya ako nakapiling ka. Wala akong karapatan para sumama ang loob sa Diyos. Na kahit na sa maikling panahon, naging masaya naman ang buhay ko. Ayaw na niya nang magpadala sa doktor. Sabi niya sa akin, kapag ka dumating ako sa punto na talagang manginginig na yung makikita mong tubuhan pa ako, dagdag gastos lang yan and prolonging the agony. Tango lang ako ng tango. Opo, ikaw ang masusunod, mahal ko. Hindi namin sinabi sa bata. Pero nung hindi na kinaya ng wife ko na magluto, lumabas kami. Mahinang-mahina na nasa bahay na lang. Ayaw nang umakyat sa itaas. Dito na siya sa kwarto sa baba. Umiiyak yung bata na nagtatanong, Mami, bakit parang malungkot ka? Namamayat ka? Okay ka lang ba, Mami? Dahang-dahang niyakap ng wife ko, yung bata. Sabi niya, Baby, medyo lang may malubhang karamdaman si Mami. Dapat maging ready ka. Alam mo naman si Lord, siya lang talaga ang masusunod. Tuloy-tuloy na niyang sinabi sa bata kung ano man ang mangyari sa akin. Dito lang naman ang daddy mo. He will take care of you. At si Yaya, nandyan lang. Yung mga lolo't lola mo, yan o naman, they love you so much. Nakikita ko talaga sa asawa ko, Mami. Yung kanyang katapangan at yung pagtanggap niya na bilang na ang araw niya. Hanggang sa isang gabi, naidlip ako. Gidising niya ako, Mami, mga alas dos ng madaling araw. sabi niya, mahal. Narinig ko naman kaagad. Gumising ka. Aalis na ako. Andito na ang mga sundo ko. Gusto ko lang sabihin sa'yo minsan pa. Mahal na mahal kita. Masayang masaya ako na ikaw ang naging asawa ko. Maraming maraming salamat sa mga araw, panahon na magkasama tayo. Magkasama sa tuwa. Salamat sa pagmamahal mo at sa katapatan mo. Huwag mong pabayaan yung anak natin. Siguraduhin mo yung magandang kinabukasan niya. Kung kinakailangang huwag siya mapalayo, kung dumating man ang mga panahon na mag-mature na siya, sana yung lagi mo siyang nakikita na susubaybayan. At kailangan mong maghanap ng makakasama sa buhay pag wala na ako para may mag-alaga sa'yo. Doon ako humagulhol ng iyak. Sabi ko sa kanya, huwag mong babanggitin yan. Hayaan natin ang panahon ang magsabi. Pero sabi niya, sige na. Nakasmile pa rin siya. Yakapin mo na ako. Alis na ako. Niyakap ko siya ng napakahigpit. At mamaya-maya, nahulog na yung kamay niya na iniyakap niya sa likod ko. At doon alam ko, tuluyan na siyang umalis. Hindi ko mapigil ang sarili ko. Bumaba ang mga luha. Gusto kong questionin ang Panginoon. Pero naalala ko yung sinabi niya. Na sa buhay na mayroon siya, wala siyang karapatan para questionin ang Panginoon. Tama siya. Kaya kahit gaano man kasakit, pinili ko pa rin magpakatatag katulad ng gusto niya. Hindi ako nag-ingay. Wala akong sinabihan na wala na siya. Tinabihan ko siya. Niyakap. Inaangat-angat ang mga paa at mga kamay para huwag siyang manigas. Alas 6 ng umaga, gising na ang lahat. Binuksan ko ang kwarto namin. Tinawag ko ang lahat. At doon ko sinabi na wala na ang asawa ko. Iniwan na niya tayo. Natulala ang lahat. Walang makapagsalita. Yung bata nanginginig. Nakaupo. Tinatago ang mukha. Hinayaan ko lang siya. At sinabihan ko yung yaya na ilapit yung bata sa mami niya. Habang hindi pa matigas ang katawan, mahawakan niya. Saka ako tumawag ng porinarya na magsiservisyo sa kanya. Napakalungkot ng bahay. Sobra. Hanggang sa sinunod ko rin yung gusto niya na ayaw niyang matagal na nakaburol. At hindi ko rin alam na nagpagawa na pala siya ng kanyang nitso. Pumili na ng kabaong niya. Nagulat na lang kami. Na hindi lang man kami tinanong ng purinarya. At nung sinabi ko ang bilis niyo, sabi niya, "Sir, matagal na po ito na kinontrata kami ni ma'am. Pag may mangyari sa kanya, ito yung mga kailangan na gamitin sa kanya. Matagal na rin tapos. Yung musileyo niya." Grabe kahanda ang asawa ko. Nasabi ko tuloy sa sarili ko, napakasarap naman mamatay. Kung gano'n ang puso mo buong buo sa pagtanggap. Kung hanggang saan ka lang talaga. Isipin mo, ni wala kaming problema. Buhay pa siya, inasikaso na niya ang lahat. Sobra magmahal yung asawa ko. Ayaw na niya kami bigyan ng problema pa. Hanggang sa panahon ng kanyang tuluyan ng pamamahinga. Kailangan kong mag-move on. Focus ako sa trabaho. Sa totoo lang, yung bata, lumalaki na rin. At the age of 13, nagdalaga. Napakagandang babae. Dumating sa punto, mami, na yung bata, tumatabi sa akin, sa kwarto. Yakap. Hinahalikan ako. Niyayakap ako. Kinakausap. Be strong, Dad. Wala tayong magagawa. Kailangan natin mag-move on. Kailangan makita ni Mami na okay lang tayo para maging masaya na siya kung saan man siya ngayon. Hinayaan ko lang kasi nasanay naman din siya na pumupunta talaga sa kwarto namin na tumatabi sa Mami niya. Hindi ko rin pala alam na sinabihan na pala siya ng wife ko na hindi siya tunay na anak namin. Ibinigay sa kanya yung larawan ng kanyang tunay na ina. Na baka daw dumating ang panahon kakailanganin niya. Magtanong lang daw sa akin kung saan siya pwedeng matagpuan. Pero ngayon wala nang asawa ko. Ayaw ko na sana na pumapasok pa siya sa kwarto ko. Kaya sinabihan ko siya, "Talaga ka na ngayon. Wala na rin ang mami mo. Huwag ka nang pumasok dito sa room ko." Sabi niya, "Bakit, Daddy? Ayaw mo na sa akin kasi wala na si mami." Sabi ko, "Hindi sa ganun. Darating ang panahon, magkakaroon ka rin ng sariling buhay. At tingnan mo, nasa kolehiyo ka na. You're no longer a baby. You're a grown lady now." Siguro mga ilang linggo, di na siya pumapasok. Minsan din, sinasadya kong umuwi ng late para wag na siyang pumasok sa kwarto para i-comfort ako. Pero matalino yung bata. Nararamdaman niya na iniiwasan ko siya. nung nasa third year college na. Bumalik yung pumapasok siya paminsan-minsan sa room. Minsan nakapantulog na pumapasok doon. Pero nag-iba siya. Nararamdaman kong kapag tulog na ako, hinahalik-halikan niya ako. Hinihimas-himas niya ang dibdib ko. Hanggang sa kalaunan, sa patuloy na pagpasok niya sa kwarto ko, hindi na tama yung ginagawa ng bata. Hindi na humahalik sa noo ko, sa pisngi ko. Nasa labi ko na humahalik. Kaya nung minsan, napagbuhatan ko siya ng kamay. Ang sabi ko sa kanya, anong ginagawa mo? Sabi niya, sorry daddy. Hindi ko alam. Tuwing nakikita kita, kinakabahan ako. Pag nakatabi kita, umiinit ang katawan ko. Hindi ko alam. Sabay labas ng kwarto at pumupunta sa kwarto niya. Kahit hindi niya sabihin yon, alam ko sa kilos niya. May gusto siya sa akin. Hindi bilang daddy. Hindi bilang ama. Iniisip ko na dahil siguro sa alam ng bata na hindi niya ako tunay na ama. Kaya siguro hinayaan niyang lumaki ng lumaki yung kanyang nararamdaman para sa akin. Tinotolerate niya, mami. Hanggang sa matapang niya akong hinarap. Sabi niya, oo. Talagang tatay lang naman talaga kita. Pero ayokong mawala sa pamilyang ito. Mula pa pagkabata, nakita ko kung paano ka inaalagaan ni mami. Gusto kitang alagaan. Lin, katulad ng pagmamahal ni mami, hindi yung pagmamahal ng isang anak. Dahil hindi mo naman talaga ako anak. Sabay ang yakap at halik naman. Hanggang sa naghubad yung bata, na hindi ko na kinaya. Bumangon ako at pumasok sa banyo at nag-lock. Nasa pintuan siya ng banyo at umiiyak. Sabi niya sa akin, James, buksan mo ang pinto. I am not your daughter. I love you. Ang totoo, mami, ako alam ko rin, mulat na mulat ako sa katotohanan na hindi ko siya kadugo. Sa napakaganda ng bata at napakakinis, napakatalinong bata. Hindi siya mahirap mahalin. Sa totoo lang, may pagnanasa rin ako sa kanya. Pero hindi ko kayang labanan yung hiya na for so long a time ipinakilala na anak namin siya. Although alam ng lahat na hindi siya real, hindi tunay na anak. Pero yung lumaki siya sa amin, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Not even my parents. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanila kung mangyari man itong nararamdaman ko at gusto ng bata. Namahalin namin ang isa't isa katulad ng mami niya. Ito ang sobrang nagbibigay ng kaguluhan sa isip ko ngayon. Wala siyang manliligaw, hindi nagpapaligaw. At sinabi niya sa akin, gusto ko, ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Gusto ko, angkinin mo na ako. Ayokong mapunta sa iba. Nakita ko kung gaano mo minahal si mami. Ayokong mapunta sa iba ang pagmamahal na yon. Hindi na ako nakakapagsalita, mami. Pagka binabanata niya ako ng ganon. Kunti na lang talaga ang kulang. Malapit ko na siyang hindi matiis. At nagseselos na rin ako. Kapag nakikita ko siyang lumalabas na sexy, driving her own car, at graduating na siya ngayon. At sabi niya sa akin sa birthday niya after her graduation, gusto daw niya na matupad at makuha niya yung pagmamahal ko. Hindi bilang tatay, kundi bilang asawa. Mami, tulungan po ninyo ako. Normal po akong lalaki. Kailangan ko rin ng pagmamahal at yung mamahalin. Hindi ko rin alam dahil sa batang yan. Hindi ako tumitingin sa ibang babae. Marahil siya mismo ang matapang na nagsabi sa akin ang katotohanan ng kanyang nararamdaman. Siguro kung hindi, hindi ko kayang sabihin din sa kanya yung nararamdaman ko at maaaring titiisin ko na lang at ibaling sa iba. Pero sa mga pagtatapat niya sa kanyang nararamdaman sa akin at gusto niya akong mapangasawa, makasama for life, hindi bilang ama, parang lumakas ang loob ko na hindi ko alam kung paano ko gagawin. Sana, mami, mapayuhan po ninyo ako. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Lumbos na gumagalang at nagpapasalamat. James.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 8 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2, nako. Haba nung kwento, ano po. Sumulikan na po natin mga ka-joiners ang ating letter sender na si James. Magandang hapon sa iyo, James. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam mo, James, para sa akin lang ito, ano? Una, oo, totoo na hindi mo kadugo. Pero isipin mo naman, mula ng paglabas niya sa sinapupunan ng kanyang nanay, nasa inyo na yung bata. Lumaki siya na kayo ang kinikilalang mga magulang. Ikaw, yung tatay niya, malaki na siya nung malaman niya na hindi siya tunay na anak. Para sa akin, hindi magandang tingnan talaga. Kung tutuusin, pwede naman talagang mag-asawa kayo eh. Why not? Di naman kayo magkadugo. Pero para sa akin, parang ang pangit-pangit tingnan. Tulad ng sinabi mo, wala pa sa pagkabata, ipinakilala na siyang anak niyo. Minahal mo siya parang tunay na anak. Kaya lumaki yung bata na matalino, maganda. Dahil sa magandang pag-aalagaan niyo inyo. Hindi mabuti at maaring magbago ng lahat. Malaking epekto sa environment ninyo. Tama ka ng kaulaw. Para bang wala ng ibang babae sa mundo na yung kinikilala mong anak mo, ikaw na mismo ang kakain sa kanya. Mura ba gilok kayo, paminahon? Ikaw, sa edad mo, kayang-kaya mo naman napigilan yan. Huwag mo lang sakyan yung bata. Bata pa siya. Ever since hindi nagka-boyfriend, walang ibang karanasan. Hindi natin alam, iniisip lang ng bata yung assurance na kailangan niyang ma-secure yung future niya.

0: to inherit everything. Kung ano ang meron ka. Kausapin mo yung bata. Sabihin mo sa kanya, wala nang pagkapanganak sa'yo. Dito ka na. Kami ng mami mo ang nagpupuyat habang pinapalaki ka. Oo, hindi tayo magkadugo. Pero hindi naman mahalaga yon. Ang mahalaga, yung inalagaan kita bilang anak. Pinoprotektahan kita. Hanggang ngayon, inaalagaan pa rin kita, pinoprotektahan. At dumating man ang panahon na gusto man ang magkaroon ng sariling buhay, andito pa rin ako kung kakailanganin mo. Sabihin mo sana, huwag masira yung magandang relasyon na mayroon tayo. Hindi lang para sa akin at sa'yo. Sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa mga magulang ko lalo na. At sabihin mo sa kanyang hindi ko kaya yung gusto mo. Hintayin mo ay tamang lalaki na para sa'yo. Kasi nasa pakikipag-usap lang siguro yan eh. Pasabda siya og maayo. Sabihin mo sa kanya kapag ginawa mo yan, maraming maapektuhan. Maaring hindi ka magiging masaya na yung mga taong nagmamahal sa'yo. Maiinis sa'yo yan. Magagalit. Kaya, panatilihin natin yung ganitong magandang relasyon na we are family. Bata ka pa. Ilang beses pang magbabago yung iniisip mo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, hindi kita pababayaan. Kahit na dumating pa sa punto na magkaroon ka na ng sarili mong buhay, magkaroon ka na ng sarili mong pamilya, nandito pa rin si Daddy para protektahan ka. At huwag mo nang hayaan na pumasok pa siya sa kwarto mo. Every time na you are home, lock your door. Ayaw i-open. Ayaw siya hatagi o duplicate. Or maybe mag-double lock ka. Para ma-feel talaga ng bata na iniiwasan mo siya. Go home late. At kung naka-move on ka na, pakita mo rin na binubuksan mo na rin yung mga mata mo para sa ibang babae. Hopefully, yung puso mo rin na makakita ng ibang babae para magmahal ka muli. Huwag kang magpakita sa kanya. Huwag mong patulan yung nararamdaman mo. Lumakas lang ang loob mo dahil yung bata mismo ang nagsabi sa'yo. At dahil sa ganda niya, kaya gusto mo na ring patulan kung ano yung nararamdaman mo. Huwag. Kasi sinasabi ko sa'yo, malaking pagbabago ang maaaring mangyari sa environment ninyo. You can always love her as your daughter. Hindi dahil sa pagnanasa. Yan talaga ang maipapayo ko sa'yo. At ipakita mo na rin sa kanya na nagdi-date ka na. Magkwento ka. Magdala ka ng mga friends mo sa bahay niyo. Yung mga ganon. Para makita niya na wa-effect yung gusto niya. Siguro masyadong naging open lang talaga kayo ng wife mo nung nabubuhay pa siya. on how you love each other, maybe even intimately. Kaya siguro yung bata, lumalaki na nakikita yung masarap magmahal si daddy. Ganon. Nagusto na niyang ariin ngayon ang kininyong papel ng mami niya sa buhay mo. Alam mo, sa totoo lang, James, yan talaga ang maipapayo ko sa'yo. Pero kung anuman ang magiging desisyon mo, lalo na sa mga taong madalas magsabing, wala akong pakialam sa mga tao sa paligid, wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Sometimes that's selfishness. Depende kasi yan sa situation eh. Yung kung ano ang sasabihin ng mga tao, yes. Hindi naman talaga tayo pwedeng mabuhay sa kung ano ang sasabihin ng mga tao, ng ibang mga tao sa atin, di ba? Pero depende sa sitwasyon. Sa sitwasyon mo na yan, hindi po talaga magandang tingnan. Yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Hindi talaga maganda tingnan na yung binuhay mo na tinuturing na anak. Ngayon, paglaki, aasawahin mo. Pero, yun nga, sabi ko, buhay mo yan. Humingi ka ng advice. Ito yan naman yung nakikita ko. Pero kung ano man ang magiging desisyon mo, buhay mo yan. Ikaw pa rin ang masusunod. Maraming salamat sa pagbahagi, no? Parang ang bigat. Hanggang ngayon, ang bigat sa dibdib, ano? Oh, parang hanggang ngayon, napakabigat pa rin. Ang bigat ng story. Pero kung gusto nating pagaanin, magiging mas magaan din. So, ganun yun, James. Maraming salamat sa pagbahagi ng kasaysayang ito. Sana manatilo yung magandang relasyon ng pamilya, ng paligid ninyo, at dumating ang panahon na kung ano talaga yung nararapat, yun ang dapat na mangyari. Thank you. Ayun, mga ka-joiners, bugat kaayo. Grabe nung, paano kaya? Yung pinalaki mo na napakaliit pa, tapos paglaki, nako, parang ang hirap. Thank you for watching kay Dato Aban. Mami, alhamdulillah, ito tapos na to. Tony Eliseo, greedy ay nako ang akong papa o mama na sa bukid. O sa aking mga igsoon, mami. Thank you sa pagbasa. Arnel Mapayo, manaong song. Shout out, mami. Pakiplay ng song kay Tagal Kitang Hinintay. And Alia Melin Tuan, good afternoon, mami. Greet nako ako ang stepmother nga na sa Maitom karon. O sa akong papa nga na sa San Ignacio nga nag-duty sa Daniel Barbers Shop. Og sa ako ang igsoon si Risa May Iris May, og ingon man si Ria, I miss you na po mga kapatid, stay positive lang and always in good health. And also my family ko, I love you so much and God bless. Request ako ng song The Gift, mami. Thank you. Kimberly Maliga watching from Manila, Malate, Bukid, and also Dodong Ubuta, Budaiga Yanalinga sa 16 barangay ng Katiel, ilabi na sa lungsod sa Lingig, Surigao del Sur. Ay, thank you kaayo dong. Nag-adto ka sa Lingig dog. Salamat kaayo diha ninyong dapita. Kompleto ang ato ang mga produktong yaki diha sa inyong mga lugar. Mga ka-joiners, ha? Dapat katong wala pa nasuhito sa mga produkto sa yaki, masuhito na gyud no mga ka-joiners. Kanang Bilongga Gold para ni adtong mga rayumahon, mga adunay mga bukol-bukol o ganang mga sakit sa kalawasan, Bilongga Gold na akana sa mga butika. Shout out lang kay Papa Leonor Madanlo na mupanaw na, mami. Salamat sa pangbasa. O, condolence po sa inyo, ha? And also from Kimberly Maliga, birthday daw ni Mads Jennifer Masugod, happy birthday. Ayan, mamaya siguro yung birthday song, oh,
1: patugtog. And Flor Masunag, hello mommy, good afternoon. Shout out sa akong anak nga si Margie na akaroon sa Panlaisan watching from Davao. Fritz Tumanggong Pakondo, good afternoon po mommy. We miss you always. Thank you Fritz, Flor. Mike Cobley, ang akong asawa dugay nag-anto sa iyang high blood o arthritis. Pero sa kad may gamit o bilongga gold, kaluoy ni Allah, murag luag na ang iyang pamati. Gani nagpa-check up mi sa doktor o ingon... Asa na? Og ingon siya nga next year balik ka uli, pero hindi pa namin sinabi na bilongga ang nakatulong sa kanyang karamdaman. Norma Adsaman po ang kanyang pangalan. Nakikinig po siya ngayon. Thank you po. Ay, sayang no? Ato ning tawagan siguro tomorrow. Pakikuha ang number kani o Mike Kubli. Oo. Manawag mi sa inyo ha, ugma ha? Kay wala namang good day oras. Nag-overtime na si Mami. Oh, nakuha ni mo si Atenelli Cabanilla, thank you for watching. Happy birthday daw sa iya. Happy birthday Atenelli, and also kay Lea Ling Mamuso, shout out daw from Digos, Tukaraga, Davao Oriental. Salamat mami, nagtanaw jud ko sa imuha live. Thank you. Jonalyn Felix watching from Mati, Alvin Ongkoy, Alan Nabilungan, Maricel Yosoris Tuyungan, J.N. Ombon, Hope Toledo Espanyol, Jerose Masunag, Juni Mabandos, Aguyong Niliko. Mga baliktad-baliktad, good man ni mga pangalan. Jobert Pawin Manlangit, Makatin Alam, Angeline Madanlo, nagadaghang kaayo sila. Johardo Ambelco Mawit, Masher Husto Mapando, Arnelin Husto Tanding, and Langga Duma. Thank you so much po sa inyo, mga ka-joiners. At ano daw? Maayong pagpaminaw kay Nanay Pat diha sa Cotabato City, particularly diha sa Dimasinod. Maing hapon sa inyong tanan diha, maayong pagpaminaw nay, unay-unay ka na sa radyo karon. Salamat kaayo, stay healthy Nanay Pat, og padayon sa pag-inom sa imuhang bilongga gold. Oh, di ba? Kay basta gani mahutdan na si Nanay og bilongga, magkuan gyud na siya. Mamroblema na na siya. Anak, wala na ko'y bilongga. Okay, mao gyud na iyahang maintenance. So mga ka-joiners, mao ka na ang kinatibukan sa ato ang programa, no? Murag wala may nag-comment. Happy birthday kay Vice Mayor Kylo Grican Kaligunan diha sa Caraga, Davao Oriental. More years to celebrate, Vice. And stay healthy. Joe Escalante, happy birthday. Kailog, ito na. Babette Abelita, happy birthday. Angela Sugnoan Banugan. Melin Maban, yung birthday song daw nila. Melin Mabayanban, Masumpad Dominador, Masugod Jennifer, happy birthday. Ayan sila ang mga naga-birthday karon. At sa lahat po ng may mga birthday ngayon, mga ka-joiners, happy, happy birthday po. Ngayong October, marami ang nagbe-birthday, no? 15 ngayon, birthday ng mama ko. Pero wala na kasi si mama, nag-rest na. And sa 18, birthday naman ni Mayan Litihio. Og October 21 kay Ralph Verhill Letihio birthday. October 29 kay Dave Mark Dumaan birthday pod na sa ako ang papa. So mo na ang mga mag-birthday karong October. Sa lahat po ng may mga kaarawan ngayon, mga ka-joiners, happy happy birthday po sa inyo. Enjoy your day. At happy anniversary din po sa lahat ng may mga sinicelebrate na anibersaryo. Mga ka-joiners, sa lahat po ng mga ka-joiners natin na nakikinig po sa ngayon, hindi ko na po iisa-isahin pa, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa inyo. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa at patuloy po tayo na magpasalamat. Ano man ang mayroon tayo, pasalamat tayo. Ano ang mga nagawa po natin, sana nagawa po natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon. Happy birthday, Vice Rican Kaligunan!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM,
0: ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kigapawan City, 102.3.
2: Moshi Moshi Shiki Yaki.
3: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugnan ang daghan mga balat. Dili kinisusama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron na dili basta-basta maigo sa mga klase-klasing mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon o uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok o pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no? Pure turmeric ang sulod ni ini o ang luyang kaning luyang dilaw daghan nga kalaing-laing klase ang mga benepisyo ang madawat nimo tungod kay adunay antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Pero abi ba ninyo kanang akong ginaingon perming akong naanaga na magana mo sakit ninyo mga lutahan, sakit ninyo kalawasan, tumari na gyud na ninyo og Bilongga Gold. Kinahanglan ninyo Bilongga Gold. Maging specific na gyud mo, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Ginapakusog usab niini ang pangdepensa o immune system, no? Og busa mintras wala pay balatian, pakusga na ang immune system, himuong food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung doon na ka na balatian, mamahimo sa gihapon na mutumar ka sa Bilongga Gold. Mas importante aron matabangan ang lawas nga mapagawas ang mga daotang mga elemento nga maoy hinungdan niini. Daghan hinungdan. Nganong malipong ang usa ka tawo og kasagaran dili delikado ang hinungdan. Apan dunay mga kaso nga delikado og kinahanglan og hinanaling medical attention. Ayaw gyud mo ana kalimot, dili magpabaya. Ang pila lang sa hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa mata. Hilabi na kung nagkaedad na ang tawo, oo, nakababad sa mga gadget, computer, monitors o uban pa na mao na siya diha. Ang ikaduha ang problema sa dalungan. Tungod na sa dalungan ang vestibular system kung asa nagagikan ang balanse sa mga lihok. Ang ikatulo ang presyon sa dugo, labi na kung dunay high blood, low. Over 90 ang pinakamataas o 90 over 60 ang pinaka ubos. Nervyos, kulang sa oxygen. Kung serious ang hinungdan sama sa stroke o tumor sa utok. Oh, delikado gyud usab ka ng mga higala. Busa kung kanunay ka malipong-lipong, mas maayo nga magpahiling ka na sa doktor. Aron masuta kung unsa ang hinungdan, aron mahatagan dayon og atensyon. Kung ginahimong food supplement ang Bilongga Gold, kanang inyong ginainom makatulo sa usa ka adlaw, dili gyud ka magmahay tungod sa kay mamaayong mga benepisyo ang imuhang makuha niini. Mudasig ang imuhang immune system og resistensya og dali nga mawagtang ang mga ginahambin nga mga balatian. Nang hupong ka, sakit ang imong lutahan, sakit imong kalawasan, adunay mga bukol-bukol, mga higala. Be specific. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan.
4: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mo'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: C-H-I-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K
3: Dinhi na lang ako to ba? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
1: Dear Mami Joy.
5: Dear Mami Joy.
1: Mami Joy.

2:33 ng hapon, mga ka-joiners. And tuloy-tuloy tayo, ano? Good afternoon kay Joy Tupiasan din ha. Shout out kay Mama diha sa Barangay Rizal na si Clarita Mandabon. Tubuasan na mag-ambing siya pirmi iya ha. Pirmi iya ha, daining anak. Nga si Marites Andoyo, tagapagpaminaw sa atong program. Watching from Davao City. Hello kay Pawin Renanti. And hello sa mga taga-Panlaisan, ang Pawin family, Masangay family. Greetings coming from Renski Pawin alias Dogski. Good afternoon po kay Atoy Iligan. Shout out nga naminaw from Sitio Batiano, San Pedro, Caraga, Davao Oriental. Flor Masuna, gaming hapon. Shout out sa iyahang mga anak nga si Margie nga naakaroon sa Panlaisan. Watching from Davao City and request ng song, Sino Nga Ba Siya? Salamat po sa pagbasa.

Johnny Boy Lagungan Masangay. Shout out sa ilahang host na si Pastor Jersom Pagantupan. Happy Thanksgiving Day celebration ng EFGC Butay. Ngayong hapon kay Monson Ivan. Shout out from Matabang Barangay Taukanga, Manay, Davao Oriental. Request ng song, Binaliwala. Hello kay Alan Bilungan and shout out from Dungguan, Dato Muntawan. Maricel Tuyungan from Davao City. Lady Guard. Ilang tibungko. Salamat po, may hapon. J.I.N. Umbon, may hapon mga musta lang po. Ila Papa Nilo Umbon, Beloy Mama Jerna, Magnaos ug Umbon Family, diha sa Iwan. Yahang bana na si Terso Atugan Felix. Sigig katulog. Ay, salamat po sa pagbasa. Hope Tolino Ortlido Espanyol from Don Leon.

0: Dear Mommy Joy.
1: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
2: Katul kay kuya sa ara nang nanabak na daging manggut ni nya maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Sanga, simuhuta ko, di ba humot kayo? Di ako rin gitisingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay maragugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo. May nga inaayo.
1: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Tay Diggs, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakai-date no?
4: Oh, syempre. Dan always mag-gitan ang kapurma.
3: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
4: Oh, dan, di nata mag-isgutan na dan. Gita man yung modan niya, idaran ako.
3: Aw, ayaw paluya-luya. May para dali maipit ba?
4: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
3: Ay, nagkabala ka tayo, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
4: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
3: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
4: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
3: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
4: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
5: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
7: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
8: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
9: Me too, Kidiyaki Vitamins.
6: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.

0: balo ka mo palupad og eroplano. Nga wa man ka may eskwela. Diba? Unang mga unrealistic o. Oh. Gusto ni mo maging milyonaryo pero magsigi lang kag lingkod. Sige katulog. Gilalibang ka ana, di ka mabuang ana. Oh. So mara sa ingon-ingon, pangayo. Ingon-ingon ang Ginoo, pangayo kay hatagan ta ka, nagduyan-duyan. Eh Ginoo, tagay ko isa kasakong bugas. Oh, wala niya na dumduman tong giingon pud sa Ginoo nga lihok tao kay tabangan ta ka. So inana na mga higala, wala na to ginasabot ang atong ginhauna-huna. Likay og mga ilim nun nga makapahubog, kaon og healthy foods, pag-exercise uban sa mga tao nga positibo ang panlantaw sa kinabuhi. Likay sa mga taong nega. Paglikay atong mga tao, wala higutan ining magkita mo basta lagi pare-mare. Akong problema mauniwa ko'y panihapunon karon sa sibat dayon. Madugangan mo pa eh. Dili kayong bitaw, Mari. Uy, kami pud. Ah, hilak na mong duha. Luoy na kaayo mo. Ah, mauna. Alam mga higala, oy, ato na lang paminahon kani atong mga kababayan nga positibo sa kinabuhi padayon nga nagagamit og mga produkto sa yaki. O kani paminawan ninyo, unta mamahimo kani ninyong inspirasyon. Dako ang kalipay ni Dading Tupas, taga Alegria, Carmen Bohol, kay nawagtang ang daghan niyang balatian tungod sa pagmintina sa pagtumar og Yaki Herbal Capsule.
1: Ang ako mangkong gibati, ato kay Morod, tukon ba akong liyo? Kunyalain akong mga anibitong ubos atong siwang, kung muduko ko, Morod, daghang managan, diri sa kong ok.
2: Kunya.
1: Kakapoy, kayo akong lawas, ato, nakadumog mangkong ko sa inyong programa.
2: Oo.
1: Infinite na yun ko sa Yaki. Ako, 3 times a day.
2: Unya, kumusta po after pagtumar ni mo?
1: Okay na, pero sige pa kung inom og yaki.
0: Uy, ni mga higala, wala na kay tay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna ka mo yung mga pangutana, aduna ka mo yung mga suhestyon. Ayaw ka mo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingat. Salamat po.
3: Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makain ng magod ko anak, good. Okay magod akong lawas, kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makain ng kuana, lagsik, kaya akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok ko na sa balay ba, mag-inuna lang ako bana na, pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makain ng pong Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM. Ay, unsaon mo ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Na, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
4: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho og serbisyo nga kasaligan.
10: Katiil Glass Services.
4: O kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. O sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
10: Katiil Glass Services.
4: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
0: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

105.7 Joy FM, Basta Joy and Joy! Ayan, welcome, welcome po sa ating programa mga ka-joiners! This is Afternoon Joyride, of course, with your favorite DJ on board. This is DJ Jam! Makakasama niyo po ako from 3 to 5 onwards mga ka-joiners. Kamusta naman po kayo dyan mga ka-joiners? Itong ka-joiners din ha sa Governor Generoso. Ug ingon man din ha sa Lupon, sa Banay-Banay. Uga sa, of course, din sa itong munisipyo, sa 17 ka barangays, no? And din ha sa Baybaganga, Katiilog, Boston. Hello, hello kay DJ Dan Dalandan dyan sa may Katiil. Sa itong mga ka-joiners, din ha sa Katiilog, Boston, paminaw mo kay Naay Gracia. Ayan. So, tanang mag-avail sa itong Yucky products din ha sa may Katiil. Naamoy 10% discount. 10% discount sa itong mga ka-joiners nga mag-avail sa itong products din ha sa KTL. Of course, sa mga taga-Boston, no? Para dili na mumulayo, no? Kayong uban na gabiyahe pa from Boston, from KTL. Pero naamo po tayong mga stock din ha sa itong mga suking butika mga ka-joiners no, sa inyong mga lugar. Hello, hello sa itong mga consumers din ha sa Yucky Products. And of course, sa itong mga ka-joiners na gusto mag-avail sa itong Yucky Products, no, available ka nun itong Yucky Products din sa Kanami Building. Pangitaan lang si Kuya Louie para ma-assist ka kanunay sa mga pamaliton ng Yucky Products. Mga ka-joiners, what are you up to this Thursday afternoon? Ayan, medyo makulimlim ang panahon natin ngayon mga ka-joiners, no? Inaasahan natin na sana umulan mamayang gabi. Okay, para magkasalot na sa tumbal din. Ayan. Ayan mga ka-joiners, please join me sa ating afternoon joyride po. San ba yung stopover natin ngayon? Malalaman natin na mamaya lamang. For your greetings and for your song request, naka-livestream po tayo ngayon. So, i-comment nyo lang po at babasahin ko po yan maya-maya lamang mga ka-joiners. At this point of time mga ka-joiners, I'm going to dedicate you all a beautiful song, no, sa lahat ng mga in love dyan. This song is for you. This is When I'm With You by Faber Drive. Only here 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: Oy, nak. Unsa man ini kuha ni Mos Glado sa inyuhang exam? Hasta man gamayaan eh. Duh, absent. Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang exam? Duh, dili pa oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Basta joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ikaw na!
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
2: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinood na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa kada ko itong bukulin?
2: Maranag ka ng tudlo bita sa kamot na to.
3: Unsa rin yung inumin mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka-stabia.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-i-aplasa na po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
5: Problema ba yan? Glotagency lang ang katapat niyan.
4: Glotagency, Mami? Ano yan?
5: Ang Glotagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
4: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione.
5: Sureness. Right away.
4: Yes. Thank you, Mami.
5: Ang glutathione, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
0: Joy FM! Afternoon Joyride!
8: Afternoon Joyride!

Check your time. It's already 3:50 in the afternoon. Nandito pa rin tayo sa ating afternoon joyride, mga ka-joiners. Of course, this is still DJ Jam at your service po. Joiners, so this afternoon, let's just do a very quick vibe check, no? Like, let's check your vibe. From on a scale of 1 to 10, saan mo ba i-rate yung vibe check mo ngayong hapon, mga ka-joiners? No? Are you feeling down? Are you feeling a bit down this afternoon? Because pag ganito kasi yung weather, mga ka-joiners, no, di yun maiwasan nga ka na murag maguna-una po ka ng mga problema, wag pangapin, no? Kanang dagan ka guna-una dira. Tapos dadagdag pa talaga sa isipin mo yung mupalit kag balde, kay salod na nimo sa ulan. Diba? So, mga problema dyan ka na ka-joiners, no? Anyways, na ka ng problema ka-joiners, dapat hindi po natin yan dinadamdam, no? Sabi nga nila, wag mong tambayan. Diba? Anak man na siya, mga ka-joiners. Kaya tambayan ni muna, ma-stress ka. Pag ma-stress ka, magka-wrinkles ka. Yung magka-wrinkles ka na, wak na. Mapangit na dyan ka-joiners. Monang dapat mag-avail na mo sa Glutagen C, mga ka-joiners.

wala pa nang ape. Nagpabukal pa og initubig. No, avail na mo sa ating Kopi Yaki mga ka-joiners sa Natay 3-in-1. Kuya Louie, available pa tong 7-in-1 karon? Dili available atong 7-in-1 mga ka-joiners. Pero atong 3-in-1 mga ka-joiners available na kanunay. Lamay po na siya mga ka-joiners, no? Like I said, healthier na siya nga option sa 3-in-1 coffee karon nga nasa merkado. Munang need na to na siya i-avail mga ka-joiners para well nangapita, healthy atong giya kape mga ka-joiners, no? And of course, atong Yaki Liniment Oil, hindi po yan mawawala kung magsakit ang tuhod. Magsakit ang kalawasan, manghapla sa yung taga Yaki Liniment Oil para hapsa itong tulog inig kagabi yung mga ka-joiners. O niya, mag-inom po kag Belonga Gold o Yaki Capsule. And of course, ang Yaki Vitamin C natin para strong ang atong immune system o musukol sa bisag unsang sakit, no? Kasi ngayon mga ka-joiners, delikado na kayong panahon. If you have been watching the news na anay kaninga sakit nga mura ra pud jug COVID, no, pero mas isog pa kini sa COVID mga ka-joiners sa nasod nga Russia mo nang dapat atong immune system always good na siya ready, no? So magyaki vitamin C ta mga ka-joiners. Of course, lahat po ng Yaki products natin na available dito sa Kanami Building and sa inyong suking butika dyan sa inyong mga lugar. Kung nasan man kayo ngayon. Anyways, mga ka-joiners, let's just keep the good vibes rolling here, 105.7 Joy FM, with this next song by the band Creed. This is With Arms Wide Open. Only here, 105.7 Joy FM. That's the joy. Enjoy!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, tagagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntarang, mapod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7. Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang itong dito na ako nang dito ang gulog ko ko kung di nakilabod ko ang anam ako ang ay sinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki niinom ko 3 times a day siguro to
3: mga pila po ka adlo ni mo giinom to
2: 3 litra dahil nalawag pa nalawag pa.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

105.7 Joy FM, basta Joy and Joy. Grabe naman ang kanta, mga ka-joiners, no? You have stolen my heart. Sana all, ang heart lang ang ginakawat. Kasi yung kilala ko, hindi heart yung ninanakaw niya, mga ka-joiners. Pera ng taong bayan. Ayan. So, we all know naman kung sino yan sila. No? Kinasugo pag yung taga palit og balde. Grabe. Grabe na yun ne. Anyways, mga ka-joiners, no? It's already 4:26 in the afternoon. Dito pa rin po tayo sa inyong paboritong himpilan. This is 105.7 Joy FM. And this is Afternoon Joyride. Asa man ta mag-stop over ka rin, mga ka-joiners, ating joyride o ngayong hapon. Saan ba ang ating destinasyon? Ito, mga ka-joiners, din ha, nga nagabiyahe karon, amping-amping mo kanunay sa dalan. Kay grabe ang mga panghitabo late, mga ka-joiners, no? Walang amping-amping tad. Drive safely kanunay.

Uulan po yata ngayon mga ka-joiners, no? Makulimlim po ang ating panahon ngayon. Muna sa itong mga nagasundot din ha sila mga estudyante. Amping-amping mo kanunay sa inyong biyahe.

tumak ka joiners karon nga naa silang nga panimalay unsa man inyong ginabuhat dira? Nagahikay na ba mo sa inyong panihapon murag sayo pa man no? Unsa may maayon ninyo nga ginabuhat karon karong orasa? Usually mga pepa no ang uban. Yung uban mga pe. Dayon, manilingan. Dayon, magmarites. Ganyan ang ating daily routine. Hindi naman yan mawawala, no? Kasi murag mo naman yun na itong nga naandan po, no? Kasi nga tayo ay Pinoy. No? Dili man tayo mabuhi. Kung dili tayo makahilabos sa itong isig katawo. No, anak man na. Murag requirement maguna karon mga ka-joiners, no? Nga sa isa ni mukalingkuran, mga 2,000 kakinabuhi imong masira. Nako. Naigaan ba mo din, ha? Naigaan mo? Tuwara. Diba? So, hinahinay lang dyan mga ka-joiners, no? Kaya, dili bayago na maayo. Karang Marites with Marites responsibly, diba? Kanang dili e magpatakag dawat-dawat og chismis, no? Kanang kuno og daw, mamana, mamangyuna yung sinugdanan. Kung mga pimog mga ka-joiners, kung magmarites mo, okay rapod na, no? Magparisan ninyo nagkape, okay rapod. Well, gigup-higup mo, kopiyaki din ha, magmarites mo, okay rajud na mga ka-joiners. Okay ra kayo na. Anyways, mga ka-joiners, happy birthday sa lahat na nag-birthday po ngayon. Especially kay Vice Mayor Rican Caligunan. Ayun. Happy birthday din po sa lahat na birthday ngayon, no? Pabalik-balik. Pero ano, ang wish na ko is makadawat mog maleta. Unsa man ang maleta? Charot-charot lang po. Bawal po tayong maleta, no? Dili na pwede. Kay masuko. Masuko ang management sa taas, mga ka-joiners. Anyways, mga ka-joiners, ilang minuto na lamang po, mag-alas 5 na, by all means, manihapon na po ta. Pero tayo, pakakapas pa sa itong oras, good mga ka-joiners. But sabi nga nila, no, paspas good ang dagan na sa oras sa dali good. Labunag, you're having fun or you're doing something fun. Or you're with the person that you love. Pero saon man na ka-joiners kung... last few minutes na lang, no? Ninagyod ninyo mag... need nyo na magpapaalam. Magpaalam sa isa't isa kaya... dili nagyod mo para sa isa't isa. Hindi na talaga kayo pwede pa na magsama. Ay. Anyways, mga ka-joiners, no, sa lahat ng mga nag-relapse karong orasa na ako i-dedicate ng kanta para sa inyo, ha. This next song is a song made famous by the band Kamikaze featuring Kyla, the R&B queen of the Philippines. This is Huling Sayaw, only here 105.7 Joy FM. Best joy and joy.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wa yod na ko layo ang brake sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, nabiya ko'y lakaw karon.
2: Ay, huwag ka bala ka sir, ako mampungi pakus ganang selbato. Pet pet. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1, aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Afternoon Joyride!
1: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy
5: nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo, ayo na pagduha-duha adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
6: Katiil Glass Services.
5: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
7: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
5: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
8: Ay, unsaon mo ni uy?
9: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang gusto sa klase.
9: Ah, mo ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
10: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

Grabe naman yun mga ka-joiners, no? Nahihilo! Nalilito! O, anak yun na pag gina-enjoy po niyo ng gina-attic ka, no? Deserve po niyo na. Anyways, mga ka-joiners, ilang minuto na lamang po at mag-alas 5 na. By all means, alam nyo naman, pag mag-alas 5 na mga ka-joiners, it means nakarating na po tayo sa ating pupuntahan. Wow! Diba, mga ka-joiners? Asa man di ita padulong? Saan pala tayo pupunta? Hindi ko rin alam. Anyways, mga ka-joiners, no? Salamat po at sinamahan niyo po ako or you allowed me na samahan po kayo ngayong hapon na ito, no? Bahalag nagkaguliyang natagano na yung mga ka-joiners, no? Of course, kailangan pa rin nating tumawa, 'di ba? Kailangan pa rin naman nating tumawa mga ka-joiners. Kailangan pa rin nating maging masaya kasi nga deserve natin 'yon. We deserve to be happy mga ka-joiners, no? Let's not po natin na masyadong isipin at dibdibin yung mga problema kay naaaraw magyud na permanente ang problema o hindi magyud na mawala, no? Samtang buhi ta na magyud tayo problema mga ka-joiners kay murag kambal magyud na ta sa itong kinabuhi mo nang kung natin problema ginhawa lang diraon niya ikatawara na, no? Sabi nga nila itawa mo ang mga problema mo, di ba? Anak man na. Anyways, mga ka-joiners, no? Sa mga nag-relapse, dira, akala nyo tapos na ako sa inyo. Diyan kayo nagkakamali, mga ka-joiners. No? Kasi ngayong hapon na ito, magre-relapse kayo hanggang alas 8 ng gabi. Ay. Ayan, so sa mga nag-relapse din ha, walang higigup silang kape, no? Relapse well lang sa modera. Mga ka-joiners, magpapaalam na po ako sa inyong mga radyo, no? Bukas-bukas po, magkakasama pa rin po tayo. Dito pa rin sa inyong paboritong himpilan. This is 105.7 Joy FM and this has been DJ Jam driving you sa ating afternoon joyride. But before I go, I'm just going to leave you a song na perfect og mag-relapse ka diha mo nang relapse well. This is Over You, only here 105.7 Joy FM. Basta Joy and Joy!

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta. Ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyugyong at ngan kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa kojic whitening soap Yaki Baby Soap Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Copy Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo o gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inigmo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o sa ka-fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Nakita na ako si Pudo ko ka kuan kay bro ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagulo ako ba na palit ra gud tanang Yaki biya to lang titingan nya. Wa may si minutos ni. Wa na sakit ning wala kanin dat baan ni. Salamat ko sa Ginoo ka. Ubanan og panalangin ang inyong produkto ba ning duta jud kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob. Dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. What a

0: 105.7
1: Joy FM. Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga muingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka unsa, usugod mukhaon. Niya kanini sa, buya gud patulog.
4: O sige mo nimo ngano ni gana ilang kaon.
3: Pero nakaagbon ta sa imno na ko sa ngano na pumahap, imno na ko yaki.
4: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
3: Sa vitamins kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.
1: Joy FM.
8: 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: Unsa man ang imong gusto nimong masahi, sir? Kanang Bisaya o Shiatsu?
1: Pwede ba dahil ay kanang Bombay style?
0: Unsa man ang Bombay style, sir?
1: Bombay style ba? Kanang 12 months to pay?
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik ko akong lawas or minti. Kaya lang, lihok ko rin sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibib, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga mo tayo. Kurang agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagaroon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Kurang, minahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo imong ka mag-relax ka relax ko di ako mabord halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ara sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
12: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
3: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggood kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggood, isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo. Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
5: Katiil Glass Services.
4: Ug kung budget ang inyohang giunhuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
5: Katiil Glass Services.
4: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
6: Ay, unsaon mo ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadton ako dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, fillers, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukol, Len?
2: Maranag ka nang tutunod ito sa kamot na to.
3: Unsa
2: na
3: kinin mo mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasa lang po na ako sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM.
9: Jangya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: 105.7. Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga nagasto. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga tingnan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales taga Tagbak Magpet Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahat lang. Akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Tay, kuya, what? Itong among exam na mo gani, ha? Mura man itong pariha sa advertise itong toothpaste.
1: Nga naman, Lena, kung saan ito?
0: I got zero, Tay.
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man good day, muhana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingala na ginyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan na ko sa iya naman ako sa nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salawa. Was pre, aray sa ang sana ning pingin ko ganado pre, tingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala ni hindi naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap o ya kaya mag pagkabuntag yan to ala ko na ara tayo kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni marinay mo yan nadiligan ng bulat ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
3: Joy FM. Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
4: Oo.
3: Iko pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Eh wala na kalakaw. Na may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
4: Duwa ka pad lang ang yung ginom?
3: Duwa ka pad, wala na lang kay wa may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy! Joy
8: FM! Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na gud na ninyo kana, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman ni ha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madali, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Bagangga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Tawrat lang ko atong tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi. Eh.
4: The best kami. Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko isa, usog po mukaon. Iya ka ni isa, buyag po patulog.
4: O sige mo, limo nga nung ligana ilang kaon.
3: Pero makaagbong ka, sa imo na ko, sa humala na kumahap, imo na ko yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins o kanansira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Kuan po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Ya, ang abong i-hapla sa nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Kuan, nagsahay buntag, usahay ito hapon.
4: Kung sige gamit yung mga haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Yan, yan. Asya naman tong pusporo dere?
1: Nga nung nangita man ka og pusporo, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya na. Pwede na akong ipang-atuli ng LPG.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang club ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na sinagasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: buntag sa ninyong tanan. Welcome ka na sa inyong turumanon. Gini ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw nga Biyernes sa PEDSA, 16 ning buwan sa Oktubre na tuwig 2026. Madyo nga buntag na kaninyong tanan. Welcome ka na sa inyong turumanon. In simultaneous sa broadcast, kinakaroon ka na sa itong mga sister stations ang Joy FM Apangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Siyempre, nalukal gitagikan din is dakmayan sa Kinabawan. Madyong buntag! Sa baga sa ulog silang adlaw na tawahan karong adlawa, malipayo nga selebrasyon nga na kaninyong tanan. Di kalimot sa pagpasalamat ha, sa lapang makagagahom sa bagong ang tuwing nga iyang gigasangan ha kanimo, nga makauban ang imong pamilya, makabot ang imong mga damgong. O siyempre, bago ang inyong selebrasyon karong adlawa, inuma una ha, o kining kuan, kopi yaki, aron na abtik o piskay gayon ang panlawas ha. Sugdi ang adlaw nga adunay kapiskay, binaagi sa kopi yaki 3-in-1 na lami, humot o swag gikan sa unang higo. O siyempre, sa itong mga kabataan ha, alang nga sa himsog o aktibo nga bata, pagkidi yaki vitamins nga adunay chlorella, dungan ang tamang pag-aon o healthy lifestyle sa matag adlaw. Igala at ang ninyo mga detalye in itong mga headlines sa pagligid nining atong tulumanon karong buntaga. Headline. Sa pagligid nining atong tulumanon at ang inyong mga detalye in headline. Rider patay human nga giligsan na ditong Dabida sa may Midsaya Bakota Bato. Headline. Naon sa manin naigo naligsan bagyod ni o giligsan o tuyo. Headline. Samtang 3.6 million peso nga balor sa girodang siya buna samsam dito sa bypass operation sa Lanao del Sur. Headline. Halos 50 mil usaba nga matod pa siya buna lambat sa mga otoridad ditong Dabida sa Maguindanao del Norte. Headline. Sa atong balitang nasunod karong nga bundag, NBI planong silipon ang SALN ni Davao City Representative Pulong Duterte. Headline. 218 ka mga LGU nagdeklara na sa state of calamity tungod sa hulaw. Headline. Sa atong balitang international, 32 ka mga bata patay di mahagsaan sa bubong sa ilang tunghaan dito sa Pakistan. Headline. Samtang barko sa Romania nasunog human ang pag-atake sa drone dito sa Black Sea. Headline. Mga detalye ini, unya sa atong pagbalik, human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan. Herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, giinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inong, sir.
5: Ano kayo nung kag-Serpentina na nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo di mong batiyon ka ng makakape ka. Dili ka magkaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5:12 na Philippine Standard Time. Ug sa laray karon alang sa atong mga balita karong buntaga. Unahon ta maghagbat gining atong mga balitang international karong buntag. Din abot na sa dilimosos na puno ka mga barko ang giatake sulod sa Hadol sa Strait of Hormuz sa gikan na ni atong adlang Domingo. Ang pinakataas nga ihap gikan sa pag-ulbo sa gubat tali sa United States, Israel ug Iran. kinasigon mismo sa maritime security data. Subay sa datos sa security firm nga Vanguard International Maritime Organization o British Maritime Agency, upat ka mga barko ang napagan ni Adlong Adlong Martes o gaunom ni Adlong Adlong Domingo. Duha ka tripulante ang namatay samtang usa ka container ship ang gika-report nga milubog tungod sa maong pag-atake. Nabatik ang 23 ka mga insidente sa pag-atake gikan sa pagsugod sa buwan sa Oktubre. Halos sa doble na sa sagad ng mga buwan ang maong ihap gikan sa pagsugod sa gubat. Nakabag dugin sa paglayag sa Strait of Hormuz sa usa sa pinaka-importanteng rota sa mag-export sa mga lana o ubang produkto gikan sa Gulf countries. Sigon sa analyst sa Vanguard nga si Baron Gupta, pupwede nga adunay kalambigitan ang pagdaghan sa pag-atake sa pagbawi sa oil shipments dito sa maong rehiyon. Samtang gika report sa International Maritime Organization sa 24 ka mga seafarer ang namatay sa mga insidente dito sa maong lugar gikan sa pag-ulbo sa gubat. Samtang bugdo ang kinabuhi sa 32 ka mga bata human nga nahugno ang haligi sa ilang eskwelahan dito sa Northern Pakistan. Gitudlong hinungdan sa pagkahagsa sa ilang haligi ang walay hunong nga mga pag-uwan. Nagsangpod gining pagkahagsa sa bubong sa Al-Khair Public School dito sa lungsod sa Peshawar. Ang mga biktima ang anaa sa panuigon na unom hangtod 14 anyos. Samtang dungan nga namatay ang 25 anyos nga babae. Adunay pipila ka mga magtutungha ang natrap sulod sa midahili nga building dahil usab nga naluwas. Abot usab sa 50 ka mga bata ang naangol sa maong insidente. Naaresto sa mga otoridad ang nanag-iya sa maong tunghaan samtang nagbaligayo nag-imbestigasyon ang mga otoridad. Alas 5:14 ang atong oras. Nasunog ang usa ka barkong unod nga adunay watawat sa Comoros. Samtang nakahunong na sa territorial waters sa Romania human ang report sa bagong pag-atake sa drone sa maong rehiyon sa Black Sea. Sigon kang Romanian Defense Minister Radu Mirota, formal nga giimbestigahan kung drone ang mipagan sa maong tanker sa Yara Jaya human usab nga nakapatig nga sunod-sunod nga pagsuod sa mga wa mailhing mga drone sa airspace sa maong nasod. Nahitabo ang insidente human na usab nga mapatig ang pag-atake sa duha ka mga barko sa baybayon sa Bulgaria kung asa hingpit nga milubog ang usa sa mga barko niini nga nagatulak sa gobyerno sa Bulgaria nga ipatawag ang ambassador sa Russia. Gatagagdood ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga ang mga serye sa pagpamomba sa mga sibilyang barko sa neutral waters ang hinimuan sa mga drone sa Russia tungod sa nagkalawong karong bahad sa rota sa kalakalan o enerhiya sa Black Sea. Nagasugod na ang konsultasyon sa mga sigbit nga mga nasod, lagib na ang Bulgaria, Romania o Turkey. Aron nga paligunon ang seguridad sa mga sakinang dagat o bantayan ang teritoryo sa NATO o gaingon man European Union. Alas 5:16 ang atong oras.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Padayon sa atong mga balita karong buntaga, kanaog kita sa mga panghitabo dinhing bahina sa nasod Pilipinas. Una sa mga tuding sa atong balitang nasunod, nagipadayag sa National Bureau of Investigation nga ilang plano karong susihon o tukion ang SALN o Statement of Assets and Liabilities and Net Worth sa Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte. Sigon mismo sa direktor sa maumbuhatan nga si Attorney Melvin Matibag, di kinahanglan na matutpa nga liliun o masayran ang SALN sa nasangpit nga magbabalaod. Ilang nga pagasilipon na ang gipanagiyahan nga gideklara nga kang Representative Pulong Duterte nga na siyang SALN na human lamang ang investigasyon nga na sa igsuon niini nga si Vice President Sara Duterte. Apan sigon sa opisyal, ipang himakakan lamang sa maong magbabalaod ang gikanayong ari-arian o kabtangan tapad sa usa ka resort sa Davao City nga ginatuhoan nga wapay titulo o transfer certificate of title. Alas 5:17 ang atong oras, gi-question karon ni Nervota sa City Representative Toby Chongko ang pagbawas sa kamarangan sa budget unta alang sa NDRRMF o National Disaster Risk Reduction Management Fund sa 2027 national budget. Iyang gibitigos ang pagtapyas ng nasangpit nga pondo, bisan pa man. Sagi ka na yung pagatubang sa nasod nining epekto sa hulaw. Sigun kaniya, i-question sa maong magbabalaon ang pag-uso sa halos 10 billion peso nga pondo sa DRRM o Calamity Fund. Gikan sa ginuso nga 45.67 na billion peso, papaingon na lamang sa 36.17 na billion pesos. Yatagad doot sa mga opisyal nga nahitabo ang pagbawas sa maong pondo nga wala matudpay gitataw. Ugwa naghataga sa kagayunan aron nga makapangutana alang sa period of interpolation. Alas 5:18 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Abot sa 218 ka mga lokal nga gobyerno ang nagdeklara na sa state of calamity kagahapon nga adlaw tungod sa hulaw o El Nino. Sigun ka na sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Sa mga apektadong dapit, binakadaghan ang gikan sa bar nga adunay 108 ka mga lokal nga panggamhanan. Gisundan sa Region 2 nga adunay 66, Caraga 23. Lagip na ang nagdeklara ang 12 ka mga lokal nga gobyerno. Sa Region 5, 4 sa Calabarzon, 2 sa Car, 1 sa Memorao pa. Region 8, adunay usa o Region 12. Subay sa datos, 3,398 ka mga baryo ang naapektuhan na ron. Nga kanumbas kini sa 247,640 ka mga pamilya. Nga gilangkuban sa 622,318 ka mga individual. Kasagaran sa mga apektado mga mag-umag managat nga galaom lamang sa agrikultura kapag panagat alang sa ilang panginabuhi. Samta nga abot matulpa sa 700 milyones ka pesos ang kinitibok ang balor sa humanitarian assistance sa DSWD. Pinakadakong nadawat ang Region 2 nga balor 732 million peso. Tungod lakip ang Cagayan og Isabela sa mga dapit nga grabe gayon nga napagan ni ining hulaw. Alas 5:19, gibutya garon sa Philippine Drug Enforcement Agency nga usa ka politiko gikan Mindanao. Ang batod pa nagpondo sa flight nga nagsulay paghagsa nining droga gikan Laos sa papaingon sa nasod. Wao sa matod pa gibutya sa PDEA ang pag-ila nining nga politiko og gikan nayon lamang nga nagbayad kini ga 3.5 billion peso alang sa chartered private jet. Nabagda nining 521 kakilos nga ginudahang methamphetamine o shabu. Naharang sa mga otoridad sa Laos ang nasangpit nga droga sa Luang Prabang International Airport. Human nga gibalibaran sa piloto ang nasangpit nga private jet. Naaresto ang suspect nga si alias Fahad. Nga usa ka Pinoy nga mao siyay nagda nining ginudahang illegal nga droga. Usa pa ka Pinoy ang giila sa PDEA nga maoy nag-ayo sa flight sa nasangpit nga illegal nga droga apan kini ang nakagawas na sa nasod Pilipinas. Nailan na usab sa PDEA ang mastermind nga na nagpaluyo ining droga kon asa. Kini ang konektado sa Samgor Drug Syndicate nga naguna nga nagapakatag og illegal nga droga dinhi sa Asia Pacific. Alas 5:21 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Alang sa uwahing tudling sa atong mga balita karong buntaga, uwahing tudling sa atong mga balitang nasunon.

0: Huwain tudling sa atong balitang nasunod karong buntaga, nakaandam na ang Department of Social Welfare and Development nga mag-deploy ni ning mobile water treatment o water tanker sa mga komunidad nga nakasinati karong kakuhangon sa limpyong tubig tungod sa Super El Nino o Hulaw. Sigun kang DSWD Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabella Lanada, kayang magproseso sa mobile water treatment unit sa tubig sa mga balon, suba o uban pang ginakwaag tubig. Ano na usay duha ka water tanker ang ahensya kung asa usa ang ginagamit nga water treatment ug ang usa-usa ba ang alang sa distribusyon sa mainom nga tubig. Iga na yon nila nada nga kayang magproseso ang nasangpit nga gamit hangtod 2,500 ka litro nga tubig kada oras. Samtang adunay nakaandam usab nga 21,000 family water filtration kit nga pupwede nga ipinagnag nga sa lokal nga panggobyerno nga nanginahanglan sa limpyo nga ilimnong tubig. Sigon sa DSWD, prioridad niining matabangan ang lokal nga gobyernong nagdeklara sa state of calamity tungod sa epekto sa Super El Nino. Inoon, gikinahanglang makiglambigit o mangayo una kinig katahuran nga sa lokal nga panggamanan o ahensya bago ma-deploy ang maong mga gamit.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM!
0: Kumusta bitaw ang preparation sa atong gobyerno kalambigit nining Super El Nino? Ano? Ang saga na tumadungkan, kinireg yung ilim ng tubig. Kumusta pod ang pagpanganam sa atong gobyerno alang sa atong sektor sa mga mag-uma mananagat nga hilabihang mapagan gayo da niining maong kalamidad.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.23 ang atong oras sa atong pagbalik mga balitang probinsyal human lamang ini.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupawang anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magulang ka ng yung buhok ko, wala. Napahak, yan yung wala sa buuan, buhok. Pagka na kinalusa, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito. Lama dito sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, manaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Kunya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
7: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM!
0: Oras sa Pilipinas, sa 25 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. In simultaneous sa broadcast gihapon kinakaron nga na sa itong mga sister stations ang Joy FM Mapanggal Bay o Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng Bayan!
0: Atong ginahulat ang signal gikan sa itong mga kaubanan aron murabay ka na ito dugang mga tahog development gikan sa ilang mga dapit karong buntag.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan.
0: Una studing sa atong mga balitang probinsyal, atong lakbitan karon ang taho gikan sa Maycaraga region din 8 ka mga Chinese nationals ug 10 ka mga Pinoy nga minero ang nasikpawa sa operasyon sa anti-illegal mining sa barangay Mabini, Surigao City ni adtong adlaw nga Miyerkules. Nadakpan ang mga minero sa usa ka girudahang illegal mining site sa tapad sa bungtod sa barangay Mabini. Sigun kana sa Police Regional Office 13 na Brigadier General Rolindo Sugihon. Walo ka mga Chinese nga masuspek ang napunting. Ngayon na sa ilang panuigon nga 53 anyos, 58, 39, 51, 53, gikan sa Honan, China, na aresto usab ang 52 anyos, 53, nga parehong gikan sa Gansu. Dungan usab si alias Juan nga 33 anyos gikan sa Guangzhou, China. Naaresto usab ang napulo ka mga Pinoy nga mga driver ug operator sa heavy equipment nga matod ba ginagamit sa illegal nga minahan. Nakumbiska sa site ang heavy machinery sa mga minero. Oga para Fernelia nga adunay kinadibok ang balor nga 153.3 million peso nga ginagamit sa mga suspect alang sa illegal nga mina. Na-recover usab ang 8 ka mga dump trucks, 5 ka payloaders, 18 ka mga truck excavators, 8 ka generator sets, 4 ka improvised slides machines, lagib na ang pickup truck, 2 ka compressor. Na-kumbiska usab sa site ang pipila ka mga armas ug bala sama sa Arms Corps shotgun nga adunay 12 rounds nga mga bala. 2 ka improvised air guns. Nakuha usab sa mga otoridad ang lain-laing matang sa lana nga pupwedeng ginagamit alang sa illegal nga mina. Kasamtangang ana-ana gipailawon sa Surigao City Police Station ang mga naarestong individual. Giturn over na usab sa kamot sa Mines and Geosciences Bureau Caraga ang nakumpiska mga heavy machinery equipment alang sa formal nga evaluation. Alas 5:28 Philippine Standard Time, samtang dugang tudling sa ato nga mga balitang probinsyal karong buntaga, nakadawat na og upat ka pasidungog ang lokal nga pangamahanan sa Socorro, Surigao del Norte atol sa Caraga Regional Excellence Award 2026. Sa pagpanguna kana sa DILG, isip ang ila sa mga lokal nga kagamhanan nga nagpakita og maayong pagduma og epektibong serbisyo publiko. Gitambungan na sa nagkalayang dakbayan og lungsod ang maong aktibidad gikan sa Caraga Region. Suma sa lokal nga pangamhanan, nagpakita ang maong kalampusan sa paningkamot sa munisipyo sa pagpatuman sa mga programa, pagpauswag sa serbisyo o pagtubag sa mga panginahanglan sa katawhan. Gipasayog daw sa ba ang panagahiusa sa mga opisyal, pangulo sa nagkalainang departamento, mga kawani o kaabag sa komunidad sa pagpadayon sa kalambuan sa ilang munisipyo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, atong lakbitan karon ang taho gikan sa may northern Mindanao, anana sa linya. Suspek sa pagkupot o ilegal nga armas, naka-iskapo. Humana gipatuman ang search warrant operation sa PNP. Sa iruntan ni Talye, ganun naka-ipsot kini maong suspek. Ana sa linya, gika na Joy FM Pangil Bay, si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Ipatuman ang usak ka search warrant sa kapulisan sa usak ka Pinoyanan dito sa Purok Science, Barangay Lanipaw, sakop sa Lungsod sa Lalal, Lanao del Norte. Ito nakalabay ka Oktobre 15, 2-8-2-26, sa may alas 6 ang takna sa gabi, kapin kugulang. Ang target sa operasyon, gila sa pangalang alias Jack Japa. Apan matun pa sa reporta, wala na maabti ang suspek sa pag-abot sa operatibas kapulisan o hangtong karon wa pagkini madakti na pabiling gawas nun. Giubanan sa ang kapulisan sa Osaka Barangay Kagawas na sambit ng barangay, isip saksi o ang local media atun sa pagsunod yun mismo o pag-inspeksyon sunod sa panimalay. Una na nga giutingkay ang sala nga bahin sa mong panimalay, lakip na ang duha ka mga lawak. Og pag-abot dito sa may kusina nga bahin, dito nakit-an sa otoridada ang usa ka kulor itom nga bag. O dito sunod sa bag, nakuha ang 45 kalibre nga pistola. Samtang sa bulsa usab nini, nakuha usab ang tulo ka mga tinag-as nga pakite nga gituho ang syabo. Subala sa informasyon, gipahimaka kini sa pamilya nga dili kini iya sa mao suspek. Ostakip na ang pistula o ang tulog ka mga putos na gituho ang syabo. Apan, matun pa, gitugyan gihapon nila ang armas sa mga otoridad. Isip pagtahod sa balaod. O kung ando na sila reklamo, dito na kiniipasaka sa korte. Sa pagkakaroon, ikatakda nga giandam na ang kaso ipasaka batok sa gawas nun nga suspisado sa pagslapas sa 10591 og ang Republika ka 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Ran Sumalino, gagikan din ang dapita sa Northern na Mindanao. Samtang ditong bahina sa Maya, Zamboanga Peninsula, wapagayon maili sa mga otoridad ang patayang lawa sa lalaki sa barangay Lantian, Labangan, Zamboanga del Sur nga nakaplagan. Sigon sa MDRRMO Labangan, wapamaili gayon ang maong lalaki bisan pa man sa pipila ka oras o garlaw na kining nakitan. Gidala na ang iyang patayang lawas nga nasa usa ka lokal nga porinarya. Gipanawagan karon nga nasa kinsa mga pamilyang nawad-an na uga kabanay nga liliyon og lantawon nga basin kini ang tawong ilang ginapangita.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:32 ang atong oras sa Philippine Standard Time, dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga gikan didtong bahina sa may Northern Mindanao. Gikan gihapon sa may Northern Mindanao, nasakpan sa mga otoridad ang 51 anyos nga garden landscaper. Human ang ginpaligayon nga draga bypass operation sa barangay Poblasyon Valencia pasado alas 12:02 sa kadlawon kagahapon sa joint operation sa Valencia City Police Station, City Anti-Drug Special Unit Team. Ubos sa usaba sa lain-laing unit sa PNP na kuha gikan sa suspetsyado ang pakete sa ginatuhoang shabu nga naa sa gibarabana nga 42,000 pesos ang balor ni ini. Karon temporaryo nga gikuptan karon na sa PNP ang maong suspetsyado samtang ginahan ay ang kasong Ilaparo karong adlawa.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:33 ang atong oras sa Philippine Standard Time, sa dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal. Atong lakbitan karon ang dugang nga taho gikan dito nga bahina sa may area sang Caraga Region.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Diin dito nga bahina sa may area sang Caraga Region na nakadawat usab ang lungsod sa Carmen, Surigao del Sur sa lima ka mga prestigyosong pasidungog sa 2026 Caraga Regional Excellence Awards nga gipahigayon sa DILG Regional Office 13. Ubo sa pagduma ni Mayor Nestor Veleroso, nakaangkor ang lungsod nining pasidungog ang gilangkuban sa Regional Exemplar Municipal Category, 2026 Regional Subay Bayani Awards Top 3 Municipal Category. Pagkalaki ba sa nagunang tulo ka labing maayong lungsod sa Libuka Rehiyon sa Caraga, 2025 Good Financial Housekeeping Passer sa 2025 Anti-Drug Abuse Council Performance Awardee o 2025 Peace and Order Council Performance Awardee. Matod sa kagamhanang lokal, kinimaong kalampusan ang nagpakita sa hiniusang palingkamot o gaingruman ka-epektibo sa mga programang ginapatigayon sa ilang munisipyo.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras sa Philippine Standard Time, sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntag gikan gihapon sa may Caraga Region, din gipahigayon sa Parole and Provision Office sa Tandag City ang basic training on volunteerism, a gender sensitive approach aron nga mapalambo ang kaibawo kapasidad sa mga voluntaryo nga paghatag serbisyo og patas sa matinahuron og walay diskriminasyon. Pinaagi sa maong pagbansay gihatagan og gibug-aton ang kahinungdanon sa volunteerism sa paghatagan sa gender sensitivity. Diin nagipasiugda ang patas nga pagtratara, pagtahod sa dignidad sa matag individual ug pag-ila sa nagkalain-laing nga panginahanglan sa tawo og sa komunidad. Importante ang maong pamaagi aron nga masiguro nga ang paghatag og tabang og serbisyo sa komunidad dili lamang epektibo kung dili naglakip usab ang pagpanalipod sa katungod o patas nga pagserbi ni ini.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:35 ang atong oras sa Philippine Standard Time, sugdi ang adlaw sa gahing pamarug. Kung gikinahanglan na nimo nga magpabiling aktibo pag inom na sa Ganado Capsule.
9: Sweetheart, ready na!
10: Wow, ka-sweet ba,
9: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
9: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
10: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Unya, sweetheart, ha?
11: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatubar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
12: Bilunga Gold, hantog ka rin.
13: Ano po?
12: Eh, morobi na mga kukala ko kung di ko kainong Bilunga. Sakit ba rin?
13: Ang imuhang tiil.
12: Ang imuhang tiil ko.
13: Oo.
12: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong pag-is-anyos pa ko, polio ko.
13: Oo.
11: Mo ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
14: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
15: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
14: 7-in-1.
15: Tapos po?
14: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
11: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang may sutoy sa 8.3% ang gross domestic product sa Davao del Norte gikan sa 2024 hangtod 2025. Subay kana sa gipresentar nga datos sa ekonomiya didto sa ilang probinsya. Gilauman nga magpadayon ang paningkamot sa pagpalig-on sa ekonomiya sa probinsya aron mas daghan pa nga mulupyo ang makabenepisyo pinaagi sa trabaho, negosyo og ingonman nganha sa ilang panginabuhi. Gihimo kining maong presentasyon sa 2025 Economic Performance sa Davao del Norte Provincial Product Accounts Dissemination Forum didtong dapita sa Tagum City.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras. Atong baligan ang signal gikan sa atong kauban, gikan sa Northern Mindanao, sa cafe shop vendor nadakpan tungod sa pagbaligyag Shabu sa Oroqueta City. Sa iron taong detalye gikan sa Joy FM Pangalbay, ang nasa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
16: Pan ang usa ka gitawag nga street level individual o SLI sa PNP pinagi sa usa ka drug bypass operation sa barangay San Vicente Bajo, Oroquita City. Alas 2:50 ang takda sa hapon dito nakalabay ng October 14 2025. Gila ang gidako pinagi sa alias nga si Robert walitay uno anyos minyo kinig usa ka face vendor o residente sa Purok 2 barangay San Vicente Bajo. Ipamuluhan sa City Drug Enforcement Unit sa Oroquita City Police Station ang operasyon ubos sa paggumala ni Police Major Adrian na Lua Officer in Charge ni og batod pa mitabang usab sa mga operasyon ang 1st Provincial Mobile Force Company, Provincial Drug Enforcement Unit sa Misamis Occidental o ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10 sa Misamis Occidental. Nakuha gikan sa suspek ang usa ka gamay nga transparent plastic sachet nga adunay puti nga kristal nga substansya nga gituho ang Shabu og ingong napalit pinagi sa bypass transaction. Nakausab ang sa body search ang laing 15 kaputos nga gituho ang Shabu. Miabot sa 16 kaputos ang nakumpiskang ebidensya nga mitimbang og 2 ka gramo og adunay standard drug price nga mukabat og 3,600 pesos sumala pa sa report. Naana sa kustodiya sa kapulisan ang suspek o ang mga nagopiskang ebidensya samtang gipasaka na ang tukbang kaso paglapas sa kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM Pangilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kau ba nga Renzo Malinog gikan Joy FM Pangil Bay. Samtang nasamsam usaba sa mga otoridad ang ginadudahang Shabu nga adunay standard drug price nga 3.6 million pesos sa ginpadigayon nga anti-drug operation sa barangay Masulon na Taraka, Lanao del Sur kagahapon. Naaresto ang 33 anyos nga mulupyo sa maong baryo sa barangay Dilausa na maging Lanao del Sur. Sigun sa report sa Regional Office sa Bangsamoro PNP. Napulo ka mga plastic sachet, unod ang girudahang sa bunga, nagatimbang kinig 533.7 grams ang nahipos gikan sa maong dinakpan. Ana sa 700,000 nga lokal nga kandidat ang nakumpiska nga droga, samtang abot sa 3.6 million peso ang standard drug price. And ini na-recover usab sa suspect ang usa ka cellphone na ID o tuod nga 1,000 peso bill nga gigamit sa drug bypass operation. Gipangunahan sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Lanao del Sur ang maong operasyon. Katambayayong ang unit sa PNP.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.41 ang atong oras, suportado sa Agricultural Training Institute Davao Region ang pagpalambo sa organikong ube. Isip pa usa ka oportunidad sa mga mag-umang makadugang sa ilang kita tungod sa nagkadakong panginahanglan niini sa merkado, ilabi na sa paghimo o pagkaon o guban pang mga produkto. Gilunsad sa Department of Agriculture Regional Field Office 11, pinaagi sa Davao Region Center Experiment Station ang demonstrasyon sa teknolohiya sa pagpananom o organikong ube atol sa National Agriculture and Fisheries Research for Development Week.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, sa alas 5.42 sa Philippine Standard Time. Sa dugang tudling sa atong mga balita karong buntaga, luksuhan ta ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sang Barma Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga bahina sa may area sang Barma Region din na Sekpawa ang duha ka mga individual sa ginpagay nga drug bypass operation sa dato din Sinsuat Municipal Police Station sa barangay Neketan bandang alas 5.30 sa buntag kagahapon. Sigon sa report na sa kote, ang suspect human matod pa nakigtransak nga na sa legal nga droga sa usa ka operating buyer na samsam sa operasyon na ang pipila ka mga sachet sa girudahang Cebu nga naabalora 34,000 pesos mga drug paraphernalia o kalibre .45 nga pistola. Gida ang suspect nga nasa buhatan sa BNP alang sa dokumentasyon o karong adlaw gilaumang laparuhon kini sa kalapasan sa RA 9165.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.43 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, atong luksuhan karon ang taho gikan na ditong bahina sa maya area sang Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ginamoy sa kalayo ang usa ka building ditong dapita nga may apod sa PIF alarm. Dito nga dapita kini sa Carpenter, Barangay Leon Garcia, sa maya Agdawa, Davao City. Ang sunog nagsugod pasado alas 5 sa hapon. Kagahapong Adlawa o padayon paghihapon kini nga ginaapula bandang alas 10 sa gabi. Bago hingpit nga na-deklara nga anala sa state of control ang maong kalayo. Samtang ang mga apektadong pamilya ang anauna karon na nagpasilong nga na sa porsyon sa flyover o ingurman nga na sa barangay gymnasium haduol sa maong lugar.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho na kadawat og tabang panginabuhian ang 20 ka mga organisasyon sa mga friends rescued sa Davao del Norte. Aron na matabangan na silang makasugod pagsubli sa pagsaulog sa indigenous sa People's Month og Mindanao Peace Week headquarters sa 6th Infantry Battalion sa Doña Andrea Asuncion. Ang mga beneficiaryo naglangkob sa napulo ka mga grupo sa mag-uma, napulo ka grupo sa General Merchandise Group o galakip sa gihatag sa mga mag-uma ang gagmay nga mga gamit sa pagpangumah, abuno, pesticides o liso sa mais nga igo sa upata hangtod 5 ka hektarya nga yuta diin na ginatapos na usab sa gobyerno ang dugang pinansyal nga tabang alang sa pagpangandam sa pag-uma o gasto nga na sa produksyon. Sigon sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Mel Senen Sarmiento, dili igo nga awhago ng mga rebelde nga mubiya sa armadong pagigbisog kung dili gikinahanglan usab silang tabangan nga makasugo dapat usab sa ilang kinabuhi.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.45 ang atong oras sa gihinomdom sa Moro Islamic Liberation Front at Chairman Alhaj Murad Ibrahim ang ika-14 nga anibersaryo sa pinormahay sa Framework Agreement on Dibang sa Moro Confab nga nagserbing importanteng lakang sa pagsulong ni ining kahapsay o ingunman paghatag og kaugalingong desisyon sa Bangsa Moro. Gipadugwa nga mensahe niini ni Chairman Alhaj Murad nga pinirmahan na ang maong kasabutan ni adtong Oktubre 15, 2012 nga nag-abli sa bagong yugto sa kasaysayan sa Bangsa Moro binaagi sa Dialogo o gaingman pagsalig sa mataga usa. Sigon sa MLF Chair nga si Ibrahim na nahimong nga pundasyon sa kasabutan ang Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro, pagpaligo sa Bangsa Moro Organic Law o pagmugna nining Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time, gikan na sa area sa Bangsa Moro, luksuhan ta karon ang dugang mga taho dining bahina sa may area sa Region 12.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dinhi sa Region 12, hilabihang naangol ang 35 anyo sa nga mamumuo human nga mabuthi kinig-usa ka tangke sa oxygen. Sa iyang gipuy-an dito sa Prok 8, Barangay Poblasyon, Tacorong City, alas 11:20 sa buntag na itong nakalabay nga adlaw. Subay sa investigasyon sa PNP, ang biktima na ilan lamang nga si alias Doydoy, o sa ka-laborer o helper residente sa Barangay Kemran, Isulan, Sultan Kudarat. Nagpatigayon na matod pa o pagbutang subli o unod sa usa ka tangke sa oxygen ang maong individual dihang kalit lamang kining mibusikad. Tungod sa kakusog sa pagbusikad, naputol ang tuong batii sa maong biktima nga hinungdan sa iyang pagkaangol. Dahil usang nga miresponde ang mga tinunan sa Tacorong City Police Station na human madawat ang maong report. Gidagan kini nga maong biktima sa Tacorong Doctors Hospital aron mahatagan na dayon o medikasyon. Giawag usab og tabang nga sa Bureau of Fire Protection og sa PNP Sultan Gunarada Provincial Explosive and K-9 na unit aron uting kayon ang maong dapit aron mapunting ang posibleng hinungdan sa pagbusigad og mapanigurong luwas na ang maong palibot.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 Philippine Standard Time, dugang tudling sa atong mga taho gikan na didtong bahina sa may area sang Dabaw, nakaplagon kuno o nakaplagan gayod kuno sa National Bureau of Investigation ang irregularidad sa upat gikan sa 47 ka mga flood control projects sa Davao Region nga gisumitar sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Subay sa investigasyon, giusaban lamang ang mga pampubliko nga hulagway o giedit lamang ang color niini aron nga gamitong pagpaningil nga nasa pondo sa magkalain-lain nga buwan. Gibutyag ni NBI Director Melvin Matibag nga adunay usa ka higayon kon asa ang parehong hanay sa elektorato ang gisumiter alang sa pagbayad ni adtong Setyembre 2023 og subling giusab pagkasunod nga buwan gawa sa usa ka set nga papel nga unod ang petsang Pebrero 29, 2023. Bisan pa man nga leap year ang maong tuig. Tungod nini, opisyal nga giduso o girekomenda sa NBI ang upat ka kaso niini sa Office of the Ombudsman aron nga mahatag ang gikinahanglan nga mga aksyon samtang ginasusi ang uban pang mga proyekto.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:49, abot na sa 108 ka mga pamilya gikan sa tulo ka mga baryo sa Norala, South Carabato ang napaektuhan ining pagbaha gikan Martes sa gabi. Sigon sa PDRRMO nga si Chief Rolly Duane Aquino, 50 ka mga pamilya ang napating apektado sa Barangay San Miguel, 50 sa Barangay Poblasyon ug 8 sa Barangay Lopez Haina. Apektado usab ang 4 ka purok sa Barangay BS Aquino Jr. Lagip na ang purok Ligarda o Ligada kung asa gisod sa tubig baha ang ilang kabalayan na human ang makusog nga bunok sa uwan. Tungod din ni nanawagan na sila nga na sa mga natungdang ahensya nga sa pupuhon o katagaga hinabang ang apektadong mga pamilya.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Igala, alas 5:50 na ang takna sa buntag. Ako kato ang gilangkuban sa ato nga mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Para kang nanay, tatay, lolo og lola, pag inom ha sa Belonga Gold, suporta sa aktibong panginabuhi sa Mataga Adlaw. Inom gayod na itay ha, aron na piskay gayod ang Mataga Adlaw.
13: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
17: Taman ko, wala man ko nag-apataka lang kakaon.
13: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
17: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
13: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
18: oy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
19: Ngano di ay pre?
18: Mula hutay ug dugay pre, bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
19: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
18: Alangan pre, anga lagi.
19: Uki kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa nga nito pre?
18: Ganado capsule pre.
19: Sige pre, adto na ko kay mo palit na ko ganado capsule pre.
7: Ganado capsule.
1: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
20: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
21: Hermosa Kojic, kanaki. Now, wala akong bugas. Ito naman yung mga wakuat ka ng kwantupi na wala ko siya.
20: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, 52 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntag ug sa laray karon alang sa atong mga balitang lokal karong buntag ha? In simultaneous broadcast gihapon kita karon nga sa atong mga sister stations ang Joy FM Pangil Bay ug Joy FM sa may Davao Oriental.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Ligo nga suporta ang gipadayag karon sa provincial government sa Cotabato alang sa duha ka adlaw nga Socio-Economic and Development Summit kon SEEDS 2026 nga pormal nga nagsugod kagapong adlaw sa Greenleaf Hotel sa Jansan nga dunay tamang Land Enterprise and Inclusive Growth Building a Bankable Partnership for Local and Indigenous Communities. Gitambungan kini sa City and Municipal Mayor, sa Barangay Official IP Leader, Landowner, Farmers Association, Cooperative o Development Partner, Investors o Technical Expert. Tumong nga nining summit nga hatagan na og access ang stakeholders sa mga pulisiya o pagmugna sa mga proyekto sa lokalidad, mga oportunidad sa agrikultura, infrastruktura, financing o sustainability, structured business matching o consultancy clinics alang sa mga proyekto og kinigayod ang gihatagag duot og suporta sa provincial government aron kini makanaog ngan hagayod sa natungdang mga sektor dinhi sa probinsya.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:53 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Dugang tudling sa atong mga balita karong buntag ha? Dugang tudling sa atong mga tao karong buntag.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Din nagpanigayog investigation karon ang gimugna nga Interagency Task Force ni Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza kalambigit sa duha ka insidente sa pagpamusil sa Philippine Eagle nga nasa munisipyo sang Arakan ug Magped aron nga makalatag og mga lakang alang sa pag-amping sa wildlife og ilang natural nga habitat. Subay sa post activity report nga gisumiter sa Office of the Provincial Agriculture gipangunahan ni sangguni ang Panlalawigan Committee on Environment Chair Board Member Real Jan Nakawagdan ang investigasyon. Dungan ang Department of Environment and Natural Resources, DNR, Cotabato Police sa Provincial Office, OPAG, oga ingunman, lokal nga panggamanan sa Magped ug Arakan, nagahimo oga ingunman, pag-utingkay sa maong insidente na ngaylap og dugang informasyon katambayayong ang lain-laing unit sa gobyerno. Subay sa pinakawahing update, parehong nakabaton sa samad sa improvised air gun ang duha ka mga agila nga nakaplagan sa Barangay Libertad, Arakan og Barangay Manubo sa may Magped, Cotabato. Lagi sa mga nanahimong rekomendasyon sa task force, maong paghatag sa DNR ni technical nga tabang o tenorial instruments sama sa community-based forest management agreement o certificate of stewardship contract aron nga masigurong secure gayod ang mga agila bisan paman taliwala sa komunidad.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras. Anana sa linya ang atong mabdigong kauban gikan usaba sa may Pipalma area. Anana sa linya ang atong kaubang si June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June.
22: Good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nakapag-turn over na ang Department of Agriculture and Region 12 ng inisyal na pondong nagkakahalaga ng 7.42 million pesos para sa itatayong concreting ng farm-to-market road mula sa Barangay Bagulibas hanggang Sitio Puypuyon at Barangay Dualing sa Bayan ng Aliosan, Cotabato. si Provincial Administrator Aurora Garcia ang tumanggap ng cheque sa AMAS Research and Experimental Station at kung tinatawaan ni Cotabato Governor Emily Lanatarini Mendoza sa sinagawang turnover ceremony. Mismong si DA Regional Director John Pascual ang nanguna sa turnover at sinaksihan ni Alianza Mayor Eduardo Cabaya, Libungan Mayor Angel Rose Cuan at iba pang mga opisyales kung saan umabot sa kabuang alokasyon na 15 million ang proyekto na ipapatupad ng provincial government ng Cotabato na layong mapagaan ang transportasyon ng mga produktong agrikultural at mapabuti ang access ng mga magsasaka sa pamilihan sa mga bayan ng Aliosan at Libungan. Kapag nakumpleto na, inaasahang makakatulong ang nasabing mga kalsada sa mas mabilis na pagpapadala o pagdadala ng mga produktong agrikultural at sa kabuhayan ng mismong mga magsasaka sa mga benepisyo sa mga benepisyaryong mga lugar. Sa bayan pa rin ng Aliosan, sa bayan pa rin ng Libungan, ay tuloy-tuloy din no, ang pagbuo ng mga plano na sa paumuno ni Mayor Apple Cuan para sa mga proyekto at programa na ipapatupad sa iba't ibang mga barangay. Layo ng pamunuan ni Cuan na mapabuti ang kabuhayan ng mga Libunganon habang tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng mga barangay officials sa mga communities na sila ngayon ay nakapasok na bilang isang first class municipality. Dito sa bayan naman ng Mitsayap ay dahil sa sunod-sunod na pag-ulan ay isinagawa ng Municipal Environment and Natural Resources ang dalawang araw na desilting o yung paghukay sa mga kanala sa Salonayan Creek. Layo ang aktibidad na alisin ang naipong bandik, sediments at iba pang mga sagabal sa daliwya ng tubig upang mapabuti ang dali nito at makatulong na mabawasan ang panganib ng pagbaha sa nasabing mga lugar. Pinangisiwaan ng membro ang naturang aktibidad bilang bahagi ng mga hakbang ng LGU sa paumuno mismo ni Mayor Rolly Sacdanang sa pagpapanatili na maayos sa drainage system at pangalaga sa kapaligiran. At siyempre pa, kasabay nito ay nanawagan ng LGU ng partisipasyon ng mga residente at paiwasan ang pagtatapon ng basura sa mga kanal upang hindi na lalo pang makakapa-apekto ito sa dumaraming burak na siyang kinakailangan mahukay ng mga ekwipo ng ating pamahalaan. Isa namang laborer ang natimbog sa ikinasang drug bypass operation ng Mitsayap PNP pasado alas 7 kagabi sa Purok Durian, Barangay Poblasyon 3, Mitsayap, Cotabato. Itong ang naturang suspect na si alias Nash, 35 years old, isang laborer at residente ng Purok Papaya, Barangay Poblasyon 3, Mitsayap, ay

0: problema o ang sitwasyon ng drugs dito sa mga kabaranggayan sa buong Midsayat at sa maging sa mga karatig lugar. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipama area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villas Soto, Hulas.
1: Daghang salamat kaubang June Villas Soto.
2: Tinig ng Kapulisan, Tinig ng Bayan.
1: Kanto higala ang daw gikan na sa atong kaubang si June Villas Soto. Oy, impunto alas 6 na ang atong oras sa higala. No, wa na kita igong oras sa atong pagpanag-uban sa unang huna sa programang Tinig ng Bayan. Karong adlaw nga Biyernes sa petsa 16 ng buwan sa Oktubre tuig 2026. Daghang salamat sa pag-uban gani sa atong dulumanon, siyempre sa atong mga kaubanan o mga taga-Panamati, din nga bahina sa may Northern Mindanao, pinaagi sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa Joy FM Kidapawan City. Kini si Tinig 43, Jan Andro Tabugok, Mayong Buntag, kanatong tanan.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
3: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
4: Para unsa day na, besh?
3: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inom good na ko akong bana. Okay good ka ayo. So why, besh?
4: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
3: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
4: Sige, besh. Mapalat ko anang ganado kapsul. Para ganahan pud ko.
3: Digyod mo magmahay, ganado kapsul, pambalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
5: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yankee 7-in-1.
6: Lami eh. Walay kapoy. Lami liho. Kaan yung mong lawas. Inaginan mo yung Washington ka. Lami na yung mong lawas.
7: Kapila pa ka mo inam sa isang adlaw?
6: Nga ha. Katulo. Buntag. Gunto hapon. Gutawan ko. Kapila pong kaon. Nakuha mo nun.
7: Kapi nga.
6: Coffee Yankee 7-in-1.
5: Yan ang Coffee Yankee. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yankee, yummy!
2: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.

0: 4 minuto na po, makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng

0: pagpapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag mga katinig, TGIF, mga katinig, pitsa 16 na sa bulan sa Oktubre o adlaw ng Biyernes. So, di pa yun na ang uban. Ang ubang mga trabahante sa gobyerno, actually, nagpahuway na sila. Pero ang sa privado mga katinig, doon naghihapo trabaho karon. Og mga katinig, may buntag din sa ito ang mga tigpaminaw sa 105.7 sa Tibuok, Davao del Sur, Davao Oriental. Mga katinig, may buntag po din sa itong tigpaminaw sa 105.7 sa Cotabato City. Og may buntag po mga katinig sa Tanan nga Naminaw sa ato ang Pangel Bay Joy FM 87.7. Og apil diha ang mga probinsya sa Lanao del Sur, Lanao del Norte og Sami-Sami sa Occidental. Mga katinig, ang 102.3, no? Ang atong sibihanan nga nakabase sa Kinapawan City, galanog-lanog sa mga probinsya sa Bukidnon, doon ay mga nag-text sa itong gikan diha sa Maramag. Sa probinsya sa Maguindanao del Sur o Maguindanao del Norte, mapita sa langon ng mga lusob namin sa Tiansang. Of course, si Doc Usong Abas, maayong buntag, magandang umaga po sa inyo. Ang provincial veterinarian ng Maguindanao probinsya. Sa mga pamilya mangunda dato ha nga maoy nagdumala sa probinsya sa Sultan Kudarat, may buntag mapemapita. Og of course sa tibuok North Cotabato, kang governor Lalatalin yung Mendoza diha sa North Cotabato og sa tanang mga munisipyo diha sa North Cotabato nga maabot niya ning atong galanog-lanog nga signal. Actually, pati diya sa WAO, galanog-lanog hapon ang 102.3 hangtod sa kalilang dito sa bagong airport sa Cagayan.
1: Sa Lagindingan.
0: Mga katinig, ayaw maghawa kay adlaw nga Biyernes sa atong tagod-tagoron, hinahinahin tagod-tagod kini mga panghitabo diri sa ato sa lokal. Og of course ato pong lakbitan ang mga pipila ka mga panghitabo diha sa national mga katinig. Kay diri sa sitio sa Baduan, sa Barangay Kahuran sa Ampatuan, Maguindanao del Sur, adunay mga pagpangbakwit sa mga residente. Mga katinig, gahapong adlaw, adunay nahitabong bakbakan sa mga armadong grupo. Ato ang susihon ni kung kinsa ni nga mga grupo ning nagbakbakan na gagahapong adlaw nga maoy nahimong hinungdan sa pagbakwit niyaning mga katauhan ato pudsang ato pong susihon kung pila ka pamilya kining apektado kay ang initial nga mga taho nga nakaabot diri sa 102.3 tinig ng bayan. Nga kuno ubay-ubay kining mga namakwit, dala ang ilahang makayang bitbiton ng mga gamit, pati pagguyod sa ilang mga kahayupan, mga katinig, naning kamutin taon na kining mga katawhan nga maluwas or makalikay niyaning bakbakan sa duha ka armado nga grupo. Now, it may be premature to conclude kung unsa kini nga mga grupo unless mga katinig makahinabi nato ang ato ang mga kwerpo sa kapulisan or kasundaluhan aron masusi nato ang detalye ni ani. Apan mga katinig, sayod kita nga kining pagpangbakwit, maunsa may cause ani, pwede mga natural nga calamities or kining man-made nga calamities susama ni ani. Dili yun ni maayo, no? So, ito gining, anyway, mga katinig, nasa linya na po ang ating commander ng Maguindanao Provincial
2: spokesperson,
0: no, si Police Major Joseph Damayo. Magandang umaga, Major. Welcome po sa Tinig ng Bayan. Hello.
3: Hello, bye-bye.
0: Yes, po. Magandang umaga po.
3: Yes po, good morning po.
0: Yeah, maraming salamat po sa panahon. Unang-una po ay pwede nyo kami mabigyan ng update at detalye nitong nangyaring bakbakan sa may Sabaduan, Barangay Kahuran ng Patuan, Maguindanao. Maguindanao del Sur po pala, ano? At mayroon daw pong mga nagsilikas na mga residente.
3: Apo, kagabi actually, mayroon mang report na ganun, na meron silang mga narinig na putok, pero undetermined kasi kung saan nanggaling yung putok. Well, of course, yung mga tao is natakot, kaya na-display sila, nagpunta sila sa mga safe area kung saan pinaniniwalaan nila, no, na malayo yung putok. Pero with regards dun sa actual engagement, wala namang talagang encounter, parang indiscriminate parling lang or tinatawag na strapping incident. But kagabi rin, kami rin ng AFP at saka PAP at saka yung ating municipal mayor, Honorable Dato Rasul Mabang Sangki, is pumunta rin kami doon sa area kung saan nag-ipon-ipon yung mga kababayan natin. At in-explain naman natin na wala naman yung actual engagement kasi nag-check din kami sa area. Actually, ngayon, nandito rin kami sa area, wala naman ang mga, no, mga kababayan natin na nag-backquit. Nandun na sila sa kanilang mga bahay. At ngayon, nag-clearing kami dito, tinitisik namin kung saan ba talaga yung sinasabing report na may pumutok sa gabi.
0: Mm-hmm. Mukha pong phobia na ito sa mga residente. Pag narinig ng mga putukan, grabe, takot na takot po. Nasaan po sila ngayon? Nasaan evacuation center po sila?
3: Wala po. Bali, kagabi po,
0: Kunti-unti
3: na po silang bumalik sa kanilang mga bahay. Ngayon po, nandun na po sila sa mga kanya-kanya mga bahay nila kasi nandito rin po kami sa area.
0: Mm-hmm.
3: With regards doon naman sa mga putok, kasi itong sitio sa Baduan, kasi hindi sanay pa yung mga tao rito sa mga ganyang putok kasi halos nga ngayon lang nangyari ito sa kanilang area, kaya hindi pa sanay itong mga tao na to sa makarinig ng mga putok.
0: Mm-hmm. Pero yung Kauran po, part po yan ng war zone na before. But anyway po, may estimate kayo kung about ilang pamilya o ilang individuals itong kagabi ay nagsilikas pero nakauwi naman na ngayon?
3: Kagabi siguro more or less mga nasa pagtatansyay natin mga 30 to 50 families lang siguro yan kagabi.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Bagamat po ay pinipirmi pa natin, sinisiguro pa natin kung sino itong mga involved. Siyempre, dito sa inyong AOR po, mayroon na kayong profile ng mga armed group na kumikilos dyan. Mayroon po ba kayong suspect?
3: Actually, wala pa eh. Kasi wala rin naman makapagturo kung saan talaga yung exact area, kung saan yung may nagpaputok. So, parang ang nangyari, indiscriminate firing lang, wala namang direct hit na tinamaan na property o bahay, wala rin namang taong nasugatan, kaya hindi pa kasi ma-determine kung dito ba talaga sa area ng Ampatuan yung sinasabing narinig na puto.
0: Mm-hmm. Pero nung nakausap po namin si Colonel Toscano sometime 2 weeks ago, parang hindi lang, every time nakakausap natin siya, meron siya mga ina-identify na mga armed group operating around that area sa and we presume na alam niyo po itong mga armed group na binabanggit ng 6th Infantry Division po.
3: Yes po, depende po kasi yan sa may area. Kung with regards yan kay Sir Toscano sa AFP, kung merong mga encounter, kung sa ibang area kasi, definitely madali man nila kasing mano. Kahit even sa amin sa PNP, madali namin ma-determine kung doon sa mga areas talaga na merong mga mga armed group. Dito kasi wala kasing armed group dito halos sa Barangay Kauran.
0: Mm-hmm.
3: So yung pagpapaputok kasi is hindi pa ma-determine kung saan galing. Kaya kung dito sa may sitio, wala namang armed group or mga known armed group dito sa may sitio. Kaya hindi rin namin masabi kung saan pa talaga yung grupo na yan.
0: Okay po. Yung area niyo po sa Davao, sa Maguindanao del Sur ay parang sabihin na lang po natin na for the lack of better term is a challenging area. Ano po yung mga challenges na nakita niyo riyan? Na-encounter niyo?
3: Dito po sa bayan ng Patuan, usually po doon sa mga inner barangay natin kung saan meron din tayong mga recorded na mga armed group at saka yung ating mga peace and crime group. Pero so far, sa tagal na ng panahon siguro, nasa 2 years or 3 years na mahigit na wala namang classes dito ng mga armed group talaga.
0: Mm-hmm.
3: Itong sa Sitio Sabaduan, itong mga nag-backwit kagabi, first time no, sa tagal ko rin dito sa Ampato, nasa 3 years na,
0: mm-hmm.
3: First time ito na may nangyari dito na may ganitong sinasabi ng mga putok-putok.
0: Mm-hmm. So, relatively peaceful po ang lugar. And will you credit this peaceful environment doon po sa pagpirma ng kasunduan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front?
3: Yes po. With regards naman dyan sa peace agreement natin, nataman po ng mga peace inclined group dati dito sa bayan ng Ampatuan is tumatalima naman po. No? Wala naman tayong recorded na, no, na encounter between government forces at saka sa ating mga peace and crime group o yung ating mga MILF and MNL dito sa bayan ng Patuan. Kaya masasabi natin na maganda naman, no, yung relation ng LGU, ng armed forces, ng AFP and TNT at saka yung ating mga MILF at MNL dito sa bayan.
0: Mm-hmm. Part of ayang Patuan po, nag-ooperate dyan ng 1 OPIF base command na dati pinanamunuan the late Umbracato at ito yung naging part ng breakaway group ng Moro Islamic Liberation Front and meron silang binuong bagong organization na at hindi ito tumalima doon sa kasunduan ng gobyerno at ng MILF. How is this group still existing ba po dyan sa Ampatuan?
3: Yung sinabi niyo po na tao is po, as far as my knowledge is concerned, wala man yan dito sa area natin. Meron, may mga base command dito ng 1 OPIF,
0: mm-hmm.
3: at saka ng 118. Pero with regards doon sa pag-breakaway nila or sa pagiging violent dito sa bayan ng Patuan, so wala man tayong recorded pa na ganun po.
0: Mm-hmm. Anyway, any other security updates po sa inyong AOR?
3: Sa ngayon po, nandito kami sa Sitio Sabaduan. Yung mga kababayan natin is kanina pa po, kaganina pa madali araw, balikan na po sa kanilang mga tahanan. Ngayon po, ininsure na lang natin na wala naman talaga, no, na armado dito sa Sitio Sabaduhan. Kiniklear natin together with the AFP para masigurado, no, na yung pagbalik ng ating mga kababayan is safe talaga.
0: Mm-hmm.
3: At saka sa ngayon, simula kanina, wala naman tayo pang naminit, no, na mga armed individual or armed group dito sa area.
0: Mm-hmm. So, ayun, it's good po. Congratulations at maaga po ninyo na narespondihan yan. Dahil, siyempre, minsan hindi natin masisisi yung mga tao. Natakot talaga pag nakakarinig ng mga putok, especially na marami dito sa kanila ay nagka-trauma na dahil itong area na po ito ay masasabi natin quote-unquote war zones. Once upon a time. Maraming salamat po at good luck. Mabuhay po kayo.
3: Yes po sir. Salamat po at makakasa po kayo. Nahingatarapin niyo ating mga kababayan.
0: Mm-hmm. Mga katinigin po ang tinig ni Police Major Joseph Tamayo at siya po ang tagapagsalita ng Provincial Command ng Maguindanao del Sur. Mga katinig, itong lugar na bang... Tagalog naman tayo. Napasubo na po datong Tagalog. But anyway, kini mga lugar, mga katinig, sa unang panahon nga wala pa ay... gipirmahan nga peace agreement between the government and the Moro Islamic Liberation Front. Suhito taani kay diha ta permisi si Luloy, di ba Luloy? Diha ka cover-cover. Sige, coverage sa una. Anyway, in as much as sa pag-usapan na po natin, nahistoryahan na nato ning mga panghitabo diha sa Maguindanao, mga katinig, we hope nga time will come nga maayos na gyud ning mga ingani nga problema, and of course this hope comes with kadtong unsa may mahitabo ka ha, comes with what will happen diri sa ano bangsa muro parliament kay mga katinig, wala pa sila naka-elect karon pitsa 30, magbutuhan na sila, magpili sila og chief minister og adunay duha ka contender kining si Abdul Rauf Makakwa og si Muhammad Alhaj Murad. Pareho sila kaning mga pareho silang kanhi MILF, pero kining si Makakwa siya ang incumbent nga interim chief minister diya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Apan na mga katinigi ano ni gipapa giputbol gitanggal kini sa MILF sa ilahang roster human kini nga mutiwalag sa ilahang partido nga BUJP og nagtukod og iyang kaugalingon nga kining partido ni presidente Marcos nga ano federal bang BFP Bangsamoro Federal Government. Mayong buntag diha 40.
2: Good morning, kaubang dos.
0: Kumusta?
2: Sorry. Nadungog ta ka ni tukod og federal Bangsamoro Federal Party or BFP?
0: Kanong kitsa 30 magtapok ni sila kining 80 nga mga na-elect nga mga parliamentarian sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para pilion iboto ang ilahang
2: chief minister. Kini ang kulbahinam nga gahulat-hulat na ang mga katawhan labi na ang Bangsamoro, kinsa gyoy makalingkod og mamuno sa parlamentaryo kaubang los.
0: Apan more than sa pag-identify kung kinsa ang mamuno kay nagkalahi-lahi man ang taho nga nakaabot sa ito, one of which nag-acclaim nga doon na 46 ang grupo ni Makakwa human magpirma sila o kanang murag kasabutan nga sila mag-uban-uban. Kauban niya, of course, katong mga pipila ka mga nidaog ng kandidato gikan sa lain nga partido kay ang BFP ang partido ni Makakwa nakakuha man lamang og 31 ka mga representante, so kinahanglan sila 41, so asa siya mga haupulo mo na nagtukod sila og mga koalisyon nakipag-koalis sila sa lain pang mga partido. So ang mas lalong nga pangutana diri 40 is siyempre adunanay number butang ta adunanay number si Makakwa nga enough para mudaog siya no as chief minister. Ang pangutana, unsay mahitabo sa peace process between the government, kay ang peace process, ang peace agreement gipirmahan sa MILF o sa gobyerno. Now, kung si Makakwa ang mudaog, si Abdul Rauf Makakwa ang mudaog, unsay mahitabo sa peace process nga dili officially, dili naman ni siya MILF official, kay giputbol na ni sa Central Committee. So kana tong usa ka pangutana nga nagtangag og dako nga ganti. Ang official nga representative sa Moro Islamic Liberation Front diha sa peace process mao kining Muhammad Alhaj Murad og kining Muhagir Iqbal nga nidaog gihapon. So unsa kay mahitabo niya ni?
2: So hilahan ni o tag of war ni no? Between sa ila sa UBJP o siyempre sa grupo ni Makakwa o katong imong pangutana o panglantaw ka ubang dos, dili baka kini mo create og rift tungod kay kumbaga ako ang nagtanim, ako ang nagbayo, ako ang nagsaing. Unya lahi ang mugunit no, so unsa kay mamahimong mga panghitabo ni ani no.
0: Obviously ang ilang pagkasiak aduna na gyud ni rift, pero katong tag-ubwar nga imong ginaingon, this will extend
2: ang hilahan.
0: This will extend dili lang sa panahon nga magbutuhan sila kinsa ang mahimong chief minister, but mo extend kini sa ngadto-ngadto sa mga debate, sa mga palisiya o mga programa nga i-implement ni ining BARM.
2: Maugyod no, og ang dakong question pagyod kaubang dos, Kadtubang mga agreements o kadtong mga ugat hinungdan nganong ni push yun ang MILF for the peace process nga gitubag po sa gobyerno, mapuso ba kato on the real path nga ilahang ginasugdan, no? Will there be continuity ni ato o dito ba nga context yun ang ilahang mamahimong direksyon? Kahit og dili ang ato ang nahimong observation sa una nga from time to time there will be evolution of groups nga moalsa gihapon sa gobyerno. So kinahanglan ang atong hope ug wish ani mahimo gyud nga very harmonious unta, no? Ang ilahang pagpili og very meaningful nga pagpili para dili mawala katong the seed of hope nga ilahang gilauman.
0: Og ang sakit ang kalingkingan ay
2: daman ang buong katawan.
0: Busa bisa unsa may mahitabo diri sa barm, makaapekto kini sa ato atanan, no? Dili lang dali sa North Cotabato, kundi dili tibuok Mindanao, even na tibuok kalibutan. Mga katinig, 40 karong adlaw di ay 14 anibersaryo sa pagpirma sa gobyerno o sa MILF ni Framework Agreement on the Bangsamoro. Og adunay statement na nga gipadala diri, pwede siguro atong tagaanig pagtagad atong basahon na Bismillah Rahman Rahim. Today we commemorate the 14th anniversary of the signing of the Framework Agreement on the Bangsamoro, a historic milestone in the Bangsamoro people's long struggle for justice, self-determination and lasting peace. Signed on October 15, 2012, the FAB opened a new chapter in our history, affirming that even decades of conflict can give way to peace through sincere dialogue, mutual trust, and a shared commitment to a just political settlement towards resolving the Bangsamoro question. Ang FAB ay naging pundasyon ng mga makasaysayang hakbang tungo sa pagtatamo ng ating mithiin para sa sariling pamamahala at pagkilala sa karapatan ng Bangsamoro sa self-determination. Naging daan ito sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro or yung CAB sa pagsasabatas ng Bangsamoro Organic Law at sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Alhamdulillah, ang mga tagumpay na ito ay patunay na maisusulong natin ang ating mga adhikain sa pamamagitan ng mapayapa at demokratikong pamamaraan. Sa araw na ito, ginugunita natin ang kabayanihan at sakripisyo ng ating mga mujahidin, mujahidat. Gayon din ng lahat ng Bangsamoro at mga tagapagtaguyod ng kapayapaan. Ang ating mga nakamit na bunga ng sama-samang pakikibaka ng maraming henerasyon. Higit sa isang kasunduan, ang FAB ay sagisag ng pag-asa at patunay na ang pagkakaisa, tiyaga at mapayapang pakikibaka ay maaring magbukas ng landas tungo sa tunay na pagbabago. Malayo na ang ating narating, ngunit marami pa tayong dapat gawin. Ang pagkamit ng autonomiya ay isang mahalagang tagumpay, ngunit kaakibat nito ang tungkuling patatagin ang ating mga institusyon, pangalagaan ang kapayapaan at tiyaking mararamdaman ng bawat Bangsamoro ang bunga ng ating pakikibaka. Dapat nating isulong at isabuhay ang moral governance, isang pamamahalang nakabatay sa integridad, pananagutan, katarungan at malasakit sa mamamayan. Ang pamahalaang Bangsamoro ay para sa lahat, anuman ang tribo, pananampalataya o komunidad. Insha'Allah, ipagpapatuloy natin ang ating adhikain sa pamamagitan ng demokratikong pakikibaka, mapayapang pakikipag-ugnay, mabuting pamahamahala at sama-samang pagkilos para sa kapakanan ng ating mamamayan. Naway patuloy tayong gabayan ni Allah tungo sa tunay at pangmatagalang kapayapaan, pagkakaisa, katarungan at kaunlaran. Sa ika-14 na anniversary ng FAB, ating alalahanin ang mga sakripisyong nagbigay daan sa ating mga tagumpay. Yakapin natin ang ating pananagutan sa kasalukuyan at sa mga susunod na henerasyon. Naway manatili tayong nagkakaisa sa pagtataguyod ng kapayapaan at pagtupad ng pagtupad sa pangarap ng isang makatarungan, maunlad at mapayapang bangsa Moro. Ang statement, mga katinig, pinirmahan ni Alhaj Murad Ibrahim, ang chairman sa Moro Islamic Liberation Front o president sa United Bangsa Moro Justice Party. Oh, 40. Sa may take ni Mani.
2: So, lalom-lalom ni nga statement kaubang dos, no? Establishment sa Bangsa Moro, pinaagi sa Framework Agreement to the Bangsa Moro or Kining FAB. Ikaduha, basic rights, protection sa katungod sa tanan, dili lang sa Bangsa Moro kaubang dos. Bagulo ni mo gimension kung dili apin sa Christian settlers o sa indigenous peoples nga napasakop sa BARM, no? Ang right to religion, due process o ang ilang freedom of speech nga nakapasulod sa ilang basic rights. Ikatulo, kining power sharing. Unsa ang hatian sa Maynila o sa Bangsa Moro, no? O siyempre, kuan kini murag decentralization gid kini kaubang dos nga dili na sila mamahimong dependent dito sa gitawag natong Imperial Manila. Ikaapat ang wealth sharing. Si 25% sa taxes sa Bangsa Moro og 25% sa national government, no? Handum man pud kana nato kaubang dos nga unta tungod kay ang Mindanao.
0: Sa LGU.
2: Sa lang LGU. Nga those who have less in the sharing before, kinahanglan nga matagaan o mas dako-dako nga sharing of the pie, no? Labi na ang Mindanao kay dugang higayon nga deprived sa taxes, no? So sa ilaha ka ubang dos
0: 75-25,
2: no?
0: Unta tanang LGU ana sa Mindanao. Dili na sa Mindanao, tubok Pilipinas ingon na ang sharing, no? Kaya kining kasagaran mga sa mga kawatan nasa national
2: na kultura gyud dito sa pagpangawkaw. So malimtan doon dire kay Islam man ta pwede na tong layo. Unya, black grant from national government, mamahimong automatic, o profit sharing sa natural resources. Natural gas na to, mineral. So, matagaan o dakong power and authority unta ang mga naadinihili.
0: Unta.
2: Masyak naman ang takaubang dos. Kay, sama sa ato ang geothermal plant, ni matatag morning, ibaligya na sa nasyonal. Wagyod tay, kakibo-kibo ang naadinihili. Basta pagtanaw lahi, na itag-iya.
0: So, pati ang agos po lang ikaroon, na humiligro
2: pa. Masyak na punta.
0: Oh, diha sa sa South Cotabato, grabe ang struggle diha sa mga katawhan, both legal ug paralegal, para lang
2: nga ilang mga bukid pud due for mina pud nga wala silang say because the national approves.
0: Yeah, no? Pero kanang ilang recent struggle gyud kanang legal ug paralegal na sila sa kalsada, nag-ano petition sila sa Supreme Court yaning privatization sa Socoteco 2. Anyway, ngano na putong diha.
2: Ang ika-5 kaubang dos ang teritoryo. It bespeaks naga hingusog puni sa isgutanan sa teritoryo ni kining FAB. Ang core territory nila AR kaning dating ARMM plus ang unom ka municipality sa Lanao del Norte, cities of Cotabato ug Isabela pwede madungagan via plebiscite, pero at gitakda naman kung unsa ang teritoryo.
0: Dili so, gani na dugangan, nakuhaan gani.
2: Nakuhaan?
0: Eh, nag, specifically, kaning, di ba, hulo.
2: So, exempted na ang hulo.
0: Nihawa sila. Sila, nag-petition sila sa Supreme Court to katigan ng ilang request nga mubulag sila sa BARM.
2: So, ilaha po itong, that is how they perceive po, no, unsa ang ilang choice, no?
0: Pero kung tanaw ni mga ang kasaysayan, originally the whole of Mindanao yun, giangkon yun sa mga katutubo o sa bangsa Moro. And sa daghan kayo ng mga agreement ng tahitabo, Tripoli Agreement, pagkahuman sa Tripoli Agreement, another agreement about kini Final Peace Agreement.
2: The agreement that never was.
0: And in every agreement, nagka-constrict, nagkagamay, nagkagamay kining area sa bangsa Moro.
2: So ato, ang importante nga sa BARM karon kaubang dos, usa sa ilahang murabag core point nga ilahang ginaproteksyonan katong territory, no, upon approval kung unsa ang nasakop ni ani. Ug ang ika-unom kaubang dos, normalization, decommissioning, MILF decommissioning sa armas, nga gradual, private armed groups, disbandment, transitional justice, pinaagi sa amnesty. Ug ang ikapito nga matawag natong core ni aning FAB is transition, pagtukod ug bangsa Moro transition commissioning para muhimo ug bangsa Moro basic law. So
0: nauna human naman na, di ba? Nagka-eleksyon na gano'n sila. But of course, ang ano lang yun nato sa autonomy, dali raman kaayo sa yun na kayong paghatag ka ng mga areas that will be subject to the government of the autonomous region. What has been very difficult kaubang 40, kang ang kanang gitawag natong fiscal autonomy. Hatagan mo sila kirya, tagaan mo sila gobernador, tagaan mo mga officers niya, pero control gihapon sa national government ang pag-release sa ilahang mga funds. Gaya ngungo gihapon sila, dependent gihapon sila sa national government sa in terms of funding. But of course, ang ginatanaw siguro dari is katong spirit of accountability. But the spirit of accountability can be installed, no? Diya sa usak sistema nga na ay check and balance.
2: Yes, kay kung mahinduan po nato kaubang dos, sa time sa ARMM under Professor Norm Miswari, maupunay na hitabo ang reklamo na alagi arm pero ang pag-download sa pundo, murabag an arm without substantial fund.
0: An
2: no?
0: arm without arm.
2: ARMM without arm. No? So, lessons learned, we need to see. Mahimo tang saksi ni ani kung unsaon sa BARM pag ferry out sa ilahang handom vis-a-vis sa ilahang pag assert sa national that they should get what rightfully belongs sa ARM o sa BARM BARMM.
0: So unsa kay mahitabo ni ani especially in the context sa atong gihistoryahan ganiya nga dili kung dili mo daog ang MILF as a Chief yeah. Minister, ang mainstream ha, mainstream, uh-huh. Kaya kini si Makakwan, nag-claim ang gihapon niya, nga MILF gihapon siya, being the former Chief of Staff or the Army Chief of the Moro Islamic Liberation Front sa panahon nga sila nakigbisog pa. Nahimo nga Army Chief kini si Makakwa actually, kinipuli ni siya kay Murad, after Murad succeeded the late Hasim Salamat. So sila murag by succession ang ilahang mga promotions but now nagkabulag-bulag sila and hopefully wala sila gibulag-bulag but adunay mga indications nga like what happened with the Moro National Liberation Front, this is a case of divide and rule strategy. Yeah. Kaya doon may mga very visible hands, no, from Malacañang sa pagkasiak ni aning Moro Islamic Liberation Front. Now, dako nga question ni kaubang 40 nga kung dili si Murad ang mudaog, dako kayo nga question kay how will the agreement be implemented, no? Pwede man yun ni makakuha nga, well, ako mang i-implement in coordination with the national government. But ang pangutana is will Makakwa, is si Makakwa ba aduna pa'y katungod nga i-represent ang MILF the fact na natanggal na siya sa Central Committee, gi-putbol na siya. Ug dako ning issue tungod kay similarly ang Moro National Liberation Front ni Nur Miswari ni pirma po ni og peace agreement with the government in 1996 and bisan pa og dugay na dili na gobernador si Miswari ang ubang mga MNLF anaana diha karon sa BARM nga gidumalaan sa butang na natog MILF but adunay agreement ang government with the MNLF nga long range siya nga dapat hangtod karon i-implement pa o pipila niya ni akong nahibalan adunay agreement diha sa exploration for example sa Ligwasan Mars o ang wealth sharing sa exploration nga mahimo diha sa Ligwasan Mars and other areas of the Bangsang Moro nga adunay mga dagko o mga unsa ni mga bahandi ba mga natural resources nga pwede natong nga pwedeng i-maximize kaya aduna ni study kanang natural gas dili malilong daghan na kaya nang nag pamatuod ni ana nga adunay mga balon diha nga kung imo ang sindihan musiga og kana tong natural gas nga naa kuno diha sulod sa Ligwasan Mars aside from of course sa natural gas adunay gitawag nila o sabay time nila economically viable nga black oil. So
2: wow, so lahi pag yun na ano?
0: Kanang black oil mo na ang sa ato ang pagkasabot kuan gikuhaan og espalto crudo. So kana no, i-process kana siya ang iyang mga waste material na pwedeng mahimong espalto pero makaproduce siya og crudo. So yung nga nakadunahan ang Ligwasan Mars aside from the many other natural resources kay gabi po na maupod na ang palengke sa mga Bangsa Moro kay gabi ang isda diha daghan kayong haluan diha daghan kayong amutog na pa bay pantal diha nga karon nga panahon tungod ni aning hito
2: hito nga mga ono. Pero very rich yun ang sulod sa Ligwasan kaubang dos no maong dili lang mga ingon nato Pilipino pero more than that kaubang dos daghan ang nag-ay gani na anay mga initial nga exploration so dapat kinto ni ani ang ato ang mga kaigsuunan especially those in power sa BARM no kinto sila kaubang dos that the real wealth of that Ligwasan Mars ang ayan yun nga mo adto sa mga ato ang mga tagilungsod no ug dili ang kadak ang bahin ihawas na pod ug dadon sa sama sa minahan dadon sa laing nasod.
0: Mm-hmm. Actually magandang umaga diyan sa kaibigan natin sa Moro National Liberation Front na si Commander Randy Caron.
2: Yes, magandang umaga. Assalamualaikum, Commander.
0: Maraming kung hindi man siya direkta, maraming mga tauhan niya ang nakikinig daw sa Tinig ng Bayan.
2: Ito kakaubang Rumi, gusto na akong i-shoot na question no kay naapoy gapaminaw sa atoa no classmate na ko ni sa una anak siya edi congrats kung may 46 na si Makakwa pero ang tanong it will be a fragile majority dahil 46 lang para sa chief minister lima lang ang sobra paano i-hold ang 46 na hindi babalik at hindi lilipat. So, ana yung tanaw, no? Fragile majority daw.
0: Totoo
2: breakable.
0: Po. Totoo po. At meron pa tayong hanggang up 30 para, siyempre, sa ngayon pa lang, nagkanya-kanya ng tag-obwar ka mo nga, di ba?
2: Tag-obwar, oo.
0: Anyway, i-greet mo na, meron pa lang, sige, basahin natin. Si Eliseo Ladd Jr., good morning, Tinig ng Bayan. Pa-shout out ako sa ako ang kuya sa iyang natauhan karon adlawa at Romy Eliseo. Happy birthday. Unta ang Ginoo. Magpanalangin na kaniya. Daghang salamat. Happy birthday, Romy Eliseo. Sige. Kinsa pa yung birthday karon?
2: Mga yes, pisa, ay kagahapon nag-birthday ang usa sa kugihan kaayo nga trabahan pisa City Hall sa ilalum sa City Agriculture Office. Ginatawag ni siya nga Mami ng Bayan, Mami Rosie Gapasin, no? So happy birthday, ika 70th birthday, no? So gikan din sa Sibianan, maayong pagsaulog
0: sa City Agriculture na sila.
2: Yes, City Agriculture.
0: Happy birthday,
2: Mami Rosie Gapasin.
0: Rosie, no? Og may buntag sa tanan diha sa mga empleyado diha sa City Agriculture, of course. Dila na mo hingan lang kaya daghan kayo mo diha. Yes. But anyway, mga higalan na ito ni sila. Mga pisa siguro ta, kaubang 40?
2: Yes, no? Kinahanglan gyud nga piskay ang atong pamati samtang naminaw mo sa tinig ng bayan, no? Mm-hmm. So, coffee yaki.
0: Unsa man imo ha? 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1, or Okira coffee?
2: Aw, pwede ipuli-puli ra na kung gusto gyud kog high energy gyud kaayo mo ragwa na itong ganay kaubang dos. Adito gyud ko sa 7. 7-in-1 coffee yaki.
0: Aha, sige, mga pisa kita.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tuloy pa, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, nag-look ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasunanga, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
8: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kala akong mga gibatita, tulisakot sa tuil. Masya, kung makainom ko ana lagsik, yun akong lawas surminti. Kala lihok yun pero sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahuli sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
4: Bawa ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Welcome back mga katinig. Nagbagabagi hapon kining may aftermath sa kining pag-withdraw sa prosecution sa 3 articles of impeachment. Mao ni ginaistoryahan karon.
1: Yes, yes, kaayo ka ubang dos, no? Daghang mga nagabagutbot kay ang ilang excitement nga madunggan mismo si BP Sara, wala na tuman tungod kay gidrop daw ang tulo ka impeachment, no? Impeachment complaints.
0: Sige, ato sang istoryahan na, well, ginahulat na to si kaubang floor.
1: Yeah, unta naka standby to basig nagbiyahe, pero paningkamutan nato. Madungog ang pipila ka tingog sa mga non-government organizations nga wa gyud nihunong kaubang dos. Ug dili pwedeng makapoy tungod kay nagapaningkamot nga ang the real power to feed the nation should go to the actual hands of our Filipino farmers. Ug dili didto sa mga imported. Uy, labi na kaubang dos. Makakugang.
0: Kulatan mong kunin mo?
1: Effective kay dapat makugang ta, no? 200,000 metric tons mo import ag bugas sa United States.
0: Yeah, US.
1: Sabi ay, daghan pa niya, puro siminto naman ganyan ng United States.
0: Kaya
1: patamukuha sa ilaha, no?
0: So, pakaulaw na nakaayo.
1: Pakaulaw, eh? Grabe. Oy, insulto militar na kayo na sa atua nga. Ilabay man lang gani ni mo din hi kaubang dos. Ingon nila, ilabay lang ni mo ang udlot sa kamuti taps, humanim kuan mabuhi man gani. No?
0: Dati
1: we are gifted.
0: Dati nag-importa sa mga third world countries nga diri pa nagtuon sa teknolohiya sa pagtanom og umay sa atoa sa iri, no? Pero karon mura og di katuuhan ni unsa ba ni?
1: Unsa ba gayud? 200 million metric tons nga bugas i-import ni mugikan sa US. Una ang distansya kaubang dos nga biyahion sa mga dagko kaayong barko, no? Transportation cost nimo unya ang bukbuk. Isprihan pag yun na nimo ka ubang dos.
0: Correct.
1: Para lang maabot sa Pilipinas,
0: ipakaon nimo
1: sa mga Pilipino samtang naara sa Kabakan, naara sa Tulunan, naara sa Samlang, naara sa mga sa President Rojas, kadaghan sa ato ang mga rice farmer. Nagapungad taon ka ubang dos samtang nagtanaw nga ang atong market flooded, gibaha sa puro imported rice.
0: Dili na to malikayan.
1: Sakit kayo na ba? Mura ba ang sagyuning pagkainsulto ha?
0: Dili na to malikayan nga siyempre ato ang basulon ang ato ang presidente niya, si Presidente Bongbong Marcos, kaya wala may importation nga mahitabo kung dili niya na aprobahan. O siyempre nagpakita lang po kini, nag-approve lang kini katong pagka-dusil nga puppet ni Marcos sa Estados Unidos.
1: Yes. Unsa man
0: ni binisayaan ng dusil na puppet.
1: Bright man kayo ka. Oy, kinahanglan pa tabi. Unsa meaning sa dusil. Ang imong vocabulary baka nang bright kay Ilhan Yuning writer ba, no?
0: Kana yung gabi na ka unsa ba tawag na? Kanang
1: madaling unsa ni? Madaling turuan, maamo, masunurin.
0: Masunurin.
1: Hindi pala away.
0: Masunurin nga pa puppet.
1: Kanang dili na puppet. Kanang mas dako sa iro ay unsa na bulldog na kayo.
0: For so long a time, daghan kaya na nga sa kadugay nga panahon, bisitahon ni US ang Pilipinas sa okay, siyempre, pasalamat sila, kay gipalita ito sila.
1: Bugas.
0: Bugas, pero grabe. Makaulaw.
1: Napay-paksilika.
0: Napay-paksilika.
1: So, tama ka, ubang dos, no? Ayaw na magpananom og bugas kay ang inyong mga planes, ang inyong mga patag, tukura na magpaksilika. Doble, dili na mo palit sa amo.
0: Maaw.
1: Kay aron mo ginansya pag yun ang among mga dato na kaayong mag-uuma. Sa US, ang mag-uuma nila, dato na town, no? Mechanized na. Samtang taon ang atong Juan de la Cruz dinhi. Ngagikan sa alas 3 sa buntag, alas 4 sa buntag, tuwa nas basakan.
0: May kanay sa ang ilang farming, unya kini mga farmers mismo, sila mismo ang nagabaligya sa ilahang direkta nga sila nagabaligya sa ilahang mga produkto dito sa merkado. So ang sistema, ang ilahang mga dagko nga mga truck iparking nila dito sa merkado nila nga naka-design nga pwede ning parkingan og mga dagko nga truck og sila mismo ang mamaligya sa ilahang mga produkto direkta ngadto sa mga consumer. So mga katinig, masubo kining dako kayong implication kining ginaingon nga mag-import na tao buga sa Estados Unidos.
1: Unsa ang deal ka bang do samtang gikasubo nato nga ang ato ang partner sa IRDF no, ni padulong gyud og area para lagi ni aning mga pag patipon para gyud nga ma-edukar pod ang ato ang mga uban pang partners no. So
0: unsa ang
1: deal? Unsa ang deal no?
0: Ang problema ana bisan og walay mga bagong kasabutan tungod kay nahikot naman ang ekonomiya sa Pilipinas dito sa Estados Unidos tungod sa kadako sa atong utang niining US controlled nga International Monetary Fund og World Bank. So bisag unsa idikta sa Estados Unidos kang Marcos sa dili na siya mabalibad kay of course tanawag good ang ato ang budget every year nga nagahimo og budget, naga-approve og budget ang ato ang Kongreso. Aduna gyud budget deficit permit. O kining budget deficit permit dito kasagaran ginautang sa Estados Unidos nga gikontrola nga International Monetary Fund og World Bank. Mo nang lubog ta sa utang.
1: Taubang dos na sa atong linya ang taon ang ato ang nationalist nga tigtindag bugas. Grecon o si Toto no, pero kung naminaw karon to salamat kaayo na anas sa linya, pero i-discuss lang nato gamay ka ubang dos unsa dayang deal to, unsa ang deal ni ani no para sa kasayuran no.
0: October 7 ato sang pasudlon si Toto wala ba si makaapil siya sa ato ang discussion.
1: Sige to may buntag
0: mayad nga gato, may buntag.
2: Mandi ba
0: sa pamilya? Tama, bugas ang among istoryahan to. Sige, kaupabinaw na to si ano, kaubang Ruby.
1: To then, ang punto sa diskusyon nato din hikaron to. Musulod ang bugas sa US 200,000 metric tons gikan kini sa Estados Unidos dinhi sa Pilipinas. So, expectedly ang inyong gipaninda dili lang Vietnam, dili lang gikan og Thailand nga bugas no, pero tungod kay naaprubahan October 7, 2026 gipirmahan ang PRISM or Philippine Rice Industry Stakeholders Movement sa og sa US Rice Federation no, na anay MOU, Memorandum of Understanding with the US nga sila ang mo-deliver sa 200,000 metric tons nga bugas dinhi. So unsay tan-aw ninyo anito labi na kay kamuman ang maninda diha mangyud ang matawag natong repository sa pagkaon sa inyong paninda no, sa mga palengke. Unsay reaction og take ninyo anito?
2: Asa pagkatinuod lang na rob no mga kaubanan diha. Wakmi kasayuran na iman ang dadan pero no. O gani, hindi po kayo sure na kami ang makabaligya anak. Tungod kaya, sukad na na-approve tong clarification do, pero wala na mag-communication sa Greco, no? Tungod kayo, wala na, ang ba pagkong kayo nung gana, no? Wala na may ginatap, pagkong kayo mga problema sa ato ang segment na problema sa mga bigas.
0: Ang kasagaran nga ano to sa atong nahibal-an ni ana kay private kita nakita-kita unsa ang manipulasyon sa rice importation, moadto na siya sa mga cartel. Unya kini mga cartel ilabi na kay mga nindot nga bugas sa gikan sa gawas sa nasod na ilahan ang i-distribute sa mga dagko pod nga mga ano kining mga kumpanya, mga food chain no, sila ang mamaligya ni ana. So kasagaran dili na makaabot dito sa ato ang mga sama nimo, wa kakabalo kamo ba mamaligya ni ana. But just the same ang epekto ni ana, adko na siya og epekto diha sa inyuha, sa inyuhang sektor. Tama ba to?
2: Oh, mo mira siya nang kwantay. Dali, sa mga information karon, klaro man gid kayo nga ang the import maklaro man sa makita o maklaro din ato kinsa ni sila mga dagko mo ni sa mga politiko gyapon. So tama gyud ang imong opinion na basin gyud gyapon ka mo kay kontrolado man gyud niya gibisya sa mga dagko nga importer. Dali magbuhay pa lamang nga dali na tayran nga walay importation permit sa gyatag karon. Ang tatlo ang mga pangkamalakan para siguro po na makontrol po.
0: Na basic ko mo to wala naghatag og importation permit sa uban kay para masiguro nga ang US lang ang makasulod.
1: Pero kini
2: gusto sa to ang mga dagko nga mga politiko nga sila gyud ang
1: control. Control.
2: Wala gyud ang dagat pero.
1: Unya kini di ay to tama dili ang gobyerno ang mopalit. Private sector via open tender bulk og bag rice. Ngano daw? Ingon sa USA, sa Estados Unidos, gusto nilang i-revive ang US-Philippines rice trade. Katong relasyon doon sa una, nga kusog kaayo 1960s, nga doon sa 1980s, o 1999, nga doon sa 2007. Pero atong panahon na via NFA.
0: Bali na karon kaya nga.
1: Private kana, sector, ang mapalit.
0: O, di ka na sa una, kusog ang rice trading. Pero ang nasod Pilipinas ang nagpadala og atong bugas dito sa ilaha. Yes. Karon na bali na.
1: Og ingon pud sa Pilipinas, mao ingon sa US no, gusto mi og pag reclaim sa dati natong relasyon. Ingon pud sa Pilipinas to no, El Nino preparation ni, kulang daw ta og 30% sa local production, 5 million metric tons ang gi-import nato karong 2026 og 3.98 million

0: pag-iwan sa nila ng barato sa sitio, pag mahal na, sa nila ipagawas. Unlike sa gobyerno nga, kung pinatay siya, presyo yun, mahal dito siyang presyo. Hindi na nagito siya ng mataas.
1: Hmm. Akong i-pick up tong giingon nga gusto sa Estados Unidos nga i-reclaim ang dati nato nga relasyon. So, kung i-reclaim ang dati nato nga relasyon, ato siyang tanawon kung unsa ba ang atong relasyon sa pagkakaron. Sa pagkakaron, ang atong relasyon, musugotag sa dili, giilan nato na siya nga murata og neo-colony sa Estados Unidos. I-reclaim ang dating nga relasyon, but pasabot ba, mabalik kita sa panahon nga direkta tang kolonya sa Estados Unidos?
2: Nga naana sila din eh. Naana man.
0: Pagsilig. Kung saan mo siyang kolon, kung wala din ma-init na kasabot kayo sa gobyerno, anong nilana man ang ila ang mga pangunauna. Nga dili man sa dapat nga. Kung saan mo siyang kolon, mabalik ka sa kanyad po, at kung kung lado kita, din ito pwede nga maka-tingog. Ilan ang atuan. Kung sila ilang sityo, mga po, kaya kulunan na kulunan sa nila.
2: Ang sakit pag yun kay ang gobyerno ni out, private sector yung pagunitun o ang kini. Importante kayo na eh. Kung sa'y sulod sa memorandum of understanding, pila katuig.
1: Sige daw.
2: 2027, ngadto sa 2028, o kung maayo ang relasyon onwards, mga wala ning atong farmer ani kaubang dos kaubang tuto no kay 2028 onwards kung maayo daw ang relasyon. So, murag kana ang kana ang ma-foresee nato unsa ning naapa mo'y ehemplo to, aning U.S. rice? Unsa man ni siya, dagko ang lugas ni ani?
0: Wala pa ming kuhan. Wala pa yun. Kalit-kalit lang yan. Tama na din na tayo rin sa inyo ang nabay tayo di plano nga importation dito sa iyo.
2: Yeah. October 7 na-approve, karong tuiga.
1: Na-approve na, bago lang, karong ng bulan na. So, siguro, ato ning subaybayan to, og siguro ang ato ang mga rice traders pati ato ang mga farmers dapat mangandam na niyani and if possible maghimo na tawag ato ang mga position paper
2: ipaabot
1: na to dito sa kauluhan na pinaagi sa asaba Department of Agriculture or sa NFA.
2: Yes, dili lang na unsay mga reaksyon to at least mahibaw-an nato no. Ang chairman mismo sa Senate Committee on Agriculture si Senator Kiko Pangilinan ni kontra ni ani o kagahapon lang nakapagawas og posisyon. So unsa ni ulahi nila ni nasayran ang presidente ra gibuot-buot ani no, that we do not know. Pero ang iyang reaksyon nganong mag-import man og bugas sa United States if shipping costs are higher. Kinsa dai maka-benefit, ako na lang yung gibinisaya kay in English yung word. Kinsa po'y mo shoulder sa additional expenses, no? O will the consumers end up saying, paying for them again? So, ang mga consumers ba daw?
1: Dali. Nagkainit na nga ito ang discussion dali, pero lampas ito sa itong oras ba?
2: Gikao ng oras,
1: to amo kang tawagan na anytime para sa pag follow up nato na yung mga isyo.
0: Anytime.
2: To mubalik man ka sa imong mga panon diha sa mga grains retailers no. Importante pud nga magkulo ka bildo gyta ani kay para di ta mumatag morning.
1: Daghang salamat to.
2: Salamat kaayo Sir Toto.
1: So sa tanan nga mga tigpaminaw daghang kay salamat sa imong pakiguban kanamo.
2: Yes, og sugod pa lang kini sa init nga issue sa bugas. Talad kan anan no nga ato nang tuah gipasa sa US ang pagbuhi sa atong nasod no. So dili nato ni katulgan, ato ning hinuklugan apan kay wa naman tay oras no. Till next time kini ang inyong Tinig 40 Ruby Padilla season.
1: Tinig Dos Romilus pa nagapasalamat sa pagiguban ka na mo o ganang hinaw ta sa kanunay nga mag-uban-uban kita Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Ayaw ka maghawa kay musunod dayon ang atong alas 7 balita maayong

0: Morning, kanato tibo.
1: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
2: Katong whitening soap gani, Yaki, gi-try na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong lawas nga sa man to na ko nakuha. Gi-sabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mawala gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalan na ko sa inyong listong ipasabot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Oh, sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya, o, inom o ganti ba yung sakit mo lang gahapon daw, nagahubag, bumayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o, kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod ato, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro, oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan, at eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM.
0: Ang oras, ganap ng alas 7:11 na.
6: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga po. Ako si Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Biyernes. Adi si Saiz sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis sa Occidental. Headline. Narito na mga nangungulang mga balita. Mahigit 30 pamilya lumikas sa Sampatuan, Maguindanao del Sur dahil sa takot nang marinig ang malakas na sunod-sunod na putok ng baril kagabi. Samantalang naaresto naman ng mga otoridad ang dalawang mga sospek dahil sa pagtutulak pa rin ng ipinagbabawal na droga sa bayan ng Dato Udin, Sinsu at Maguindanao del Norte. Samantala, sa kabilang banda, top 6 sa most wanted person sa regional level, naaresto naman sa Cotabato City dahil sa kasong murder. At dagdag ng mga balita, mga sigarilyo na posibleng smuggled na samsam naman ng mga otoridad sa Caraga, Davao Oriental. Project Dadyawon, nagatid naman ang tulong at serbisyo sa mga mag-aaral sa Caraga, Davao Oriental. Bagong 10 million pesos na bus natanggap na ng Dorso. At samantala sa Usamis City, isang fish vendor na aresto din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Sweetheart, ready na!
2: Wow, sweet ba?
1: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Mmm, tabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
1: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow! Sige, sweetheart, ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
1: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Unya, sweetheart, ha?
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.

0: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Nako'y igagaw nga, nangupong ang tiil, diretso na abot na tiri.
2: Oo.
1: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibri ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo.
2: Duwa ka pad lang ang yan.
1: Duwa ka pad, wala na yung kaya wala na. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
2: Oo.
1: Okay man.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

0: Ganap na nga alas 7:18 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing nga mga balita ngayong umaga po ng Biyernes sa mga impila ng Joy FM. Good morning, Cotabato City. Sa detalye po natin mga pangunahing mga balita, aabot sa mahigit 30 mga pamilya ang lumikas mula sa sityo sa Baduan na Barangay Kauran sa Ampatuan, Maguindanao del Sur kagabi. Ito'y matapos namang nakarinig ng malakas na putok-putok ng baril o pinaniniwala nga meron nangyaring bakbakan sa pagitan ng mga armadong grupo. Ayon na sa ulat, nagasipag pulasan ng takbo ang mga residente, bit-bit ang kanilang mga gamit. Dahil naman sa takot na sila madamay. Ayon naman na kay Maguindanao del Sur Provincial Police Office spokesperson, Police Major Joseph Tamayo, wala mo nung nangyaring bakbakan sa naturang lugar, subalit natakot ang mga residente dahil hindi sila sanay nang makarinig ng malalakas na putok ng baril. Sa kasalukuyan ayon sa kanya ay bumalik na rin ang mga residente na naunang lumikas dahil sa takot. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy din ang ginagawang investigasyon ng Maguindanao PNP kaugnay ng naturang insidente.
1: Rin po kami sa area, with regards din naman sa mga putok kasi itong sityo sa Baduan, kasi hindi sanay pa yung mga tao rito sa mga ganyang putok kasi halos ngayon lang nangyari ito sa kanilang area kaya hindi pa sanay itong mga tao na to sa makarinig ng mga putok.
0: Si Police Major Joseph Tamayo, spokesperson ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office. Samantala, sa ibang mga balita, na aresto naman ng mga otoridad sa Cotabato City ang top 6 most wanted person dahil naman sa kasong pagpatay. Itinuro ang naturang suspect sa nangyaring pagpatay sa isang LGBTQ plus member sa Cotabato City na si Jul Hamin Dato Kaka alias Amin, 22 anyos, mangingisda at residente ng Barangay Rosa Heights sa 10 sa Cotabato City. Inaresto ito kahapon habang nasa Barangay Limpungo sa Dato Hopper, Maguindanao del Sur, kung saan nagsanib puwersa ang Cotabato City PNP, CIU, CMFC, Dato Hopper Municipal Police Station at ang 1402nd Mobile Force Company, RMFB 14A, at ang PIU Maguindanao del Sur. Sabisa ng dalawang warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 13 sa Cotabato City, inaresto si alias Hamin. Makaraan na siyang itinuro sa kasong pagpatay sa isang nagngangalang si Carl Puti, na kung saan natagpuan ang bangkay nito sa isang bakanting nitso sa public cemetery sa Malagapas, Rosary Heights 10 sa Cotabato City. Nasa kustudya na ng Police Station 3 ang suspect na si alias Hamin at nakatakda namang iharap sa korte na nag-issue ng warrant of arrest sa laban sa kanya. Alas 7:22 ng oras, samantala sa ibang mga balita,

Sa dato din sinso at Maguindanao del Norte, na aresto naman ang dalawang mga sospek na ayaw pa rin tumigil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ang mga sospek na nakilalang sina alias Abdul San Saluna Dilna at Albina Giambangan, mga residente ng barangay Nikitan sa Dato Udin Sinsuat Maguindanao del Norte ay naaresto alas 4 ng madaling araw kahapon. Nabatid na mula sa DOSA PNP na ang dalawa ay matagal na isinailalim sa surveillance operation. Subalit sila ay unang nakatakas sa mga naikasang operasyon. Subalit naaresto na ito at ngayon ay nakuhanan pa ng baril. Kaya't kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong paglabag sa Republic Act 10591 ang kakaharapin ng mga ito. Balita mula naman sa Taraca, Lanao del Sur, aabot naman sa 3.6 milyon peso halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa high value target individual na nagtatago sa bahagi ng Masulon, Taraca, Lanao del Sur. Alas 12:45 kahapon ng madaling araw ng alas 12:45 kahapon ng tanghali ng ikasa ang naturang operasyon laban na kina Faiz Muin Tampugaw alias Jam, 33 years old, walang trabaho at residente ng barangay Dala Usan na Maging, Lanao del Sur. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang nasa 10 sachet ng hininilang shabu na tumitimbang ng 533.7 grams na may katumbas na halaga na mahigit 3 million pesos. Ayon sa PNP Probar, nagasanib puwersa sila katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency, Lanao del Sur, LTIUMDN, 53rd SAC PNP SAF ng Taraca Municipal Police Station at tropa ng NICA RO-17 Barm at ang PDE-GSOU-15. Dito ay matagumpay na naaresto ang naturang suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 9165. Alas 7:25 na ang oras.

0: Samantala, dagdag na balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis Occidental. Mula kay Renz Sumalinog.
1: Ang usag ka gitawag ng Street Level Individual o SLI sa PNP. Pinagi sa usag ka drug bypass operation sa Barangay San Vicente, Baho, Oroquita City. Alas 2:50 ang takda sa hapon dito na kalabay ng October 14, 2026. Gila ang gitako pinagi sa alias nga si Robert. Walitay 1 anyos, minyo kinig usag ka face vendor o residente sa Purok 2, Barangay San Vicente, Baho. Ipanguluhan sa City Drug Enforcement Unit sa Oroquita City Police Station ang operasyon ubos sa paggumala ni Police Major Adrian na Lua Officer in Charge ni Og Batod pa. Mitabang usab sa mga operasyon ang 1st Provincial Mobile Force Company, Provincial Drug Enforcement Unit sa Misamis Occidental o ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10 sa Misamis Occidental. Nakuha gikan sa suspek ang usa ka gamay nga transparent plastic sachet nga adunay puti nga kristal nga substansya nga gituho ang shabu o ingong napalita pinagi sa bypass transaction. Nakausab ang sa body search ang laing 15 kaputos nga gituho ang shabu. Miabot sa 16 kaputos ang nakumpiskang ebidensya nga mitimbang og 2 ka gramo o adunay standard drug price nga mukabat og 13,600 pesos sumala pa sa report. Naana sa kustodiya sa kapulisan ang suspek o ang mga nagopiskang ebidensya samtang gipasaka na ang tukbang kaso paglapas sa kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM Pangil Bay.
0: Samantala, balita mula naman sa labangan ng Zamboanga del Sur, natagpuan ng mga otoridad ang isang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki sa bahagi ng barangay Yalantian sa labangan ng Zamboanga del Sur kahapon ng umaga. Ayon sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng labangan, hindi pa matukoy kung ano ang ikinamatay ng naturang lalaki at sino ito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Habang nakahimlay sa Gamalinda Funeral Home ang labi ng naturang biktima. Nananawagan naman ng mga otoridad sa sinumang pamilya na nawala ng miyembro na makipag-ugnayan sa kanila. Samantala, balita mula sa Davao Oriental, pinaniwalang mga smuggled cigarettes na nakumpiska naman ng mga otoridad. Dagdag na detalye ng balita mula kay Jams Palmahil.
2: Nasamsam ng mga tauhan ng Caraga Municipal Police Station ang mga sigarilyong pinaghihinala ang smuggled at walang kinakailangang graphic health warning sa Pork Rose, Barangay Poblacion, Caraga, Davao Oriental, dakong alas 5 ng hapon nitong Oktubre 14 ngayong taon. Ayon sa ulat ng pulisya, na-discovery ni na Police Sergeant Estrada at Patrol Woman na Loro na nagsasagawa ng pagpapatrolya ang isang asul na supot na walang nagmamay-ari sa waiting area ng nasabing lugar. Sa pagsisiyasat, nakita sa loob nito ang mga kahan ng sigarilyong bros na walang kinakailangang graphic health warning na posibleng indikasyon ng illegal na pagpasok ng mga produkto sa bansa. Sa kabila ng pagtatanong sa mga taong nasa paligid, walang umako sa nasabing mga sigarilyo kaya kinumpiska ang mga ito para sa kaukulang disposisyon. Tinatayang nasa 4,000 piso ang halaga ng mga nasamsam na sigarilyo na kasalukuyang nasa pansamantalang kustudiya ng Caraga Municipal Police Station. Inaasahang i-turnover ang mga ito sa Department of Trade and Industry o DTI sa Mata City para sa kaukulang aksyon at disposisyon. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap na ang alas 7:29 na ang oras.
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Misaya, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
5: Lami, wala ka po. Lami, liho. Kaan yung mong lawas. Inaginan mo yung Washington ka. Lami, lay mong lawas.
6: Kapila pa ka mo inam sa sakadlaw?
5: Nga, katulo. Buntag, unto hapon. Gutuman ko, kapila pong taon na kuhin mo nun.
6: Kapi nga...
5: Coffee Yaki 7-in-1.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
5: Paano kay bugno man kay dirud sa mong agud, pwede naman sa basakan? Oo. Uh-huh. Siya, plasan ako. Uh-huh. Yaki oil among gamit karon. Tapos nagainom po ko og Yaki capsule ako.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Ganap na nga alas 7.31 na, dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao, balita mula sa Tagum City. Sugatan isang 36-anyos na lalaki matapos ito'y pagbabarilin habang nasa bahagi naman ng puro kabagong lipunan sa Barangay Magugpo West sa Tagum City, alas 2.50. Kahapon ng madaling araw, ang biktima nga si alias Luther, residente ng Barangay Aligria, Katiila, Davao Oriental. Sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang biktima ay nagtamo ng tama ng bala sa kanyang braso nang ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Ayon sa ulat, ang naturang biktima sumilip umano sa kanyang nakababatang kapatid matapos nitong marinig ang boses na mayroong nakaalitan at nang biglang bigla lamang sumulpot ang isang suspect at pinagbabaril ito. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang suspect. Samantala, isinugod naman sa Davao Regional Medical Center ang naturang biktima ng mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Dagdag ng mga balita mula sa Davao Region, mula sa Davao Oriental, ihati naman ni James Palmahil.
1: Matagumpay na isinagawa ng lokal ng pamahalaan ng Caraga, Davao Oriental sa pamamagitan ng Local Youth Development Office at Sangguniang Kabataan Federation ang Project Dajawon sa Sangab Elementary School upang maghatid ng tulong at suporta sa komunidad, partikular sa sektor ng edukasyon. Sa naturang programa, namahagi ng mga school supplies para sa lahat ng mag-aaral bukod pa sa libreng pagpapagupit, bigas, feeding program at mga kagamitan sa opisina. Nakiisa rin sa aktibidad ang mga katauhan ng Caraga Municipal Police Station na nagsagawa ng maikling talakayan tungkol sa kaligtasan sa paaralan upang mapalawak ang kalma ng mga estudyante sa pagpapanatili ng seguridad sa loob ng at paligid ng kanilang paaralan. Sa pamamagitan ng Project Dajawon, layon na lokal na pamahalaan na patuloy na palagkasin ang mga programang tumutugon sa pangangailangan ng komunidad, sumusuporta sa edukasyon at nagtataguyod sa kapakanan ng kabataan sa bayan ng Caraga. Dagdag pa sa mga balita, nakatanggap ang Davao Oriental State University o DORSO ng bagong bus na nagkakalaga ng 10 milyong piso nitong Oktubre 15 ngayong taon upang higit na mapalakas ang transportasyon para sa mga estudyante, guro at kawanino universidad. Ang 12 metrong Golden Dragon bus na binigay ng Cross Country Motors Incorporated ay may kapasidad na hanggang 60 na pasahero kabilang ang 7 karagdagang jump seats. Inaasahang gagamitin ang bagong sasakyan sa transportasyon ng mga estudyante at personal na lalahok sa mga akademikong aktibidad at iba pang opisyal na gawain sa labas ng campus. Sa pamamagitan ng pagkuha sa bagong bus, inaasahang mas mapapalawak ng DORSO ang kakayahan nitong suportahan ng mga aktibidad at iba pang pangangailangan ng universidad. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap na nga alas 7.35 ng oras, samantala dagdag na mga balita mula sa South Cotabato. Pinarangalan naman ng Department of Education o DepEd ang 14-anyos na estudyante na ikinukonsiderang bayani matapos nangyari ang mass shooting sa Banga National High School nitong nakaraang buwan. Mismo nga si DepEd Secretary Sunny Angara ang nagbigay kay Brian Izel Pamunag bilang DepEd hero na isang sa isinagawang awarding ceremony kung saan tinanggap nito ang plaque of recognition. Sinabi ni Pamunag na wala siyang ibang iniisip sa mga panahon na yon ay para iligtas lamang ang kanyang mga kaklase mula sa suspek na namaril habang ito'y nasa likod ng pintuan. Ayon na pa sa kanya, sariwa pa sa kanyang isipan ang nakitang pamamaril sa kanyang kapatid na si pamamaril sa kanyang katabi na si Chaldin Lubaton na isa sa mga namatay sa naturang insidente. Balita mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, patuloy namang inuudyukan ng pamunuan. Ang mga Bangsamoro para sa pagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at mabuting pamamahala sa Bangsamoro Autonomous Region. Ito kasabay naman ng pagdiriwa ngayong araw nito sa 14th na taong anibersaryo ng pagkakatag ng Framework Agreement on the Bangsamoro o FAB. Sinabi naman ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim sa isang pahayag na ang nilagdaang CAB noong Oktubre 15, 2012 ay mahalagang hakbang tungo sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, Bangsamoro Organic Law at ang pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Anya kinakailangang palakasin ang mga institusyon ng pamahalaan at isulong ang moral governance na nagbibigay halaga sa integridad, pananagutan, katarungan at malasakit para sa mga mamamayan. Mahalaga din na matiyak na maramdaman ng mga Bangsamoro ang benepisyo ng kapayapaan at sariling pamamahala na kanilang ipinaglaban sa mahabang panahon. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Patuloy naman ang buong suporta ng provincial government ng Cotabato sa Socio-Economic and Development Summit na isinagawa kahapon sa General Santos City na may temang Land, Enterprise and Inclusive Growth Building, Bankable Partnership for Local and Indigenous Communities. Ang naturang Socio-Economic and Development Summit ay dinaluhan ng mga barangay official, municipal mayors, IP leaders, landowners, farmers association, cooperative development partners, investor at technical expert. Layo nito na mabigyan ng access ang stakeholders sa mga polisi at pagbuo ng mga proyekto sa lokalidad, mga oportunidad sa agrikultura, infrastruktura, financing at sustainability, structured business matching at consultancy clinics para sa mga proyekto. Ayon na kay Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, mahalaga ang naturang summit para sa Cotabatenyo.

Malaking katanungan naman para kay Nabota City Representative Chubby Tiangco ang pagbabawas ng kamara sa budget sana ng NDRRMF o National Disaster Risk Reduction and Management Fund 2027 National Budget. Binatikos nito ang pagtapyas sa naturang pondo kahit pa anyay may posibleng kakaharapin ang bansa na epekto ng Super El Nino na inaasahang o nakasalukuyang tumatama sa bansa at inaasang tatagal sa ikalawang quarter ng susunod na taon. Ayon na kay Tiangco, ang pagbawas sa 10 billion pesong pondo ng Disaster Risk Reduction o Calamity Fund mula sa panukalang 45.67 billion peso patungo sa 36.17 billion peso na lamang. Anya, nangyari ang pagbawas sa naturang pondo ng wala o manong paliwanag at hindi din nabigyan ng pagkakataon upang magtanong sa period of interpellation.

Ayon sa kanya, sinubukang maibalik ang natura ng pondo subalit ibinasura ito ng kamara. Kaya't hindi maiwasan na magduda ito sa transparency ng proseso sa pagpasa ng pondo para sa 2027. Hindi naman na umusad sa kamara ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA. O CADENA Act na may bersyon sa Senado na isinusulong naman ni Senator Bam Aquino. Layo na nga panukala na mapalakas ang transparency at mabantayan ang paggastos ng pera ng taong bayan. Samantala,

Sisikapin naman daw ng Senado na kwestiyonayin ang mga questionableng pagbabago ng bersyon ng Kamara para sa panukalang 7.2 trillion pesong pambansang budget para sa 2027. Ito ay posible mas tumitindi pa ang iyakan ng Kamara kapag nasimula na ang paghihimay ng Senado. Sinabi ni Senador Ping Lacson na nakikita niyang maibabalik ng Senado ang daan-daang bilyong pesong pondo na ibinawas o inilipat ng Kamara, kabilang na ang mga pondong para sa foreign assisted project at ilang realignment na may kinalaman sa flood control project. Malakian niya ang trabaho nga naghihintay sa Senado dahil tuloy-tuloy ang pagdinig at masusing pagsusuri sa budget, kabilang na ang pondong inilaan sa mga distrito. Formal lang tinanggap ng Senado noong nakaraang araw ng Miyerkules ang bersyon ng Kamara sa panukalang budget, habang inaasa namang magsisimula ang plenary debates ngayong darting na Nobyembre. Hindi daw pababayaan ng Senado ang pondo para sa PAFA dahil may umiiral na mga kasunduan ng Pilipinas at mga dayuhang development partners. Kabilang dito ang Lakeshore Road Network sa Laguna, isang multi-year infrastructure project na suportado naman ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Nagbigay rin ng babala ang senador na maaring magbayad ang pamalaan ng commitment fees at humarap sa iba pang mga financial na epekto kung hindi matutuloy ang mga naturang proyekto. Pinaalalahanan din ng senador o nababahala din ng senador sa ulat na nadagdagan pa umano ang pondo para sa flood control project sa kabila ng mga mali-maletang iskandal na kickback na tinanggap ng mga kongresista. Sa pinakahuling balitang pambansa, kinusto naman ng Commission on Audit ang Sandigan Bayan kaugnay sa mga irregularidad sa mga dokumento ng mga nagastos sa overseas trip ng ilang justices at personnel, maging ang pag-organisa ng event ng ilang four-star o pag-organisa ng mga mabunggang event sa mga 4-star at 5-star hotels. Ayon sa nailathala na annual audit report ng Anti-Graft Court noong 2025, nabatid ng Commission on Audit na naaprobahan ang liquidation na cash advance kung saan ginamit ang 11,869,847.98 pesos para sa foreign travels ng mga opisyal ng Sandigang Bayan at mga empleyado nito noong 2025, kung saan ang mga ito ay walang sapat at kumpletong dokumento. Ayon sa COA report, nahahati sa 7 foreign trips na karamihan ay conferences at training sa US State of Missouri, Victoria, Australia, Budapest, Hungary, Dubai, United Arab Emirates, Doha, Qatar at Singapore mula buwan ng September hanggang Disyembre ng taong 2025. Napag-alaman din nang isa sa pinakamahal na foreign trips ay ang Hungary na nagkakalaga ng 2.5 million peso, Dubai na nagkakalaga ng 1.88 million peso, habang ang Singapore trip naman ng mga ito nagkakalaga ng 1.82 million pesos ayon sa patakaran ng Anti-Graft Court na tinutukoy ng COA. Tanging ang presiding justice lamang ang may karapatan mag-business class, habang ang ilan pang mga empleyado ay pinapayagan lamang na mag-avail ng official economy class kung sakali man hindi ito sasagutin ng host country o sponsoring organization. Samantala, sa balita naman sa ibayong dagat, mas lalo pang uminit ang tensyon ngayon sa pagitan ng Russia at ng Amerika matapos namang akusahan ng Russia o ang Russia at ng Ukraine bilang isang pagtutuwid. Ito'y makatapos akusahan naman ng Russia ang Ukraine ng mga pag-atake sa kanilang oil refinery.
Una rito ipinahayag ni Ukrainian na President Volodymyr Zelensky na ipagpapatuloy nila ang mga pag-atake. Kahit na meron pang hiling ang Amerika na itigil ang pag-atake laban sa Russia, ayon kay Zelensky. Na pagbabayarin nila ang Russia sa mga ginawa nitong pag-atake at pagsira sa kanilang bansa. Nadismaya umano si Zelensky nang umayaw ang Amerika sa intelligence sharing para sa pag-atake ng Russia sa kanila. Inihayag din ni Zelensky na mula pa noong nagdaang araw ay marami ng lugar sa Ukraine ang pinaulanan ng missile ng Russia. Sa balitang pang-ekonomiya.

sa kauna-unahang pagkakataon, naitala naman ang record high o naitala naman ang record low na 63.15 sentavo. Napalitan ng piso kontra sa dolyar kahapon. Sa intraday trading kahapon, nakapagtala ang piso record low ng 62.90 kada dolyar. O bilang isang pagtutuwid, nakapagtala ang piso ng 63.15 kada dolyar. Matatandaan na noong nakarang Oktobre 8 na itala din ng 62.90 sa kada dolyar. Ang pagbagsak ng halaga ng piso ay lalo pang nagpapamahal sa mga bilihin, lalo na sa langis. Kung saan ang dolyar naman ang ginagamit sa pagbili sa naturang commodity, inaasahan din itong magpapataas sa inflation. Sa kabilang banda, maaari namang makinabang sa umpisa ang mga pamilya ng mga overseas Filipino workers dahil inaasahan maraming mga pamilyang Pilipino na may mga kamag-anak mula sa abroad ang magpapalita ng dolyar patungo naman sa peso. Bago ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel at sa Iran noong katapusan ng Pebrero, sunod-sunod din ang pag-angat ng piso at umabot sa 57 pesos and 665 noong Pebrero 27 ng taong kasalukuyan. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: magpapanada ng bagong import ang Phoenix para pagtibayin ang chance makapasok sa 8-team quarterfinals round ng season 50 PBA Governor's Cup. Isasalang ng Fuel Master si Silius Erlington sa pagsagupa nito sa Meralco Bolt alas 7:30 mamayang gabi. Matapos naman ang salpukan ng Converge sa Fiber Sixer at sibak ng guest team Macau Giant Pandas alas 5:15 ng hapon sa Antipolo City. Kompleto na ang apat na quarterfinalist sa Group A na kinabibilangan ng INLEX na may record na 9-2, San Miguel 8-3, TNT Tropang 5G na may record na 7-4 at Converge 6-4, habang Talsik naman ang Terra Perma na may record na 4-7, Titan Ultra 2-9 at Macau 9. May record na 2-9 at ang Magnolia 6-3 pa lamang ang Swaka sa quarterfinals sa Group B. Hulog naman ang Macau sa pangalimang dikit na talo matapos ang 87-142 na pagkuyod sa TNT sa huli nilang laban. Samantala, sa dagdag na mga balita, sa pakikipagtulungan naman ng GCash at ng lokal na gobyerno ng lungsod ng Bacolod, may exclusive deals sa promos at freebies na naghihintay para sa mga dadalo sa Mascara Festival 2026 sa Bacolod City mula October 16 ngayong araw nito hanggang 16. Maaaring makakuha ng mga offers ang mamimiling gagamit ng GCash sa mga participating merchants, habang magkakaroon din ng mga aktibidad at sorpresa sa mga pangunahing lugar ng festival. Kabilang sa mga lugar na pagdarausan ng mga aktibidad ang Lacson Street at Plaza o Public Plaza, kung saan na nakatakdang isasagawa ang mga programa mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Bahagi rin ng mga aktibidad ang Mascara Crawl na naghihikayat sa mga festival goer na puntahan ng mga kalahok na negosyo at samantalahin ang kanila mga promo. Ayon kay Jika sa Vice President at Regional Business Unit Maria Tania Padilla, ang Mascara Festival ay magtatagal ng nakaugnay sa makulay na gawain ng komunidad at ang festival experience ay huhulma ng mamamayan ng lungsod na pati ang mga negosyo nito. Maaari ring tingnan ang ng mga bisita ang festival itinerary upang malaman ang mga nakatakdang aktibidad at available na offers sa iba't ibang lugar para sa mas nais makakuha ng freebies at makilahok sa mga aktibidad. Maring sundan ang mga sumusunod: Bacolod Silay Airport at Bredco Port, mag-download at mag-register sa GCash app saka bumili ng load upang makakuha ng freebies. Mascara Namits at Merkado Lacson. Bisitahin naman ang Mascara Bazaar para sa mga libreng item. Lacson Street at Public Plaza. Makilahok ka sa Mascara Crawl at tingnan ang mga promo ng participating merchant. Mega World. Bisitahin naman ang Jika sa booth para sa iba pang mga aktividad ng festival. 888 Chinatown Square. Dito maaaring kumuha ng Jika sa Visa card. Bukod sa mga offers para sa mga mamimili, nagbigay rin ang festival ng pagkakataon sa mga lokal na negosyo na makaabot o maabot ang mas maraming customer sa iba pang mga pinakabibisitahing pagdiriwang sa Bacolod. Inaasahan din dadagsa sa lungsod ang mga residente at turista para sa taunang Mascara Festival na tampok ang mga parada, pagtatanghal at iba pang mga aktibidad na bahagi naman ng kultura at pagkakakilanlan ng Bacolod. At sumunyo ang kabuuan ng paghati ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Biyernes, 16 sa buwan ng Oktubre 2026, sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, Cotabato City, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbay sa Misamis Occidental. Kasama sina James Palmahil at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM. Buntag na Joy! Buntag na Joy!